0: Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
3: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit eh.
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Mga news
2: newsmaker sa mundo ng sports.
11: Interview
2: sa mga trending na atleta.
11: Info
2: sa mga larong bumibida. Inaabang ang

Kasama po tayo, okay, sa ating Facebook page at syempre pa sa Talapihitan ang the Sports Radio 918 kHz. Ganun din po sa ating PBS receiver app. 53 days to go before the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Pati tayo may countdown dahil palapit ng palapit ang pinakamalaki na kompetisyon para sa buong Team Philippines. Sa mga balita natin on a Tuesday morning, July 28, 2026, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., talaga namang pinapahalagahan ang sports dahil kasama tayo sa mga nabanggit sa kanyang State of the Nation address kahapon. Mahalaga rin ang sports. Itinataas natin ng triple ang suporta dito, sabi ng Pangulo. Nagpahayag pa rin ang Pangulo na sana daw yung Alex Iyala influence ay mas marami pang mai-inspire na mga Filipino. Dito kay Alex Iyala, marami pang maglalaro ng tennis at ng iba pang sport. Ganun din, meron din siyang nasabi patungkol sa football. Kanyang kinilala ang Pilipinas, so yung women's football team. At ganun din ang kanyang hangarin na sana rin yung men's team natin makarating na sa World Cup. Samantala, kay Alex Iyala pa rin tayo ano, mamayang madaling araw. So bukas yon, Wednesday, 1 in the morning, Philippine time, ang sagupaan ni na Alex Iyala at si Zeng Kinwen. Okay, sa iba Chen Wen yan kasi Q ano. But Kinwen naman ang karamihan na rin ay tinatawag kay Zeng. Matinding laban ito, una pa lang sila naglaban noong Asian Games at syempre nabago na yun, that was 3 years ago, kaabang-abang ang laban ni na Alex Iyala at Zeng Chen Wen. Samantala, yung fencer natin, si Samantha Catantan. Naku, natalo na po si Sam Catantan, ang tanging fencer natin na nakarating sa second phase ng World Fencing Championships dyan sa Hong Kong. Sa table of 64 na maalam na si Catantan nang siya ay umukod kay Jessica Gu ng Canada. Dito sa individual women's foil, 8-15 ang score. Samantala sa rugby, di ba nung isang linggo ang ating headline sa iyang panalo ng rugby, Philippine rugby natin doon sa Union's Cup, ikalawang sunod-sunod na pagkapanalo ng ating Philippine rugby o Philippine Volcanoes. Okay, so ito, ayon sa Philippine Rugby Union, okay, ang Union's Cup na kung saan nga dalawang beses na back-to-back champions ang mga Pinoy ay gaganapin na sa Pilipinas. Yan ay sa 2027. Kaya excited ang ating Philippine Rugby. Yan po yung ating NSA at syempre itong ating mga Volcanoes dahil they will be aiming for a three-peat of this prestigious title or tournament. Samantala, mamaya, muli naming ibibida yung Philippine Archery. Muli po naming ibabahagi sa inyo ang ating naging huddle, okay, kay Bing Riaport, ang Pangulo ng World Archery Philippines. Okay, hindi natin nakuha yung tina-target nating guest for today para sa ating Asian Games update. So ulitin natin si Archery, ano po, yung ilan ba? 3, 6, 9, 12. Yung 12 archers, okay, nalalahok sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Nagoya daw sila, hindi Aichi, Nagoya. Yung kanilang training, okay, yung preparation nila, ano ang sinasabi at ano ang malinaw na target ni na Coach Ryu, ang Olympic and World Champion mentor ng Korea team, na ngayon ay siya ng head mentor ng ating Philippine team. Ano ang kanyang goal come the Asian Games? Yan po isisiwalat ni Bing Riaport, World Archery Philippines President, mamaya dito sa ating Headline Sports. At syempre pa, balitang cycling. Doon sa mga nagtanong ano ba ang latest kay Shen Yao Yao. Shen Yao Yao po finished only 5th out of I think 6 or 7 competitors doon sa nakaraang Asian Continental Cycling MTB Series. Ginanap yan sa China. But kahit na hindi siya nakatapos sa natitirang 2 laps kasi minus 2 laps siya, meron pa rin

0: Philippine Standard Time, it's 8:58 a.m. Good morning, and here is the news. House Speaker Boji D says Congress is ready to translate President Ferdinand R. Marcos Jr.'s fifth State of the Nation address into legislation, even as some Senate minority blocs skipped the president's speech. D said the House would prioritize measures that raise the tax-exempt annual income threshold to 350,000 pesos, exempt small businesses from the minimum corporate income tax, and grant tax amnesty or unpaid income, among others. He also pledged to support the proposed Sariling Kuryente Act to expand access to rooftop solar and battery storage, as well as amendments to Electric Power Industry Reform Act. On the other side of Congress, despite the political divide, Senator Francis Pangilinan welcomed the president's proposed progress bill, saying tax reform should ease the burden on workers, farmers, and small businesses. In news overseas, wildfires are tearing through France and Spain, forcing more than 300,000 people to evacuate their homes. France has seen its worst fires in the two decades, while officials in Madrid say they are the worst the region has ever experienced. In France, the worst affected area is Gironde, around the city of Bordeaux, where more than 200,000 people have been forced from their homes. The fire has spread rapidly, tearing through the forests and fields in France's famous wine region and burning more than 162 square miles in less than 4 days. In sports news, Filipina tennis ace Alex Ayala turns to action later on the hard courts of the Mubadala DC Open opposite former world number 4 Zheng Qinwen of China. This will be their first meeting at WTA, but they already played against each other in the Hangzhou Asian Games, where Zheng defeated Ayala in the semis. Meanwhile, Ayala withdrew from the doubles competition, explaining that Venus Williams deserves a partner who can give her all physically and mentally through the tournament. A 21-year-old Filipina who is coming off fourth-round stint at the Wimbledon is aiming to build momentum ahead of the U.S. Open. Philippine Standard Time, it's a minute after 9 in the morning. Manatiling natutok sa sports radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako, Steve Mitapales, at isang magandang umaga sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asa na si Ms. Moyatang nagkakabuti?
10: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at

Kalingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Para sa mga sariwang detalye, tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

Philippine Standard Time, it's 9:08 ng umaga. Let's check it, 9:09 ng umaga. At isa naman po magandang araw sa inyo dito sa Headline Sports Sports Radio, 918 AM. At kasama niyo pa rin po ako, Timo Dita Palas, dito sa umagang ito kung saan talagang pag-uusapan natin mga pinakabagong mga balita sa araw na ito. At syempre, today is a Tuesday morning, kaya samahan niyo po ako mula alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At sa araw na ito, syempre mamaya may umaga na po tayong competition ang sa football na dalawa ng ating ano, ng ating Philippine Men's National Football Team kung sa itong 2020 ASEAN Cup. And so ito po ay isang competition ng 2026 ASEAN Hyundai Cup na it's participated by 10 teams kung saan kabilang po ang Pilipinas dito. Syempre, number 5 Timor-Leste, number 6, kabilang po yung 10 teams dito. Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia, Cambodia, Myanmar, Laos, Timor-Leste, yan. So, may group stage po ito kung saan, tingnan natin dito yung 2026, yan. So, group stage po, ang Philippines po ay makakalaban later. Tingnan natin kung sino ba makakalaban ng Philippines. I think it's Myanmar makakalaban ng Philippines later sa ano Clark Stadium. And so, tingnan natin ang laban later dito. So, well, ready na yung mga ka-team natin dito. Ang mga kasama natin dito. Ang mga men's national football team dito. Ready na for the later match dito. And so, tingnan natin yung ano yung schedule dito kasi July 28 yung magiging laban na yan. So kalaban po later 6 in the evening, it will be Philippines versus Myanmar. So abangan natin kung ano yung magiging mga resulta mamaya dito. At syempre bago tayo tumungo dun, syempre may laban din later ang ating Filipina tennis sensation si Alex Ayala, kung saan makalaban niya ang kanyang karibal, Chinese rival, na si Sheng Qinwen. Ayan. Kung saan it will be a chance for Alex to take revenge dito nga sa kay Sheng Qinwen na tumalo sa kanya sa Asian Games 3 years ago. Ayan. And, syempre, aside from that, may mga update tayo from PBL, PBA, syempre, NBA sports na basketball, kung saan yung mga latest movements dito. Ang abangan natin, syempre, meron tayong usapang F1 at iba pa pang mga balita, syempre, dito sa ating talakayan mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan niyo po kami muli dito sa Headline Sports kasama ang ating mga kasama sa Master Control kay Tita Ning Dereskin Soriano sa console, sa Wargas, ng Jerry Jammer Tomora. At syempre, si ang ating mga agapay sa Malolos Transmitter. At syempre, umpisahan natin ang ating mga usapan dito kung saan niya tulad ng sinasabi ko kanina, magaganap po ang labanan ng Philippines versus Myanmar dito sa araw na ito, July 28. Ayan. Ang magiging laban. So, group stage tayo, July 28. Philippines versus Myanmar ang maglalaban-laban dito. At gaganapin po ito sa New Clark Athletic Stadium kung saan Philippines po ay kabilang sa Pool B. Kasama po natin ang Thailand, Malaysia, syempre Myanmar, and Laos. At sa kasalukuyan, ang Pilipinas po, wala pong nalarong laro dito dahil ang naglaro na po ay Thailand, Malaysia, Myanmar at Laos. Sa mga unang resulta, Malaysia beat Myanmar 2-1 habang ang Thailand they demolished Laos with a 5-0 victory.

0: Philippine Standard Time, it's 9:14 ng umaga at muli po tayo nagbalik ito sa Headline Sports Sports Radio 918 AM kung saan pag-usapan naman natin ang iba't mga sports dito kung saan over the weekend nagkaroon po yung mga ating mga liga ng mga games. Utusan natin sa Premier Volleyball League kung saan let's check ano ba yung mga naging games last time around noong July 25 sa Vigan City sa Ilocos Sur. Unang match was the ang mga naging laban po dito. PLDT against Chocomucho and then next led against Capital One Solar Spikers. So, sa naging laban ng PLDT at ng Chocomucho, it was PLDT prevailing over Chocomucho. Isipo, 25-21, 20-25, 29-27, 25-18. Kung saan, ang nanguna po para sa PLDT High Speed Heaters ay si KKD with 17 points. Ayan, 17 points. Habang meron namang 13 markers si Xavi Davison. Mika Reyes may 12 points and then 10 markers kay Majoy Baron. Ayan. So sila po yung nanguna para sa PLDT. Aleya Maluan may 9 points naman dito habang si Keisha Bedonia may 7 points. Samantala, sa Chocomucho naman ang nanguna for Chocomucho. Ang favorite team ni Manang Rocks tsaka ni Tito Boy at Chocomucho Flying Titans. Ayan. Ang nanguna po dito sa Chocomucho ay si Caitlin Viray with 16 points. Isa Molde, 14 points. And then 10 points for Jewel Encarnacion. Ayan po yung mga naging scoring dito in the game between Chocomucho and PLDT. PLDT prevailing over Chocomucho in 4 sets. Ulitin natin, 25-21, 20-25, 29-27, 25-18. Samantala, dun sa isang naging match, it was the next led Chameleons beating the Capital One Solar Spikers in straight sets. 25-17, 25-23, 25-18. Ayan po yung mga naging score dito sa naging laban ng next led at Capital One sa PVL last time around sa Vigan City sa Chavit Coliseum. So the match started 4 PM and ended at around 6:05 in the evening. So nanguna po para sa next led Chameleons ay si Myla Pablo with 17 points habang may 13 markers si Jonah Sabete Escamillan. Ayan. Medyo nainibago tayo kasi may ano na ibang apelido na si Jonah Sabete. Jonah Sabete Escamillan. 13 points for Jonah Sabete Escamillan. Samantala, there were no double digit scores for Capital One Solar Spikers as the only leading scorer was Shai Adorador with 6 points. And then may tig 5 points si Isa Jimenez, si Sidney Niegos at si Trisha Genesis. Sila po yung mga umiscore dito for the Capital One Solar Spikers. Ayan. Bawi next time daw for the Capital One. Anyway, that's for the recap natin. So, let's go to our schedule dito sa PVL On Tour. Ano ba yung magiging schedule dito sa PVL On Tour? Next Saturday, sa Pulumulok, South Cotabato, from the north sa Ilocos or sa Vigan, ay tutungo naman po sa Pulumulok, South Cotabato, ang PVL with matches between Next Led Chameleons versus the Galleries Tower High Risers, 4 PM. At sa 6:30 naman, it will be Akari Chargers against the Chocomucho Flying Titans. So, abangan po natin ang mga laro. On Saturday, August 1, sa Pulumulok, South Cotabato, Next Led Chameleons against the Galleries Tower High Risers, 4 PM. And then 6:30 naman, it will be Akari Chargers against the Chocomucho Flying Titans. And then sa Saturday, August 8, sa siyudad naman po ng Santiago, sa Isabela, it will be Zeus Coffee Thunderbolts against the PLDT High Speed Hitters, 4 PM, and then Capital One Solar Spikers versus the Creamline Cool Smashers ng 6:30 in the evening. So let's check the standings itong PBL. So far, Zeus still undefeated 2-0, Galleries 1-0, PLDT 1-0, Creamline 1-0-0-1 ang 1-1 pala ang Next Led, 0-1 ang Farm Fresh, 0-1 ang Kari, 0-2 ang Chocomucho, and 0-1 ang Capital One Solar Spikers. So, let's see kung sino ba yung makasunod na sa winning side dito from the teams na wala pang panalo. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:45 na umaga. Sige, pag-usapan muna natin PBA bago tayo kumuha ng ating huling timeout sa umagang ito sa Headline Sports. So, PBA Sunday recap. O weekend recap na lang pala rather. Saturday, there's a lone game. Ang nanalo po, ang Terra Firma against TNT sa naging laban na ito. Ginanap po yun sa Inara Center sa Antipolo. And it was not a lone game, ha? Double header pala ito rather. I stand corrected, double header ito. Yung naging laban ng TNT tsaka ng TNT at tsaka Terra Firma. Pero before that, there was Macau against Titan Ultra. Kung saan, Macau defeated Titan Ultra 132-126. Ang nanguna po sa Macau ay si Devon Ray Perry with 32 points, 22 rebounds, and 5 assists. Habang sa Titan naman, Dwayne Brown the second, 30 points, 14 rebounds, and 6 assists. Samantala, sa Terra Firma naman, ang nanguna with their win against TNT Tropang 5G 111-106. It was Justin Strings with 34 points, 11 rebounds, and 5 assists. Samantala, sa TNT naman, it was Jordan Heading with 25 points, 8 rebounds, 4 assists para sa TNT. So, ang nanalo po ulitin ko nung Sabado, Terra Firma over TNT 111-106, and then Macau over Titan Ultra 132-126. Samantala, noong Linggo naman, it was next NLEX against Ginebra. Or NLEX against Ginebra. NLEX against San Miguel. Dahil lang naglaban po Rain or Shine against Ginebra. And so, yun po yung laban. NLEX against San Miguel. With Daquan Jones leading NLEX 27 points, 10 rebounds, and an assist. Samantala, sa San Miguel naman, it was George King 31 points, 8 rebounds, and an assist. Tanalo po ang NLEX against San Miguel 110-96 ayun po yung naging score sa naging laban ng NLEX against San Miguel 110-96 nung araw ng Linggo. Samantala, Rain or Shine beat Ginebra. Aray mo, Gemart. Aray ko, talo Ginebra ni Gemart. Nanalo po ang Rain or Shine 110-99. Ang nanguna po para sa Ginebra, si RJ Barrientos with 13 points, 3 rebounds, 8 assists. Samantala, sa Ross naman, si Aaron Fuller with 37 points, 12 rebounds, and 5 assists dito sa naging laban nila sa araw nung araw ng Linggo sa PBA. So, schedule natin for the next playing date sa Tuesday, July 28. O, later na pala to, July 28. Ha? Sa Ninoy Aquino Stadium po gaganapin ang mga laban later sa PBA Phoenix vs. Blackwater Bossing, 5:15 p.m. and then 7:30 p.m. naman, TNT Tropang 5G against the Converge Fiber Xers. Bukas naman po sa Ninoy Aquino Stadium pa rin, Terra Firma Jeep against Macau Giant Pandas, 5:15 p.m. and then sa Miguel Beerman against Titan Ultra Giant Riser, 7:30 ng gabi. Ayan po yung mga schedule. And Friday, Rain or Shine Elasto Painters vs. Magnolia Chicken Emplados Hot Shots, 5:15 p.m. sa SM Mall of Asia Arena sa Biyernes. And then 7:30 p.m. naman, SM Mall of Asia pa rin yun. Siyempre, Miralco Bolts against the Barangay Ginebra, San Miguel. Anyway, bago tayo kumuha ng vlog, isingit ko lang din po yung sa namin, ay sa munting rec league namin dito, PBS sa Liga, kung saan mamaya, battle for third, mag-aarap ang koponan nila Gem Sky, Dennis, at ni Jess. Kalaban nilang ng Alphas, ng Admirals. And then later sa championship match, ang team naman nila Rodson, nila Michael, makalaban ang Blazers, team nila ang Blazers doon, Pistons versus Blazers sa finals ng laban later sa rec league namin dito, PBS Liga yan. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:49 ng umaga. Magabalik po ang Headline Sports after some few reminders.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Sports Radio 918 AM. Headline Sports.

0: And we're back dito sa Headline Sports Sports Radio 918 AM. And quick recap syempre sa mga kaganapan sa F1 over the weekend, kung saan natapos na po ang Hungarian Grand Prix. At kung saan ang nanalo po sa Hungarian Grand Prix ay si Lando Norris. It is his, I think this is his first win dito sa season na to as the, you know, as the defending champion dito. Lando Norris winning the Hungarian Grand Prix, back-to-back wins from 2025 season and 2026 season dito sa what do you mean, sa Hungarian Grand Prix. Ayan. So nangyari po dito ay it was a great start dito. Maganda yung naging simula dito. Although kay George Russell hindi great start dahil nagka problema sa kanyang kotse. Kaya kaya from number 6 umabot siya sa number 20, but he regained his place na nagtapos po siya ng number 7. So tingnan natin sino ba yung mga nanguna dito sa mga sa naging Hungarian Grand Prix dito. So ito yung top 10 riders natin for this for this Hungarian Grand Prix. Lando Norris number 1 dito. Number 2, Max Verstappen. Max Verstappen number 2. Number 3, Kimi Antonelli. Ang number 3 po dito sa karera ng Hungarian Grand Prix, Kimi Antonelli. Number 4, si Charles Leclerc. Si Charles Leclerc ang number 4. Number 5, Lewis Hamilton. Number 6, Isaac Hadjar, Red Bull Racing. Number 7, George Russell, Mercedes. Number 8, si Liam Lawson. Yan, Liam Lawson, number 8, Racing Bulls. Number 9, Nico Hülkenberg. Wow, na Audi. And then number 10, Arvid Lindblad ng Racing Bulls. Or yeah, ng RB Racing. Ang number 10 dito sa top 10 ng Hungarian Grand Prix. So tingnan natin dito sa naging laban na ito. Ano na yung current driver standings natin dito? So far, ganun pa rin po. Nanguna pa rin si Andrea Kimi Antonelli with a 15-point buffer going to the summer break. Andrea Kimi Antonelli, 219 points against 169 ni Lewis Hamilton. George Russell, pumapangatlo, 160 points. Charles Leclerc, 138. Number 5, Lando Norris, 128. Number 6, Max Verstappen, 109. Number 7, Oscar Piastri, 92. Number 8, Isaac Hadjar, 62. Number 9, si Liam Lawson with 43 points. And then number 10, Pierre Gasly with 42 points. So, the driver standings remain pa rin. Still the same positions pa rin po yung 1 to 5. Max Verstappen gained a spot above Piastri, nagpalit sila. Ganun din yung kay Lawson at saka kay Gasly, nagpalit po sila ng pwesto dito sa naging karera after ng Hungarian Grand Prix. So most likely kung titingnan natin dito, parang mahirapan i-depensa ni Lando Norris, so, unless magkaroon ng miracle para sa McLaren after the summer break, kung magiging maganda yung pagganda ng kotse nila. Tsaka siyempre performance si Lando Norris mismo dito. Last time around, maganda yung performance ni Lando nung Hungarian Grand Prix. But we'll see if we will see another champion. If we will see Andrea Kimi Antonelli as the youngest champion dito sa F1 competition. Anyway, siyempre aside from that, konting updates tayo sa NBA with siyempre LeBron James officially signed a 2-year, $8 million contract with the Philadelphia 76ers plus a full 15% trade kicker. Ayan. Yun yung LeBron. Ayan. Maka-Philadelphia na si J. Mart ngayon. Ayan. Kaya natutuwa si J. Mart. Color blue na uli yung suitin niya. Hindi na dilaw at violet. Tapos, si Mario LeBron destroyer his own niya. J. Mart, naalala pa? Jamart, naalala pa si Mario Hezon, yung nambutata kay LeBron. Nasa Cleveland Cavaliers siya for a 1-year, $2.8 million deal. Ayan po yung nangyari doon. Siyempre, aside from that, favorite teammate ni LeBron, KCP. Magka-teammate na naman sila dito sa Philadelphia 76ers. Ayan. And so, when he's signing a $3.9 million sa Philadelphia 76ers after Siyempre, clearing waivers. Ito nga. So, two-time NBA champion. Nakatimbit ni LeBron. KCP, Contavious Caldwell-Pope. Ayan, muli niya makaka-teammate. And then, aside from that, mga malaking pangalan, inaabangan natin dito. Ayan, so, nag-abang, titingnan pa natin mga ano. Matisse si Thybul, 3.3 million contract sa Los Angeles Lakers. Tapos, si Lu Dort nasa Hawks na. Oh, sayang naman sa Lu Dort. Ayan. Nasa Hawks na po si Lu Dort. Anyway, ayun po yung mga updates natin sa NBA. And syempre, for more updates sa mga sports news and happenings, abangan nyo po dito sa sports radio, syempre, para sa mga pinakabago natin mga postings and other events na nangyayari dito, local and international. So, panoorin nyo po dito sa amin, pakinggan sa sports radio. And later on, after this headline sports, mapakinggan nyo na po ang mga balita tungkol sa esports, ang mga naglalakihang balita, local, international, sa esports, syempre with Mika Go. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:57 na po ng umaga. Maraming salamat po sa mga nakasama sa Master Control, kay Tita ni Dereskin Soriano sa console, sa Warcast, Engineer Gemma Trocamora, sa ngalan po ni Miss Judith Karingal, nakasama ninyo kanina sa first hour, ganun din sa ating intern na si Ivy, at syempre sa Malolos Transmitter na kaagapay natin sa araw-araw na pag-broadcast. Ako po si Timoy Tapales, ang inyo nakasama for that. Binabati ka pala ang aking mga magulang na si Mama Arnie Tapales at si Papa Bobby Tapales. Hello, hello sa inyo. I love you. Siyempre sa aking girlfriend si Aika. Hi sa iyo. I love you. Anyway, muli, magbabalik po ako tomorrow sa Spikers at then sa Thursday morning sa KD Sports at siyempre sa Sports News Roundup dito lamang sa Sports Radio 918 AM. We'll be right back after some few reminders.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's 9:59 AM. Let's make it exactly 10 in the morning. President Ferdinand R. Marcos Jr. says 12 stations of MRT7 are set to open next year as he pitched mass transport projects as relief for commuters affected by rising fuel prices. In his fifth State of the Nation address, President Marcos said many Filipinos have relied on public transport, prompting the government to focus on trains, busways, transport hubs, integrated terminals, airports, and seaports. He announced that the MRT system will have a new line running from North Avenue to Sacred Heart in Quezon City. He expressed hope that the new MRT line will reach San Jose del Monte, Bulacan to bring convenience for almost a million passengers every day. The President Marcos Jr. also cited progress in past rapid transport or transit projects, saying the first phase of Cebu Bus Rapid Transit is already open. And news overseas, Oman has launched a regional diplomatic push Monday aimed at finding a political solution to the military conflict between the U.S. and Iran. According to Oman's foreign ministry, Omani Foreign Minister Badr al-Busaidi held calls with counterparts from Iran, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, and Egypt to discuss the escalation efforts. The discussion focused on pursuing practical, fair, and sustainable understandings through political and diplomatic channels, ensuring safe navigation through the Strait of Hormuz. The diplomatic outreach followed the statement of Saudi's defense ministry, saying it had intercepted several drones launched from Iraq that were targeting petroleum facilities. Several Arab countries in the Persian Gulf condemned the attacks and expressed full solidarity with Saudi Arabia. Philippine Standard Time, it's 10:01 in the morning. Matili na totoo sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Lila po si Ingrid Tapales. Aris ang magandang umaga sa inyong lahat.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nakakabit ko eh.
8: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports dito sa Esports Explorer. Esports Explorer. Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mika Go.

Fires. Magandang araw sa inyong lahat at syempre Esports Explorer muli dito sa Sports Radio 918. At syempre, dahil Esports naman muli at 10 to 11 a.m., kasama niyo po ako inyong host Mika Go at samahan niyo po ako dito sa mga tournament updates at mga results dito lamang sa larangan ng Esports. So ngayon no, marami tayong mga updates nga dito na iahatid kasi syempre yung ating mga teams, mga Filipino teams, national teams natin dito sa ating bansa ay sumasabak pa rin dito lamang sa mga major tournaments, international tournaments at syempre mga iba pang ongoing updates din no sa iba't ibang mga tournaments. At syempre ngayon is Tuesday, so samahan nyo nga po ako dito lamang sa ating programa. At yun nga, bago tayo magsimula, lahat ng mga ating tatalakayin ngayong araw no is follow at i-like muna tayo sa ating mga social media pages dito sa FB, no, sa FBs dito sa DZSR Sports.

events ngayon dahil recently nga, no? Or syempre, yung ongoing ngayon na major, major talaga na tournament, itong Esports World Cup, no? Meron tayong fortunate na results, meron din syempre yung unfortunate results. So, syempre, dito natin babanggitin lahat. Ano ang masasabi natin sa mga teams natin nga na sumasabak for this year's Esports World Cup? At yun nga, simulan na natin, no? Dito sa umpisahan nating tatalakay ngayon, which is ang MLBB Mid-Season Cup 2026. So yan, sa MLBB Mid-Season Mid-Season Cup 2026 or MSC 2026 na part nga nitong Esports World Cup dito na ginaganap ngayon sa Paris, France. So yung ating teams, so two teams nga yung sumabak at sumasabak nga dito, no? Yung ating defending champions sa Team Liquid PH at syempre yung Team Falcons PH. So, silang dalawang teams ang, yun nga, sumabak dito sa Esports World Cup nga dito sa MSC 2026. At syempre, una-una sa lahat is magandang balita nga, no? Dahil nga ang isa sa ating teams, which is ang Team Falcons PH, ang runners-up ng MPL Philippines Season 17, ay pasok na dito sa playoffs. So yan, nakaabante na sila sa playoffs, no? Yun ang pinakamagandang news na nakuha natin since natapos ang kanilang mga labanan sa group stage this week. At itong Team Falcons PH, no, they kept their title hopes alive at nung nag-advance nga sila dito sa playoffs ng MSC 2026 dahil yung last nilang laban, no, sa dito sa MSC 2026 ay walang iba kundi yung tinalo nila ang kanilang sister team, which is ang Menace Team Falcons na 2-0 nila dito sa group stage lower bracket semifinals. Kaya sila ay umabante na nga dito sa playoff. So, yun yung magandang balita nga sa ating team, no? Itong Team Falcons PH. Kasi nga, dito sa kanilang nung nagdaan sa group stage nila, no, bago matapos ang group stage is syempre nagsimula naman sila talaga dito sa upper bracket quarterfinals dito lamang sa kanilang group sa group A. So itong sa group A nung natalo nila yung opening match nila, natalo nila yung Guangzhou Gaming tapos nag-advance na sila sa upper bracket semis. Yun nga lang na laglag nga lang sila sa lower bracket semis dahil natalo sila ng Team Vitality at yun yung unang naka-reach ng playoffs dito sa group A ang Team Vitality. But syempre bumawi ang Team Falcons PH nung nakalaban nga nila ang kanilang sister team, ang Team Falcons din na from MENA naman, MENA region, at yun nga ay na 2-0 nila. Talagang sinweep nila ang Team Falcons sister team nila dito sa kanilang laban sa lower bracket semifinals at sila yung nag-advance sa team dito sa playoffs ang Team Falcons PH. So yun nga, since ganun ang nangyari sa buong group stage nila, no, is talagang maganda ang napakita nila dito sa huling ano nila, huling laban nila sa group stage ng MSC 2026. Yun nga. And syempre, ano, no, yung standout performances lamang dito pagdating sa kanilang games dito sa laban nila sa Team Falcons. Talagang nag-bounce back talaga kasi sila from those the last nung last nila nung upper bracket semis dito sa MPL Indonesian champion na Team Vitality. On a roll din yung Team Vitality ayun, lalo na yung sa MLBB Women's kanila, sila yung champion nung natapos ang MWI 2026. But dito nga sa laban ng Team Falcons PH, ang standout performances from Salik Haji Imam at Michael Kyle Saison, sila ang nag-lead dito sa ating Filipino squad na makomplete ang 2-0 sweep para ma-secure nga yung playoff berth. At sila nga ang pinaka-last or sila ang last remaining representative nga ng Pilipinas
dito sa

0: Ng ilaw. Ah! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bata ka, napaka-piloso po mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Sports Radio 918 AM.
5: So we're back nga dito sa Esports Expert, dito lamang sa Sports Radio 908. At kanina nga napakinggan nyo nga ang Team Liquid PH nga, no, sa kanilang final post-match press conference dito lamang sa kakatapos na group stage ng MSC 2026. At yun nga, syempre hindi naman nila akalain na ganun nga mangyayari. But yun is magkakambak na naman sila next time. So may next time pa. Tsaka may mga susunod pa na MPL Season 18. Malapit-lapit na yan. Basta summer sa bare months ay season 18 na. And syempre, ito ngang Team Liquid, no, is yun yung pinaka history. Actually, naging history pa nga siya. Yun yung last na yun is marked as a historic low. Grabe, low of the Philippine MLBB on the international stage. Kasi hindi yun usual nangyayari nga sa MLBB sa Pinas. So, yun nga, good game, well played nga dito sa Team Liquid PH. At bawi-bawi na lang sa next labanan nila. And yun nga, ngayon naman ay supportahan natin ang Team Falcons kasi sila na lang ang nag-iisa nga ditong Filipino team na yun nga, yung full-fledged Filipino team na lumalaban pa rin dito sa MSC. So, isa na lang natira. Kaya tingnan natin, dahil rematch nga ito ng Team Liquid at Team Falcons, who knows ano mangyayari nga sa kanilang game. So, good luck dito sa Team Falcons PH. So, yun nga, since yun laban nila, other MSC matches, so mga iba pang MSC other than dun sa day 1 na knockout stage, sa day 2 naman is, July 30 ang day 2. So, sa day 2 matches natin sa Thursday ay ang maglalaban naman sa playoffs ay itong Team Spirit, yan, Team Spirit, pati ang Team Vamos. Yan ang unang match ng day 2 matches. And last match for that day sa playoffs ay ang Aurora Turkey versus ang Onyx Esports. So ayan, ito may buhay pa naman sa ano na Filipino players din dito, no. So Onyx Esports, nandiyan si Kelra, ang gold standard, at si Kyrie. Yan, sila ay pasok din sa playoffs dito. Ang Indonesian-based Onyx Esports. At lalaban naman sila dito sa Aurora Turkey. Yeah, yan. Abangan nyo rin ang matches na yan. Kung sino mag-a-advance sa semi-final. So, good luck sa mga teams nga na to na lalaban nga dito sa MSC 2026 at the Esports World Cup. So, since yan ang ating updates for the MSC at the EWC, other ano naman to, no? Sa other game titles nga natin, may idineklara ng champions from these different titles na nakakatapos lamang dito sa Esports World Cup 2026. So, ito may kita nga natin na sa Teamfight Tactics na tournament dito sa EWC. Ayan. So, may, syempre, may ano na, may nanalo na dito nga, no? Ayan. Ang team nila, grabe. Maano to eh, yung Teamfight Tactics. Anong klaseng ano ba to? Hindi, parang itong game na to, no, usually sa international talaga siya ginaganap. At ang sa EWC 2026 kasama na nga itong Teamfight Tactics. At syempre, marami tayong malalaman dito dahil ang Team Vision nga ang panalo na nga dito na team for this Teamfight Tactics at EWC 2026. Siyempre, Paris, France pa rin tayo. Hindi tayo aalis dyan. At sila nga na nga, ang, since sila ang champion, sila ang nakakuha ng $150,000. Yan ang nakuha nila as champions. Tapos may kasama pang 1,000 club championship points. So, yung nangyari nga sa kanilang labanan, no, dito sa playoffs is na-sweep nila. 3-0 ang Aurora Gaming na talagang 18-18 with a score nga, no? Game 1, 18-18, win by Team Vision. 23-13, dominated by Team Vision. And 20-16, medyo close game siya. Pero Team Vision pa rin ang nanalo. So, na-sweep nila at nakuha nila ang panalo dito sa Team Fight Tactics Tournament. And yung kanilang MVP nga nito, walang iba kundi si Yan Flan si Ling Yu. Siya ang MVP for this Teamfight Tactics netong EWC 2026 dito sa Team Vision. At siya ay nakuha naman ng $25,000. So, kaya si Flan, si Yan, congratulations pati sa buong Team Vision na nakakuha nga ng first win for this EWC 2026. So, isa yan sa mga natapos nga na laruan nga dito, ang Teamfight Tactics. And other panalo naman natin dito, no, ay ang dito naman tayo sa other games nga natin. Ito ang PUBG Battlegrounds. Ayan, PUBG Battlegrounds ay may itinanghal na ring winner dito sa labanan nila at walang iba kundi ang Virtus Pro. So, ang Virtus Pro ang nanalo dito sa PUBG Battlegrounds Esports World Cup 2026 at natalo nila itong ano, kasi Battle Royale, ano to, Battle Royale format nga ang kanila laban. Natalo nila 15 teams dito sa Grand Final matches nila sa PUBG Battlegrounds. Itong team na Virtus Pro ay nakakuha ng $660,000 at syempre 1,000 club championship points. So dito sa kanilang ano, no, sa kanilang grand finals, a total of 18 games ang kanilang pinaglaban na makuha ang pinaka top points dito across all matches. So, 159 total points ang nakuha ng Virtus Pro over the other teams. Yung second and third kasi dyan na The Vicious ay nakuha ng 126 and Natus Vincere at 124. So, ang laki nung agwat ng kanilang points over those teams. Kaya sila talaga ang tinanghal na champion for this PUBG Battlegrounds tournament. At yung, syempre, besides sa points, ang tinitingnan din dyan ay ang nakuha nilang winner-winner chicken dinner na first places nila. Nakuha nila from games 4, 6, at game 12. Yun yung nakuha nilang parang winner-winner chicken dinner dito. So, 3 from all those or across those matches. So, eto, no. Tapos ang game 14 ang pinaka ano nilang game. Pinaka tawag nito yung magandang game nila kasi well, actually hindi pala magandang game. Etong game 14 nila yung pinaka ano nila. game na hindi nila na, parang sila ata yung last nan place dito, but bumawi sila sa other game sila. Mataas naman na nakuha nila kasi sila yung pinaka matagal na nagstay ngano sa Battle Royale tournament na to. So yun, kaya sila ang champion dito. At ang kanilang MVP. So ang MVP nga dito ay walang iba sa Virtus Pro pa rin, itong si Nick Z. So siya ang naging Finals MVP nga dito sa PUBG Battlegrounds. Si Nino Nick Z Miketch dito sa PUBG Battlegrounds EWC 2026. Nakakuha din siya ng $25,000. So congratulations dito kay Nick Z, pati sa Virtus Pro na nanalo nga dito sa EWC 2026. So, ang isa pa na nakakuha ng panalo dito for the week nga, no, na natapos yung ibang games. So, ang EA Sports FC 2026 ay nanalo na ang player ng ito, ng Hype Sports, kundi si RVP Legend. Si RVP Legend ang naging champion for this FC Pro 26 World Championship dito sa EA FC or EA Sports FC, na yun nga, ano to eh, e-football, kumbaga yung kanilang labanan. So nakuha siya ng $250,000 sa kanyang panalo at syempre 1,000 club championship points sa kanyang club na Hype. Ito pala, Hype Spirit. So, Hype Spirit. So, ilan lang sa 36 players din yung mga nakalaban niya dito. I rather, 35 players yung nakalaban niya dito. So, siya yung pang 36 din. At sa labanan nga nila dito pagdating sa Grand Finals nga, no, ay natalo niya. Grabe, napaka-narrow. Very close ang naging laban. 6-5, no? Naka-6 goals pa siya dito. Tapos 5 tong si... Itong si Levy Finn. Si Levy Finn ng anong team niya, RBLZ Gaming. So, yun yung nakalaban niya sa ano, itong FC World Championship, no? At grabe, very close nga na itong game nila. Kasi kung sino makakuha nga talaga ng pinakamataas na goals dito ay siya yung itatanghal. From ano yan, ah, ilang minutes lang yung ano dyan. Yung, syempre, yung kanilang limit, time limit dito para makakuha nga ng mga points or mga goals dito sa EA Sports FC. So, congratulations muli kay RVP Legend na panalo for this EA Sports FC sa Esports World Cup. So, since yun pa lang ang mga kakatapos lamang na mga matches nga dito, no, sa EWC, ay mga, ito na yung mga susunod na mga labanan starting tomorrow, no, July 29. So, sa ang magsisimula dyan, isa sa mga games na magsisimula dyan ay ang itong, tawag na ito, Street Fighter 6, ayan, SF6 muna, ayan, other games, SF6, may na-reveal na group stage, ano dyan, draw sa SF6 nga nila. So, group stage 1, reveal, etong group AA, nandyan na yung mga teams na yan, Daigo, Menard, Big Bird, Kills You, Miki, Kobayan, Hibiki, Itabishi, Zangief. At sa Group BB, sa Street Fighter 6, ang mga players dyan ay si Tokido. Yan, kilalang-kilala niyo yan. Christy, si Angry Bird din. Ayan, kilala niyo din yan, syempre. Sahara, si Punk, Nephew, si Crame, si Lex. Sa Group CC naman ay si Fudo. Yan, si Kaba, si Juicy Joe, Higuchi, Yamaguchi, Hinao, Shigematsu, Moke, at sa Group DD si Leshar, ayan, si Leshar, DRX, si Bucheli, Phenom, Blaz, Gachikun, Shaohai, ayan si Shaohai, maglalaro, yung defending champion. Pero hindi siya considered as defender dahil nga nag-iba na siya ng team. So parang yung base nila kasi yung team dahil nga club nga itong basehan ng Esports World Cup. So kahit defending champion siya is ano, considered na lang siya as ano na lang normal ano dito player. And dual Kevin at CC yan. So sila ang mga lalaban sa Group Stage 1 nitong Street Fighter 6 tournament. Abangan niyo yan. Street Fighter 6 July 29 to August 1. Yan ang labanan ng Street Fighter 6 with a prize pool of syempre $1 million. At kung sino manalo dito ay qualify sa Capcom Cup 13. Other ano pa no? Other laban ano dito no? Other games na bukas din magsimula ang Overwatch 2. So sa Overwatch 2 ay itong OWCS Mid-Season Championship na paglalabanan nila din ang $1 million, itong 16 teams nga dito no. And the July 29 to August 2 naman ang kanilang laban. So group stage 29 to 31 and playoffs na from August 1 to 2. And yan nga yung mga participating teams natin nalalaban for the Overwatch series. So, nandiyan ang Team Falcons, Crazy Raccoon, Zeta Division, T1, Varel, Team Secret, Dallas Fuel, Space Station, Team Liquid, Virtus Pro, GK Esports, Twisted Minds, Weibo Gaming, JD Gaming, AGAL, at 9Z Team. Kaya, abangan nyo yan. Bukas yan for Overwatch 2. So, ang isa pa nating yung dadating na game, no? Is magsimula naman yan. Yung mga 30, July 30 games natin. Ito, yung Honor of Kings. Yan, kaabang-abang yan. So, all you need to know about the KWC Kings World Championship at the EWC 2026. Simula na yan sa Thursday, July 30 hanggang August 8, which is yung Grand Finals. At syempre, mag-uumpisa dyan sa ano muna tayo, sa play-ins, no? Sa Honor of Kings, itong Hawk World Cup 2026. Yun nga, ang play-ins natin dyan ay kasama ang teams natin, no? Nandyan ang PKL Spring 2026 champion na Boom Esports. Sila ang isa sa maghahatid ng laban dito na ito nga yung lineup nila, si Miggy, si Carl, si Tatsuri, si Danny, at si Ro. So, sila ang lalaban for play-ins. Play-ins pa lang, no? So, kailangan nilang mapanalo itong mga laban nito para maka-enter sila sa group stage. At yung next team natin nakasama dyan, ang Blacklist International lineup, ang third placer nga natin itong PKL Spring, si Chami Wan, Jushi, Dragon, Golden Kite, Ismora, at si Chaz. And lastly, yung second PKL Spring 2026 natin ay ang Titan Esports Club, formerly as Team Flash PH, na ngayon is na-acquire na ang ng Titan nga ito, no? Kaya sila ay Titan Esports Club ngayon. Diyan si Calm, si Gushing, si Katsu, si Chingxi, at si Ivalice. So, sila ang bumubuo ng Titan Esports Club. So, abangan natin ang teams natin sa Thursday. Maglalaban muna sila sa play-ins, no? Bago sila makarating sa group stage. And, sa labanan nila dito is Blacklist International versus Deep Cross Gaming sa Group B. So, ano pa lang, semis pa lang na upper bracket. Need mag-advance sa upper bracket final bago maka-qualify sa group stage. And other teams natin, yung etong Boom Esports nga, no? Is maglalaban nga din dito sa, ano, no? Tsaka yung Titan Esports Club, maglalaban din. Pero mag-umpisa muna dyan sa July 30 ang Blacklist 8:30 PM versus Deep Cross Gaming. So, abangan natin yan sila, no, sa mga laban nila. Good luck sa ating teams dito sa Hawk. And lastly, games nga, game title na dito sa Esports World Cup, ang Call of Duty Warzone, July 30 to August 2 yan, Resurgence Series Championship na may $1 million over 32 teams na maglalaban dito. So, abangan natin din yan kasi isa rin yan sa mga laban this week. So, yun ang pinakalaban nga this week for this Esports World Cup 2026. So, syempre, dahil yun muna updates natin for this, ano no, sa pagbabalik, may ilan na lang naman tayong updates and yun nga yung ating team secret, yan, sa VCT Pacific Stage. So, tingnan natin yung kanilang standings ngayon. So, wag aalis, pagbabalik ang Esports Explorer dito lamang sa Sports Radio 918.
4: Bye! Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
8: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak,
8: mas maraming mararating
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
8: at serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon
12: sa Philippine Sports Podcast.
13: Di papahuli
14: sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Impormasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Sports Radio 918.
16: Radyo Magazine 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3.
18: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
19: Radyo Magazine.
4: Serbisyo Publiko.
19: The AM and FM collab.
4: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab. Collab.
20: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
21: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
22: Nagkalat sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
24: What they are doing is creating panic.
21: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
21: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
21: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
27: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag Pilipinas.
4: Sports Radio 918 AM.

0: Fires. And we're back dito sa Esports Explorer, dito lamang sa Sports Radio 918 for our final updates nga dito, no? Itong VCT Pacific Stage 2. Medyo ano lang, medyo hindi maganda yung result ang nakuha ng Team Secret dito dahil nga itong nakalaban nila, ayan, T1. Ayan, 0-2 sila ng T1 dito after nila manalo nung last time nga, ano, diba, nanalo sila over KRX noon. And ngayon ay natalo sila netong T1. Na-sweep sila, kaya na 0-2 sila dito sa group stage nila. Nag-drop sila from third sa standings neto, no, ng group Omega. Ngayon ay fourth na sila dito from their loss against T1. So, 1-2 ang kanilang record right now. At syempre itong Team Secret, no, medyo ano lang yung naging game nga lang nila dito sa kanilang labanan versus T1 dahil medyo na-dominate. Well, na-dominate talaga ng T1. 13-5 kasi at both 13-5 wins ang nakuha ng T1 neto over Team Secret. So, 5 lang nakuha nila both games dito sa kanilang score nga, no, na nakuha sa Ascent tsaka sa Haven. Kaya sila ay hindi pinala dito sa kanilang laban. So, from this group standings nga, ay yun lang ang nakuha nila, 1-2 record, yun ang latest standings nga nito ng Team Secret dito sa group Omega. So, ang next matches nga nila dito, no, ay walang iba kundi ang isa sa mga kalaban nila yung PaperX. So, sunod na kalaban nila ang kanilang isa sa mga Filipino player nito, si Adrian Invireyes with PaperX sa July 31 yan, Friday. Oo, Friday yan. So, abangan natin ang laban nila. 4 p.m. yan ang Friday kung sino ang mananalo. Kasi, ano naman dito eh. May play-ins pa kahit nasa baba ka ng standings. Or, yeah. Kasi, ang winners is upper bracket semifinals agad. Ang second placers ay upper bracket round 1. Ang third and fourth ay play-ins upper bracket round 2. Ang fifth and sixth ay play-ins upper bracket round. So, walang malalaglag dito sa group stage. So, ang laglagan na is possible nga dun sa play-ins na mangyayari. At, syempre, makikita natin kung paano maglalaro ang Team Secret with their, yun nga, revamped team this season. So, good luck sa Team Secret. At abangan natin kasi last 2 games nila for this group stage versus PaperX at 31 at August 7 naman ang Detonation Focus Me. At yan lamang, no, ang ating updates dito lamang sa Esports Explorer. So, magpapasalamat na lang tayo sa lahat ng nakasama natin for this day. Nandyan ang Master Control at ang Warcast. Nandyan si Ma'am Nida Reskin Soriano. Nandyan si Engineer Gemart Rocamora. Ang ating EP na si Timothy Tapales. At sa Malolos Transmitter. At shoutout nga pala! Grabe, ito, naabutan ko nga sa 5 a.m. Sunday. Grabe, si Jess Lied, ang Dota 2 pro player natin na runner. Talaga, oh. Iba talaga yung takbo niya last time. Nag-improve from 59 minutes to 51 or 52 ata. Grabe, iba na. Yan, dun sa walk, run, and roll. Dito sa, ng ano, ng PSC. So, ayan. Kaya, maganda, magandang balita rin yun. Isa sa mga. Tapos mamaya, oh, mamaya, ibigay na natin mamaya, no. Mamaya ay yung championship na ng aming basketball dito sa PBS Sports Community. At kung sino may gusto dyan, dyan lang naman sa NFA, oh. Oh, panoorin nyo na. Ayan, nandyan ang Pistons versus Blazers sa championship. At Alphas naman versus netong Admirals sa third places match. So, so yan. Grabe, baka na Timothy Tapales. Pabangan ka namin mamaya ang aming EP dito, ang Timothy Tapales. Tingnan natin kung maka-highlight siya mamaya. Oo, kaya abangan natin yan. Yan yung magandang ano, ay grabe, iba ka na. So yan lamang, no, dito sa ating Esports Explorer. Pasalamat na rin ako sa aking mga magulang na si Jaime at Daidili at aking significant other na si Toby. At syempre, belated happy birthday. Ayan, no, kay Gab Ferreira. So belated happy birthday sa iyo, Sir Gab. At also kay Sir Balangkit. Kahapon din, ayan, ayan. So, salamat at yan lamang dito sa Esports Explorer, dito sa Sports Radio 918, kaya magandang araw sa inyong lahat.
1: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
12: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
16: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magtutungo sa Mindanao ngayong araw para sa ilang aktibidad.
2: Headlines.
17: Patong-patong na kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez malapit ng ihain ng Ombudsman ayon kay Pangulong Marcos Jr.
2: Headlines.
16: Mga tagumpay at kasalukuyang programa ng pamahalaan sa larangan ng ekonomiya, edukasyon, kalusugan at seguridad inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address.
2: Headlines.
17: Pagtaas ng bilihin, pangunahing alalahanin pa rin ng mga Pilipino ayon sa tugon ng masa survey ng Okta Research Group.
2: Headlines.
16: Amyenda sa EPIRA Law para alisin ang system sales charge na nagpapabigat sa pasanin ng mga consumer, hiniling ni Pangulong Marcos Jr. sa Kongreso.
2: Headlines.
17: Pumasok na foreign investment sa bansa sa nakalipas na 3 taon, umabot sa higit 6 na milyong o 6 matrilyong piso dahil sa ease of doing business at digital transformation ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
16: Headlines. Pagpapalawak ng income tax exemption para mabawasan ang bayarin sa buwis, ipinanukala ng Pangulo.
17: Headlines. Malaysia, suportado ang mga prioridad ng Pilipinas sa larangan ng kalakalan, enerhiya at ASEAN integration.
16: Headlines. At Pangulong Marcos Jr. muling iginiit na hindi isusuko ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
18: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
16: 6 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, July 28, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
17: At ako naman po si Ched Oliva.
16: Napapakinggan po tayo sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, matapos ang kanyang State of the Nation Address o SONA kahapon, magtutungo po ngayong araw si Pangulong Marcos Jr. sa Davao de Oro para inspeksyonin ang Davao de Oro Provincial Hospital sa bayan ng Montevista. Pupunta naman ang Pangulo mamayang hapon sa bayan ng Nabunturan para sa paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa mga benepisyaryo sa Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Oriental. Mula Davao de Oro, magtutungo naman ang Pangulo mamayang hapon sa Davao del Sur para inspeksyonin ang Peoplesville sa Davao City.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Malapit na ang ihain ng Ombudsman ang patong-patong na mga kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nasampahan na rin ng mga kaso ang mga contractor, high-ranking official, maging mga mambabatas na sangkot sa ghost flood control projects. Dagdag nito, na ibalik na rin sa kaba ng bayan ang mahigit 800 million pesos mula sa 20 billion pesos na halaga ng ill-gotten assets mula sa anomalya. Samantala, ipinauubayan na ng Pangulo sa Ombudsman at mga korte ang usapin tungkol sa mga kaso.
19: Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo.
17: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Ombudsman tiniyak ang pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control scandal. Si Mary Ann Bastasa para sa balita.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Tuloy ang pag-uusig Office of the Ombudsman sa lahat ng mga sangkot sa umuloy anomalya ng flood control project sa bansa. Kasunod ito na naging ulat ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA kung saan sinabi itong patong-patong na kaso na ang ihahain ng Ombudsman kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control scandal. Sa isang pahayag, nagpasalamat ang Ombudsman sa Pangulo sa pagbibigay sa kanilang tanggapan ng ganap na kalayaan para gampanan ang kanilang mandato at sundan ang ebidensya saan man ito humantong kabilang na sa mga taong malalapit sa Pangulo. Ayon sa Ombudsman, ganito dapat gumagana ang pananagutan sa pamahalaan na walang hinihinging pabor o walang ibinibigay na espesyal na pagtrato. Tiniyak din ang Ombudsman na ipagpapatuloy nito ang batas independent at walang kinikilang investigasyon alinsunod sa umiral na batas ang ebidensyang kanilang makakala. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Seryoso at committed si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sinabi nitong pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa korupsyon at anomalya at wala umanong kikilalaning kulay, kalyado, kaibigan o kumag-anak ang Pangulo. Ito ang naging pahayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng mga aligasyon ng selective justice ng administrasyon. Ani Castro, kung wala namang kasalanan,

0: kailangan managot ang iba na masasabing sangkot, kailangan po managot.
1: Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Lalo pang pagbubutihin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang trabaho nito para maisakatuparan ang mga isyung pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. partikular sa public works and infra sector. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kahanga-hanga ang naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa pagpapanagot sa mga individual na sangkot sa infrastructure anomalies na walang kinikilingan, kaalyado, kaanakman o kaibigan. Testamento rin ito ayon kay Dizon na nagbunga na ang lahat ng kanilang isinagawang reforma ngayon sa DPWH na mas nakatutok na ngayon sa pagbibigay ng resulta na makakatulong sa sambayanang Pilipino. Dagdag pa na kalihim, hindi sila titigil sa pagpapatuloy ng reforma sa ahensya at paglilinis dito sa anumang uri o forma ng katiwalaan kung saan kakambal nito ang pagpapanagot sa mga tiwali at kurakot.
4: Hindi siya pangulo ng kanyang pamilya, hindi siya pangulo ng kanyang pinsan, pangulo siya ng lahat ng Pilipino. At klarong-klaro ang sinabi niya, kung saan ang ebidensya, doon tayo patungo. Nagsabi na ang ombudsman, malapit na, nakita niyo na yung kasong kanyang final, at mayroon ng preliminary investigation, hintayin natin ang gagawin ng ombudsman.
3: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: House Majority Leader Sandro Marcos ipinaubaya sa Office of the Ombudsman ang investigasyon hinggil sa mga manumalyang flood control projects. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanindigan si Majority Leader Sandro Marcos na hindi nararapat na magsagawa pa ng panibagong pag-iimbestiga ang Kamara dahil ilan sa mga miyembro nito ang mismong sangkot sa issue. Ito ang sagot ng mamabata sa gitna ng mga panawagan na muling buksan ang investigasyon ng Kongreso hinggil sa mga maanumalyang flood control projects. Sa isang ambush interview, tinanong si Marcos kung dapat bang pagbigyan ng Kamara ang mga panawagan para sa pagpapatuloy ng investigasyon. Ayon sa Majority Leader, hindi nagbabago ang kanyang paninindigan mula pa nung simula. Ipaubaya sa mga institusyon gaya ng ombudsman ang pag-iimbestiga. Inihalintulad pa ni Marcos ang pag-iimbestiga ng Kamara sa iskandalo ng flood control sa isang sitwasyon kung saan inuutusan ng mga estudyante na mag-check at magbigay ng grado sa sarili itong exam paper. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o APIRA sa pamamagitan ng pag-alis sa systems loss charges na ipinapasa sa mga consumer. Ayon sa Pangulo, nananatiling prioridad ng kanyang administrasyon na mapababa ang singil sa kuryente. Aniya, hindi dapat pasanin ng mga consumer ang pagkalugi sa transmission at distribution ng kuryente.
6: We demand for the immediate amendment of the APIRA and to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Hindi na magpapatumpik-tumpik at agad na tatalakay ng Senado sa darating na July 30, Huwebes, ang posibleng amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o APIRA Law. Ang kay Senate Committee on Energy Chair Senador Erwin Tulfo, noong nakarang linggo pa lang ay kasama na sa priority agenda ng Senate Committee on Energy ang pag-amyenda sa IPIRA Law na suportado rin ng Department of Energy. Kinatigan din ni Senador Erwin ang naging pahayag ni Pangulong Marcos na pagkatanggal na ng systems loss charges sa mga consumer dahil hindi naman kargo ng mga consumer kung ano man ang nagiging kalugihan ng isang power stakeholder. Dagdag pa ng Senador na titingnan din nila ang posibilidad na paglalagay ng price cap sa presyo ng langis tuwing may krisis.
7: Kung kalugian nila siya, kung naman kita negosyo, kung naring tindahan, napulok yung kanyang panilinda, bakit may charge sa customer? I think that's wrong. So, may great area yung putira doon, may pumigil pa sa batas na yun. Kailangan na akala ng maayusin. Kaya hindi lang po sa itira, pati po yung order regulation mo, I found out na kahit magkano, hindi isang gawin nila, walang gagawin ang kumahirong mo. Ito sa nakapaloob din sa batas.

0: Si Senate Committee on Energy Chairperson, Senador Erwin Tulfo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pag-alis sa systems loss charges, posibleng mapabilis kung bibigyang prioridad ng Kongreso. Magbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Muling igunit ni Energy Secretary Sharon Garina po si talagang mayalis ang system loss charge sa bawat electric bill sa bansa. Di sa kabila ng panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin ito sa kanyang naging ikalimang SONA kahapon. Ayon nga kay Energy Secretary Garina, hindi ito ganong kadali dahil kinakailangan pa ang pag-amyenda sa batas para maisakatuparan ito. Ngunit kapag naisa prioridad ito ng Kongreso, ay mas mapapadali na pag-alis nito at malaki ang magiging kabawasan ng naturang pagrevisa ng batas sa buwanang bill sa kuryente ng bawat pamilyang Pilipino. Sa uli, wala naman siniguro ni Garin na patuloy ang mga programa ng kanilang kagawaran sa pagbibigay ng mas abot kayang enerhiya alinsunod sa programa ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kabilang sa mga ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang katatapos lang na SONA, ang mga napagtagumpayan at mga tinututukang proyekto ng Department of Science and Technology o DOST, partikular sa Electric Vehicle Innovations, Nuclear Energy Studies at iba pang science innovations at digital applications. Sa panayam ng programang Boses kay DOST Secretary Renato Solidum, sinabi nitong maganda na ang progreso sa mausapin ng electric vehicle technology sa bansa, gayon din ang paghahanda ng Pilipinas para sa paggamit ng nuclear technology sa larangan ng enerhiya. Ayon sa kalihim, mahigpit na ugnayan nila sa Department of Energy sa paghahanda ng bansa sa pagpapagana ng nuclear power plant, kung saan sinabi nitong masinsinan na ang ginagawang mga pag-aaral upang maisakatuparan ito. Kasama na rito ang pag-asanay ng mga Pilipino magpapakadalubhasa sa nuclear science and engineering upang mapagana ng maayos ang bubuing nuclear energy facility at ang mga bagay na dapat ikonsidera tulad ng kaligtasan at tamang storage ng radioactive at nuclear waste.
4: At tinututukan po yan sa pangunguna ng Department of Energy, ang iba't ibang ahensya tulad ng DOST ay kasama dito sa Nuclear Energy Program Interagency Committee. Sa kadahilan ng ating nuclear program ay nagsisimula sa research, sa application at pati rin sa pagtitraining ng tao. In fact, yung ating mga scholarships, meron po tayo mga pa-scholar upang magpakadalubhasa sa nuclear engineering and other application. At syempre, pagdating doon sa ligtas o paano maging ligtas ang isang lugar na pagtatuyuan ng isang nuclear facility at pati na rin yung pagtatapo ng mga radioactive materials at kung saan isustore.
0: Si DOST Secretary Renato Solidum Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Alas 11:18 oras natin Pilipinas, ipinanukala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na huwag nang patawan ng income tax ang nasa middle class o kumikita ng hanggang 350,000 pesos kada taon. Nasa 250,000 pesos kada taon ang kasalukuyang income tax exemption threshold. Batid ng Pangulo na apektado rin ng Middle East crisis ang nasa middle class. Samantala, ipinanawagan din ni Pangulong Marcos Jr. na hindi maisama sa minimum corporate income tax ang maliliit na negosyo. Gayun din ang tax amnesty para sa hindi nabayarang income tax, estate and donors tax at value added tax.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senador Joel Villanueva handang makipagtulungan sa Malacañang para maisulong ang priority measures na nabanggit sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Ninfo Asuncion sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Babalikan natin ang report na yan ni Ninfo Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide. House Tax Chief tiniyak ang agarang aksyon ng Kamara sa tax reform agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tiniyak ni House Committee on Ways and Means Chair Miro Kimbo ang agarang pagtalakay ng Kamara sa mga panukalang reforma sa buwis na inihayag ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA. Ayon kay Kimbo, makatutulong ang mga hakbang na ito upang mabawasan ang pasanin ng mga manggagawa, pamilya at mga negosyo habang binalalakas ang ekonomiya. Kabilang sa mga prioridad ang pagtataas itaas ang income tax exemption threshold para sa annual income na 350,000 pesos upang mas maraming manggagawa ang hindi na magbabayad ng income tax. Napapanahon niya ang panukala dahil nabawasan na ang purchasing power ng mga Pilipino bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Suportado rin ng komite ang plano ng Pangulo na alisin ang minimum corporate income tax para sa mga micro at small enterprises. Pabor din si Kimbo sa panukalang tax amnesty na sasaklaw sa income tax, estate tax, donor's tax, value-added tax, pati na mga surcharge, interest at multa. Pagsiguro ni Kimbo, magkikipagtulungan ng Kamara sa Department of Finance, Bureau of Internal Revenue at iba pang sektor upang maisulong ang isang makatarungan, makabago at mas tumutugon na sistema ng pagbubuwis. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nananatiling pangunahing alalahani ng mga Pilipino ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin ayon sa pinakuling tugon ng masa survey ng Okta Research. Sa second quarter survey, 37% ng respondents ang nagsabing ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ang pinakaagarang isyong dapat tugunan ng pamahalaan. Mga pangalawa naman ang pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa na binanggit ng 34% ng mga respondent, habang umakyat sa ikatlong pwesto ang paglaban sa graft and corruption na may 32% ngayong Hulyo. Sa personal concerns, kalusugan pa rin ang pangunahing prioridad ng mga Pilipino na sinundan ng pagkakaroon ng sapat na pagkain araw-araw, pagkakaroon ng matiyak at maayos sa trabaho, gayon din ang kakayahang makapag-ipon. Isinagawa ang survey mula July 4 hanggang 12 o 11 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult Filipinos nationwide.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagpapatuloy ang paggulong ng mga programa ng Department of Agriculture hinggil sa pagtiyak sa food security ng bansa at ang pagbibigay ng abot-kaya at murang pagkain at bigas para sa bawat Pilipino. Sa panayam ng programang Boses, sa binigyan diin ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na pumalo na sa 12 milyong Pilipino ang nakinabang sa 20 pesos kada kilo na bigas at murang bigas ng kadiwa ng Pangulo. Dagdag pa niya, mas pararamihin pa ang selling sites nito na may mahigit 800 outlets na sa buong bansa at target na paramihin pa sa 1,500 sites bago matapos ang taon. Ayon pa kay De Mesa, maiting din ang pakikipag-ugnayan ng DA sa mga magsasakap upang matiyak na mabibili at maihati din sa kanila ang mga karampatang benepisyo mula sa mga pinaghirapan nilang ani. Nagpapatuloy din aniya ang pagsiste ng pamahalaan at ng DA sa pamamagitan ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks para salagin ang epekto ng krisis sa enerhiya na nakakahalaga ng 10 billion pesos, gayon din ang iba pang intervensyon ng DA upang mapataas naman ang produksyon ng agri-sector.
6: Mahigit 4 na milyon po na mga magsasaka, mangingisda, kasama na rin po yung magugulay. Sa corn sector po natin, sa sugarcane subsector, halos lahat po ay nabahaginan. Lalong-lalo na po yung mga marginalized o yung mga maliliit natin na magsasaka.
2: Opo.
6: Na prioritize po natin mahigit sa rice sector po, mahigit sa 2 milyon po yan na hindi po tataas sa 2 hektarya yung kanilang lupang sinasaka.
2: Ang tinig ni DA Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balikan natin ang report ni Ninfa Asuncion, Senador Joel Villanueva, handa makipagtulungan sa Malacanang para maisulong ang priority measures na nabanggit sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Pinuri ni Senador Joel Villanueva ang ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na anya'y tumalakay sa mga pangunahing suliraning kinakaharap ng mga pamilyang Pilipino, kabilang ang epekto ng digmaan sa kinangsilangan sa mga OFW, mataas na gastos sa kuryente at kakulangan ng disenteng trabaho. Ayon kay Villanueva, handa ang Senado na makipagtulungan sa Malacanang para maisulong ang legislative agenda ng Pangulo kasabay ng pagpapatibay sa mga reformang naipasa na ng Kongreso. Ikinatuwa rin ng Senador ang pagkilala ng Pangulo sa mga programang Action Fund at OWA Kabuhayan Program para sa mga repatriated OFW, gayon din ang benepisyo ng Work From Home Act at online classes sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Binigyang diin din ni Villanueva ang kahalagahan ng Lifelong Learning Development Framework Act, Enterprise-Based Education and Training Framework Act, ETIAP, at Trabaho para sa Bayan Act sa paghahanda ng mga manggagawa para sa mga bagong oportunidad sa trabaho. Nagpapasalamat din siya sa direktiba ng Pangulo na palawakin ng PhilHealth ang suporta sa mga batang may developmental disabilities at sa patuloy na pagpapatupad ng Doktor para sa Bayan Act para madagdagan ang mga doktor sa bansa. Ayon kay Villanueva, ang mga reformang ito ay naglalayong tiyakin na ang paglago ng ekonomiya ay magbubunga ng mas maraming dekalidad na trabaho at sapat na suporta sa bawat Pilipino sa panahon ng krisis. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may sapat na reserba ng langis ang Pilipinas sa gitna pa rin ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, bunga ito ng magandang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa anim na bansa para makakuha ng alternatibong fuel supplies. Pinuri rin ni Pangulong Marcos Jr. ang kooperasyon ng oil companies sa hindi biglaan na pagpapatupad ng taas presyo ng langis.
8: Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan.
0: Samantala, mahigit 60 billion pesos ang inilaang pondo ng gobyerno hanggang sa katapusan ng taon para tulungan ang iba't ibang sektor laban sa epekto ng Middle East crisis. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., suporta ito sa Uplift Assistance Program upang matiyak ang mabilis at malawak na pagtulong sa transport workers, mga mag-asaka at mangingisda, commuters at iba pa.
8: Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon.
2: Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy na nakatutok ang administrasyon sa kalagayan ng mga OFW na naiipit sa kaguluhan sa Middle East. Asahan din ani ang tulong ng gobyerno sa mga OFW na nais umuwi sa bansa.
8: Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Kipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz.
2: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ikinagalak ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang pagbibigay pansin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kapakanan ng mga overseas Filipino worker o OFW, lalo na mga nais magbalik ng bansa. Sa ilalim o sa isang panayam, tiniyak mismo ni Secretary Kakdak na mas pinalalakas na ng pamahalaan ng mga programa para sa mga nagbabalik bansang guro at nurse sa pakikipagtulungan na rin ng Department of Education at Department of Health. Samantala, binabantayan naman na ng DMW ang sitwasyon sa Black Sea at ang kalagayan ng mga migranteng Pilipino kung saan personal umanong pupuntahan ng kalihim ang mga bansang malapit sa Black Sea. Hindi rin pinababayaan ng DMW ang mga tripulanteng Pilipino na papalo sa bilang na 2,500 na nananatili pa rin sa Persian Gulf at Strait of Hormuz habang nasa 3,700 na Pilipino naman na ang maayos at ligtas na nakalabas sa Strait of Hormuz.
9: Napanggit pala din sa education, yung para sa mga guro, yung partnership namin ni Sexani Angara, yung sa Pilipinas ikaw ang mamatser, yung mga returning teachers, pinaitig natin yan with returning nurses, together with DOH, kay Secco Halte. Tinitignan pa namin yung current situation, may 2 nasawi at 1 missing, but we are still currently working on the monitoring the situation. At meron din kaming plano, meron ding tagubilin sa Pangulo na suriin ko ang sitwasyon ng gusto. Kaya napipinturin para sa akin ang bumiyahe patungo doon sa bansa na malapit sa Black Sea kung saan mas malapit kung mamamanmanan ang sitwasyon.
0: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nagpahayag ng suporta ang bansang Malaysia sa mga prioridad ng Pilipinas sa larangan ng kalakalan, enerhiya at integration sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Sa pahayag ni Malaysian Ambassador to the Philippines, Dato Abdul Malik, matapos ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo, binigyang din ito na mahalaga ang malapit na koordinasyon ng mga bansa sa ASEAN para mapalakas ang ekonomiya. Mahalaga rin anya ito para matugunan ang mga hamon ng makabagong panahon tulad ng kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang kalakalan at supply ng langis. Binigyang din din ng opisyal ang pakikipagtulungan ng Malaysia sa Pilipinas sa larangan ng kalakalan, renewable energy, edukasyon at kalusugan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bilang ASEAN Chair ng Pilipinas, ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA na itigil na ang karahasan at magkaroon ng kapayapaan sa mga lugar na may alitan. Apelan nito sa lahat ng partido, piliin ang pakikipag-usap at kapayapaan kaysa sa labanan dahil nakakasira ang gulo. Tinawag ni Pangulong Marcos ang ASEAN bilang safe harbor kung saan ang Pilipinas ay may malapit na kaugnay sa ibang bansa.
10: We in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, we echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Oras natin, Pilipinas, alas 11:31 ng umaga. Pumasok na foreign investment sa bansa na sa nakalipas na tatlong taon humigit o umabot sa higit na 6 na trilyong piso, bunga ng pagtataguyod ng ease of doing business at pagpapatupad ng digital transformation ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Alvin Baltazar para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas.
11: Higit na 6 na trilyong piso ang pumasok na foreign investment sa bansa sa nakalipas na tatlong taon. Bahagi ito ng iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-5 SONA na dito'y binanggit ang pagpapatupad ng ease of doing business at ng digital transformation sa mga dahilan para makamit ang pumasok na halaga ng foreign investment. Sabi ng Pangulo, tinatayang makakalikha ito ng mahigit 400,000 trabaho para sa ating mga kababayan. Idinagdag ng Pangulo na sa pamamagitan ng mga international engagements ay nagkaroon ng nasa 23 free trade agreements sa Pilipinas habang nagpapatuloy din sa paglago ng export performance ang bansa. Sumasalamin na ito sa mataas na antas ng productivity at sa patuloy na pagtaas ng kakayahang makapagsabayan ng ating mga produkto at serbisyo sa pandaigdigang pamilihan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our fellow Filipinos. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market.
11: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hindi isusuko ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., gagawin ng gobyerno ang lahat ng legal at mapayapang paraan para ipagtanggol ang nakamit na arbitral award ng bansa. Asahan din anyang hindi uurong ang Pilipinas sa harap ng mga pangaapi, pananakot o panggigipit.
10: This is not a claim that we advance alone, nor is it one that we will abandon. Your government will do all that is necessary to continue upholding this award, utilizing every peaceful and legal means available to the Republic against any attempt, foreign or domestic, to undermine this achievement. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Isang malakas na panawagan para sa bawat Pilipino ang naging pagtindig at buong tapang na pagpapahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Inilarawan ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, bilang isang cherry on top ang malakas na pag-iit ni Pangulong Marcos Jr. sa usapin sa West Philippine Sea at sa mga nasasakupan ng bansa. Pinuri rin ni Tariela ang pahaging ng Pangulo sa naging racist remarks ng China at ang pagbibigay diin na ang mga Pilipino ay hindi bababa sa ganitong level at mananatiling isang respetadong mamamayan. Kahanga-hanga rin ang naging mga salita ni Pangulong Marcos Jr. para salagin at patuloy na ikondena ang marahas at agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Nagpasalamat din si Tariela sa pagkilala ni Pangulong Marcos Jr. sa Coast Guard, AFP at mga grupong patuloy na nagbabantay at lumalaban sa West Philippine Sea.
12: I consider that as cherry on top, I have my own biases. But para sa akin, ang pinakamahalaga dito yung sinabi niyang we are not greedy, we are not racist, and we are not liars. Itong tatlong pangungusap na to basically sums up everything, no? That happened itong nakaraang mga nagdaang linggo mula sa pangangamkam ng China ng Batanes hanggang sa AI racist video na nilabas nila and the recent incident that happened in Ayungin and also in Bajo de Masinloc.
2: Yan si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Makikipagtulungan ang gobyerno sa pribadong sektor para tugunan ang kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa ilalim ng Public-Private Partnerships o PPP, magtatayo ang pribadong sektor ng inisyal na mahigit 16,000 classrooms sa Luzon sa kasusundan ng karagdagang proyekto sa Visayas at Mindanao. Samantala, patuloy ding pinalalakas ang suporta ng administrasyon sa mga guro.
10: To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tuloy-tuloy ang pagkayod ng pamahalaan para maisaktuparan ang mga legasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sektor ng edukasyon. Ito po ang binigyang diin ni Education Secretary Sunny Angara kasunod ng matagumpay na sona ni Pangulong Marcos Jr. kung saan nabanggit ang ilan sa mga napagtagumpayan at dapat pang matutukan sa education sector. Isa nga sa mga itinuturing na legasya ng Pangulo sa larangan ng edukasyon ay ang pag-involve nito sa mga lokal na pamahalaan sa pagpapatayo ng mga silid-aralan, gayon din ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program para sa libreng tutorial sa mga pampublikong paaralan. Target din ngayon ang pamahalaan na makapagpatayo ng hindi bababa sa 30,000 classrooms ngayong taon mula sa kakulangang higit 140,000.
13: Isa na yun yung binanggit natin, yung legacy ni Presidente, yung pag-involve ng mga lokal na pamahalaan sa paggawa ng school buildings at yung pondo galing sa nasyonal at yung school feeding program, pinalawak din niya. Tapos yung aral program na kung kadati sa mayayaman lang lugar na may tutor, e ngayon sa buong bansa, sa lahat ng pampublikong paaralan, may tutor ng mga bata.
14: Well, depends on what Congress gives us for 2027. So, right. It's hard to say for the end of the term because we don't know what our budget is. But for this year alone, we'll start at least 30,000.
2: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Walang tigil ang Information and Communications Technology Development ng Pamahalaan upang mas mapatatag at mapalawak pa ang internet connectivity sa buong bansa. Ang Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda, seryoso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pang lalo ang internet connectivity sa bansa kung saan isa nga sa mga solusyon dito ngayon ay ang rollout ng kauna-unahan sa Southeast Asia na direct-to-cell satellite service. Sa tulong kasi ng serbisyong ito ay direkta na makakakonekta ang mga standard at unmodified mobile phone sa satellite sa space na hindi na kinakailangan ng traditional cell tower. Makakatulong din sa pagpapalakas ng internet connectivity sa buong bansa ang nailunsad ng National Fiber Backbone na tinututukan pa rin ngayon ng pamahalaan. Patuloy rin ang artificial intelligence o AI innovations sa Pilipinas, kung saan kabilang nga sa mga hakbang na ito ang pagtutulak sa PAX Silica Project.
15: Well, yung AI training for industry development, tapos second, nabanggit nga niya yung connectivity. Halos lahat magiging connected na kasi nag-launch na ng direct-to-cell, di ba? Si Presidente nag-start noong January, ngayon, most of the countries, locations in the country can now be connected. Kasi PAX Silica will provide more jobs, a new industry. At the same time, di ba, papunta na lahat sa AI. So they will provide us all the exposure for AI industry.
0: CDI City Secretary Henry Aguda.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ang mahalagang papel ng artificial intelligence sa kinabukasan ng Pilipinas. Dahil dito, kailangang yakapin at gamitin ng Pilipinas ang AI para makasabay at makipagkumpetensya sa ibang bansa sa hinaharap. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., pinalalawak ng gobyerno ang mga inisyatiba kaugnay ng digital transformation para makasabay ang mga Pilipino sa nagbabagong digital landscape.
10: In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field.
0: Sa kabilang dako, ipinanawagan ni Pangulong Marcos ang mas malakas na proteksyon para sa mga menor de edad mula sa negatibong impluensya ng social media. Madid ang Pangulo na nakakaapekto ito sa mental health at kapakanan ng mga kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat maging responsibilidad ng buong komunidad ang pagprotekta sa mga kabataan.
10: We have to do more to protect our children. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ligtas ng paaralan suportado ng Philippine National Police o PNP. Magbabalita si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Welcome nga sa Philippine National Police o PNP ang naging pahayag ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address sa paigtingin ng koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan, barangay, PNP at ang Department of Education upang higit pang mapalakas ang kaligtasan na seguridad ng mga sa mga paaralan sa buong bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Nartatas Jr., pananagutan ng buong komunidad ang protektahan ng mga mag-aaral kaya nagpapatuloy ang pagkikipagtulungan ng pulisya sa mga lokal na pamahalaan, barangay officials, school administrators, mga guro at mga magulang. Iginalugod din ng PNP ang pag-anunsyo ng Pangulo sa pagtataas ng pension at subsistence sa allowance sa mga retiradong uniform personnel. Sinabi din ni Nartatas, mahalagang pakilala ito sa mahabang panahon ng paglilingkod at sakripisyo ng mga retiradong kawani sa pagsusulong naman ng kapayapaan at seguridad sa bansa. Para sa Bago Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
0: Sa larangan ng palakasan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyan pansin ng sports sa kanyang SONA. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
17: Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Pilipino ang maeengganyong subukan ng sports dahil sa tagumpay ni Filipina tennis star Alex Ayala. Isa ito sa mga binanggit ng punong ehekutibo sa kanyang ikalimang State of the Nation address kahapon. Aniya, ang patuloy na pamamayagpag ni Ayala ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay karangalan sa Pilipinas, kundi paghikayat din sa mga Pinoy na magkaroon ng active lifestyle. Balik aksyon si Ayala ngayong araw laban kay Olympic champion Zheng Qinwen ng China sa first round ng WTA 500 Mubadala DC Open sa Washington. Washington, USA. Samantala, hangad din ni Pangulong Marcos na magtuloy-tuloy ang pag-angat ng football sa bansa dahil sa muling pag-qualify ng Filipinas Women's Football Team sa World Cup. Umaasa rin siya na balang araw ay makapaglalaro ang Men's Football Team sa World Cup. Ikinatuwa naman ng Philippine Football Federation ang mga naging pahayag ng Pangulo. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: 16 na minuto bago mag alas 12 ng tanghali ang tabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
19: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
20: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
19: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
20: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
19: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Alas 11:47 po ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Probinsya ng Cagayan bumida sa sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa planong pagtatayo ng spaceport sa lalawigan bilang paghahanda sa kauna-unahang paglulunsad ng rocket ng Pilipinas sa Kalawakan. Si Dina Vliacampa ng Radyo Pilipinas Tuguegarao para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Isang lalawigan ng Cagayan sa naibida ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang 5th State of the Nation Address. Ito'y matapos i-anunsyo ng Pangulo na sa Cagayan itatayo ang kauna-unahang spaceport ng bansa. Ayon sa Pangulo, target na mailunsad ang kauna-unahang rocket ng Pilipinas sa Kalawakan sa susunod na taon gamit ang itatayang spaceport sa probinsya. Isa sa katuparan ito ng Pilipinas katuwang isang Korean Aerospace Company. Nauna nang nabanggit ni Governor Edgar Aglipay na napili ang probinsya bilang rocket launch area kaya minamadali nito ang pagtapos sa mga kinakailang infrastruktura tulad na lamang na matatag na supply ng kuryente. Sa katunayan, palagian na ginagawang pulong nito at follow-up sa NGCP para sa pagtapos at pagkonekta na ng Tugigaraw Lalo 230 kV line project. Ayon kay Governor Edgar Aglipay, ang sapat, matatag at tuloy-tuloy na supply ng kuryente ang magdidikta sa kinabukasan at progreso ng Cagayan. Dahil ito, nakiusap ang gobernador sa pamuna ng NGCP na madaliin at iyaking matatapos ang instalasyon ng malinya ng kuryente bago sumapit ang buwan. Samantala, positibo naman ang naging tugon ng NGCP sa panawagan ng Kapitolyo. Ayon sa ahensya, 3 tower na lamang natitira upang tuloy ang makumpleto ang buong Tugigaraw Lalo 230 kV line project at tinayak na gagawin nilang lahat ng kanilang makakaya upang mapagana at mapailawan mga linya bago ang Oktubre. Para sa Bagong Pilipinas, din ito W. Acampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balin tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, AGOO, Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture Program ng Department of Agriculture, ipinapatupad sa San Gabriel, La Union, si Antoinette Lingsit ang may dala na balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy ang pagpapatupad ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture Program ng Department of Agriculture, Regional Field Office 1 sa bayan ng San Gabriel, La Union. Ayon kay Municipal Agriculture Officer Rizalina Quiros na ipinamahagi ang mga farm implements sa mga farmer beneficiaries ng Lipay Proper Farmers Association at Lipay Este Farmers Association upang makatulong ang mga kagamitan na mapaganda ang agricultural productivity, mapalakas ang climate resilience at mapatatag ang sustainable livelihoods. Dagdag ni Quiros na ang mga farm implements at agricultural inputs ay inaasahang magpapatibay sa produksyon ng gulay at pagpapalakas sa mga asosasyon upang maging productive at self-reliant na magdudulot ng sapat na pagkain para sa nasabing bayan. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan sa Department of Agriculture sa patuloy na pamamahagi ng suporta sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, AGOO.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Rehabilitasyon ng Andaya Highway sa ilalim ng Administrasyong Marcos nagpabilis sa biyahe at police response sa Bicol Region. Si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Malaking ginhawa sa mga motorista at malaking tulong sa pagpapatupad ng batas ang naidulot ng rehabilitasyon ng Maharlika Highway, partikular sa Andaya Highway sa Camarines Sur na isinagawa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Police Major Nurlito Escota, Chief Operations ng Regional Highway Patrol Unit 5, mas naging mabilis at maayos ang daloy ng trapiko sa naturang kalsada, dahilan upang mapabilis din ang pagresponde ng mga otoridad sa mga insidente at pagpapatupad patrolya sa mga pangunahing lansangan sa rehiyon. Nagpaabot ng pasasalamat si Police Major Escota kay Pangulong Marcos sa patuloy na pagpapaunlad ng infrastruktura na anya'y hindi lamang nagpapagaan sa biyahe ng publiko, kundi nagpapalakas din ang kakayahan ng mga law enforcement agencies na makapaghatid ng mas mabilis at epesyenteng serbisyo. Natapos ng Department of Public Works and Highways ang pagkukumpuni ng Andaya Highway nitong Marso ngayong taon na isa sa mahalagang bahagi ng Maharlika Highway. Bahagi rehabilitasyon sa patuloy na programa ng pamahalaan sa ilalim ng Build Better More program. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa ibang bahagi ng Bicol, mga lokal na opisyal ng Catanduanes nagbigay ng positibong reaksyon sa ikalimang sona ni Pangulong Marcos Jr. Si Judith De La Rosa ng Radyo Pilipinas Virac sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Nagpahayag ng positibong reaksyon ng ilang lokal na opisyal ng Catanduanes sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inilarawan ni Governor Patrick Azanza bilang isang makabuluhan at puno ng pag-asa ang talumpati ng Pangulo. Anya, kapansin-pansin ang matatag na paninindigan nito laban sa korupsyon, gayon din ang mga programang inilatag para sa kalusugan, edukasyon, sports, enerhiya at suporta sa maliliit na negosyo. Ibinahagi rin ng gobernador na sinamantala niya ang pagdalaw ng SONA upang maipaabot sa mga opisyal ng pamahalaan ang mga prioridad na pangangailangan ng lalawigan. Samantala, sinabi naman ni Virac Mayor Sinforoso Pusoy Sarmiento na nakita niya ang sinseridad ng Pangulo sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mamamayan. Pinuri rin ito ang mga plano para sa enerhiya, trabaho, edukasyon at kalusugan, gayon din ang matatag na tindig sa usapin ng West Philippine Sea at panawagang papanagutin ang mga sangkot sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Dumala rin sa SONA si Congressman Leo Rodriguez na muling nagpahayag ng kanyang pangakong isusulong ang mga panukalang batas at programang makatutulong sa edukasyon, kabuhayan, infrastruktura at serbisyong pangkalusugan para sa mga Katandunganon. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Katanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: El Nido at Linapakan nanguna sa mga pinakabinisitang tourist attraction sa Palawan sa first half ng taong 2026. Magbabalita si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nanguna ang mga destinasyon sa El Nido at Linapakan sa listahan ng top 5 most visited tourist attractions sa Palawan para sa unang semestre ng 2026 batay sa datos ng same-day visitors mula sa Tourlista application. Sa northern municipalities, pinangunahan ng mga tanyag na beach at pasyalan sa El Nido tulad ng Komando, Shimizu, Payong-Payong, Secret Lagoon at Dakpan ang talaan na may tigaabot sa mahigit 159,000 hanggang 206,000 na mga bisita. Samantala, sa mga island municipalities nanguna ang mga pulo sa Linapakan tulad ng Cagdanao na may mahigit sa 69,890 na mga bisita, kasunod ang Kalakala, Cobra, Inapupuan, pati na ang Araw Beach sa Culion. Sa southern municipalities naman, nakapagtala ang pinakamataas na bilang ang Tabon Cave Complex and Lipon Point sa Quezon na may 23,500 mahigit na mga bisita, na sinundan ng iba pang tanyag na atraksyon sa Nara at Brooks Point tulad ng Estrella Falls at iba pang ecotourism farms at resorts. Ayon sa Provincial Tourism Promotions and Development Office, ang same-day visitor ay tumutukoy sa lokal o dayuhang turista na bumibisita sa isang destinasyon nang hindi nagpapalipas ng gabi alinsunod sa International Recommendations for Tourism Statistics o IRTS 2008. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Punta na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Eastern Samar, pinalalakas ang implementasyon ng universal health care alinsunod sa health agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ulat mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Patuloy na pinalalakas ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar ang pagpapatupad ng Universal Health Care o UHC bilang suporta sa health agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mailapit ang dekalidad, abot kaya at komprehensibong serbisyong pagkalusugan sa bawat Pilipino. Sa ginanap na Provincial Universal Health Care Summit 2026, sinabi ni Provincial Health Officer Dr. Marian Isiderio na patuloy ang pag-unlad ng lalawigan sa pagpapatupad ng mga programa ng DOH. Kabilang dito ang pagpapalakas ng Functional Healthcare Provider Network, pagpaparami ng PhilHealth Consulta at mga PhilHealth Accredited Health Facilities at pagpapalawak ng Puro Kalusugan Program sa mahigit 300 barangay, kabilang ang 35 geographically isolated and disadvantaged areas. Mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, mahigit 90,000 residente nang nabigyan ng iba't ibang pangunahing serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng mga Puro Kalusugan Team. Ayon naman kay Governor Ralph Vincent Ibardoni, mahalagang universal health care upang maihatid ang dekalidad na serbisyong medikal lalo na sa mga liblib at mahirap maabot na komunidad. Dinaluhan ang summit ng mga lokal na opisyal, mga kinatawan ng DOH, PhilHealth at iba pang partner agencies upang higbit pang palakasin ang koordinasyon at pagtutulungan para sa mas epesyente at inklusibong serbisyong pangkalusugan sa Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: At sa Mindanao, Benteng Bigas, meron na program patuloy na pinalawak sa Caraga Region. Si Jocelyn Morano ng Radyo Pilipinas Butuan para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Patuloy ang Department of Agriculture o DA Caraga sa pagpapatupad ng Benteng Bigas, meron na program sa rehiyon ng Caraga, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas palawakin pa ito nang sa gayoy mas marami ang makikinabang. Ang abot kaya ngunit ni kalidad na bigas ay sinimulang ipinatupad kung saan ay target ng DA Caraga ang libo-libo mga residente mula sa vulnerableng sektor sa rehiyon. Ang programa ay unang dinala sa bayan ng San Miguel Surigao del Sur, sinundan sa Kicharaw, Agusan del Norte at Butuan City. Ang main beneficiaries ng umarangkad ng Benteng Bigas meron na program ng DA Caraga ay mga mangingisda, magsasaka, drivers, senior citizens, persons with disabilities, pati na mga guro ng DepEd. Ayon kay Leo Amarillo, market specialist ng DA Caraga, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na inilalapit sa mamamayan ang abot-kayang bigas at iba pang pangunahing bilihin tulad na lamang nitong Benteng Bigas meron na. Layunin ng programang ito na mapagaan ang gastusin ng bawat pamilyang Pilipino, suportahan ang mga lokal na mga magsasaka at tiyakin ang mas ligtas at sapat na supply ng pagkain sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At yan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, July 28, 2026. Ang atin na pong oras, alas 12 na ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. News Nationwide. Here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
24: Kasama po namin si Secretary Henry po.
25: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabot?
26: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
27: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: sa buong bansa tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Palakas naman ng buffer stock ng NFA. Paano po ito ninyo na isakatuparan at gaano po kahalaga ang mas malaking buffer stock sa pagpapanatili po ng sapat na supply at matatag na presyo ng bigas sa bansa?
14: Well, definitely, pag maganda ang ating buffer stock, ibig sabihin, marami ang ating buffer stocks, mas secured yung ating mga supply during calamities and emergencies. At the same time, nasusuplayan natin yung ating bentin bigas meron na. Sa ngayon, dahil sa tayo ay nakapagdagdag ng mga bagong facilities, mas marami tayong nai-imbak ngayon sa ating mga warehouses. Meaning, mas matatag ang ating buffer stock dahil mas lumaki ang volume.
13: Okay. And kung babalikan po natin na admin yung nakalipas na taon, ano-ano po ang mga hakbang na isinagawa ng NFA para pumapalawak ang kapasidad dito sa pagbili, pag-iimbak at pangangalaga ng palay sa ating mga magsasaka?
14: Una, pinatupad natin yung pricers, no? Yung flexible pricing scheme, kung saan nakakasabay tayo sa mga traders sa kanilang mga presyuhan. At the same time, pinatupad natin yung fast lane for small farmers, 70 kabansa and below, meron silang sariling lane. At tapos ito, ngayong taon na to, pinatawad natin yung purchase order system kung saan para itong kontrata na, kung saan tinatanim pa lang nila ang kanilang palay, eh nakapiyo na sa NFA at dadaling na lang nila sa kaukulang pecha at yun ay bibili ng NFA.
13: Okay. At binanggit din po ng Pangulo ang banta naman ng mga sakit tulad ng avian flu at African swine fever. Bagamat pangunahing mandato ito ng Department of Agriculture, paano po naka-apekto ang mga ganitong sakit sa food security at sa operasyon ng NFA?
14: Sa operasyon ng NFA, walang masyado, no? Pero indirectly, yung mga sakit na ito, like yung ASF, bumagsak ang population ng swine sa Pilipinas na kung saan sila yung unang-unang gumagamit ng mga milling byproducts like darak, binlid, so yung mga yan. So, naapektuhan yung ating kakayahan para maibenta ito sa mas magandang halaga dahil na nabawasan yung market niya.
13: Okay. And ayon naman po sa Pangulo, patuloy na sinasanay ang mga magsasaka sa makabagong teknolohiya at pamamaraan ng pagsasaka. Sa anong paraan po nakikipagtulungan ng NFA sa Department of Agriculture upang matiyak po ang mas mataas na kalidad at dami ng ani ng ating mga magsasaka?
14: Well, yung sa teknolohiya naman, yung sa DA, meron tayong tinatawag na command center kung saan alam natin kung saan yung mga areas, kung saan maraming tinanim na palay or kung ano yung mga tanim, no, doon sa iba't ibang lugar. Sa ganoong paraan, nakakapag-respond kami, nakakapag-prepare kami kung saan kami mamimili ng mas marami at kung saan kukulangin. So, mas maganda ang ating prepositioning ng ating mga stocks kapag alam natin yung mga datos. Datos na tama.
13: Okay. And the admin, kung saan, yes po. Go ahead, you were saying?
14: Okay po. Yeah.
13: Okay. Admin, kumustahin po namin yung response, yung tugon ng ating mga magsasaka dahil meron pa rin po tayong mga kababayan na gusto yung traditional na paraan ng pagsasaka. Kumusta po yung kanilang tugon sa modern farming? Madali naman po ba sila kapag-adapt? Go ahead.
14: Maganda naman ang reception. Marami ang tumanggap ng mga bagong makinarya. Marami na rin ang nag-a-adapt ng drone technologies. Think ko, unti-unti natatanggap na nila itong mga bagong teknolohiya.
13: Okay. And admin, binanggit din po sa SONA na umabot na sa 19 billion pesos ang naibayad na insurance claims sa sektor ng agrikultura sa nakalipas na 4 na taon. Sa inyo pong pananaw, admin, gaano po kahalaga ang crop insurance sa pagpapalakas ng loob ng mga magsasaka na ipagpatuloy ang kanilang produksyon sa kabila po ng iba't ibang panganib na kakaibat nito?
14: Ano mo, napakahalaga niyan sa ating mga magpapalay, no? Kasi imbis na mawalan sila ng loob ng pagtatanim dahil nalugi sila or binadyo, kung merong crop insurance, alam nila, meron silang fallback. So, sa pagdating sa food security, mas alam natin, mas naiinganyong magtanim ang ating mga magsasaka dahil merong crop insurance.
13: Okay, linawin natin, admin, itong crop insurance po, ano pong sakop nito? Ito po ba yung mga pananim lang o kasama po dito yung mga kagamitan at maging yung mga mismo mga magsasaka?
14: Well, hindi ko masyadong ano yan, no? sa PCIC yan.
13: Okay.
14: Sa crop insurance. So.
13: Alright. Pinalawak natin po, admin, ang saklaw ng agricultural insurance upang maisama hindi lamang ang mga pananim kundi pati nga po yung mga alagang hayo, palaisda at kagamitang pang-agrikultura at maging life insurance nga po ng mga magsasaka at maing isda. Pero sa inyo pong pananaw, admin, paano po sa tingin ninyo makakatulong ito sa pangmatagalang katatagan ng sektor ng agrikultura at food security?
14: Well, ang bagyo o kalamidad,

0: Admin, panghuli na lamang po, ano po ang maaasahan ng publiko mula po sa NFA sa mga susunod na buwan para pumatiyak ang sapat, abot-kaya at dekalidad na supply ng bigas sa buong bansa?
1: Ang NFA po ay magiging aggressive sa pamimili ng palay at sa tamang halaga para po mas marami tayong buffer stock sa ating mga warehouses. At ito ay ating pagsusumikapan, mabili lahat ng ating target para na sa gayon, sa panahon ng kalamidad or emergencies, at yung supply natin sa benteng bigas meron na ay patuloy na magiging available para sa ating mga kababayan.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, National Food Authority Administrator Larry Lacson. Thank you, sir.
1: Thank you.
0: Bayan, huwag kayong bibitiw. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events.
1: Ang mga balita at impormasyong napapanahon, komprehensibo at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan, ihahatid para sa bayan. Kasama sina Ice Martinez, Dayan Kerem at Audrey Coriceta. Ulat Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa inyong Pambansang TV.
2: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Mula sa simula ng kanilang karera hanggang sa finish line ng bawat torneo. Pakinggan ang Athletic Journey at iba pang mahalagang updates mula mismo sa ating mga atleta. Sports Banter. Dito lang sa PTV Sports.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Expansion ng mga health benefits na bahagi ng SONA ng Pangulong Marcos Jr. Kahapon ating pag-uusapan kasama si Dr. Edwin Mercado, President and CEO ng PhilHealth. Dr. Mercado, magandang tanghali po and thanks for joining us. Welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Joshua, at magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay.
0: Dr. Mercado, sa ikalimang SONA ng Pangulong Marcos Jr., binigyan diin na ng Pangulo ang Yakap Program kung saan mahigit 4.5 million na Pilipino na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong nakarehistro. Maaari po ba ninyong ipaliwanag kung paano gumagana ang programang ito at paano pa ito palalawakin para mas marami pang Pilipino ang makinabang?
1: So Joshua, itong yaman ng kalusugan para mailayo tayo sa sakit ay yung tinatawag naming primary care program kung saan merong

0: gamitin mo na doktor o yung tinatawag nating gatekeeper or primary doctor na nag-i-ensure na ang ating kalusugan ay napapanatiling, ang mga ating mga miyembro ay napapanatiling malusog at naagapan ang mga namumuong sakit bago pa ito lumala. So ito ay taunang ginagawa, kung saan ginagawa natin yung first patient encounter o yung masinsinang pag-evaluate ng kalagayan ng ating mga pasyento. At ito po ay nagro-roll over sa susunod na taon kung tayo po ay nakapagpatingin at kung tayo po ay nagkonsulta. Yung iba po medyo hindi nakakapagtuloy ng pagkukonsulta. Kaya yung pong nangyayari pagka po nag-roll over sa susunod na taon, pwede po ulit pumili ng panibagong provider o ng panibagong clinic yung ating pong mga miyembro. Kasi meron po tayong tinatawag na open enrollment period na kung saan po doon sa last quarter of the year, which nag-uumpisa po yan October, November, December, ay pwede pong pumili kung hindi po nasisihan ng ating mga miyembro ng kanilang mga pribadong, ng kanilang mga provider, na pwede pong lumipat para po ang ating mga provider ay nabibigyan din po ng abiso na sila po ay dapat maganda ang serbisyo at para po ang ating mga miyembro ay tuloy-tuluyang pong natatamasa yung mga benepisyo kung kailangan po nila makuha. So yun po ang programa ng YAKAP kung saan po kino-cover natin unlimited consultation base po doon sa assessment ng ating mga doktor. Meron po tayong gamot na sakop po ang 75 essential medicine at ito po ay umaabot ng hanggang 20,000 a year. At yun po ay dapat ang resetay nang gagaling mismo doon sa ating mga accredited na mga doktor doon sa ating mga accredited facilities. At meron din po tayong cancer screening at meron din po tayo diyang mga essential laboratory tests na yun po yung pangkaraniwang ginagawa lalo na po doon sa ating mga kababayang meron pong mga chronic disease o yung pangmatagalang sakit kagaya po ng hypertension, diabetes, dyslipidemia, sakit sa bato at yun po ang ating minomonitor.
1: Okay. Doctor, balikan ko yung sinabi mo na nabanggit din ng Pangulo sa kanyang SONA itong gamot program kung saan umaabot nga po sa 75 essential medicines ang saklaw nito. Pakipaliwanag po, paano po sa tingin ninyo makakatulong ito sa pagpapababa ng gastusin ng mga Pilipino sa kanilang maintenance na mga medisina at paano po ninyo ito palalawigin?
0: So batay po sa mga pag-aaral na ginawa po ng Philippine Institute of Developmental Study, ang outpatient medicine po ang pinakamalaking component ng out-of-pocket expense o yung pong mismong nanggagaling sa bulsa ng ating mga kababayan at miyembro ang ginagastos. So minabuti po namin na yun po ang pagtuunan kasi nga po malaking portion po, 40% ng ating out-of-pocket spending is on maintenance medicine. So gaya po ng nabanggit ng ating mahal na Pangulo kahapon, nais po naming palawigin. So meron po kaming tala ng mga sakit na pangkaraniwang dinadanas ng ating mga kababayan at yun po ay tinahirin natin doon sa ating mga benepisyo naman na meron na tayo para po pag nagkaroon po ng inpatient o pag-hospital ang ating mga pasyente. So yun po yung aming tinitingnan na pagtahi-tahiin para po doon pa lang sa primary care ay nabibigyan na po natin ng gamot at kung sakali po mag-progress man ang kanilang sakit, eh meron na rin po tayong mga benefit for inpatient care na pwedeng i-avail ng ating mga pasyente pagka sila po yung hospital.
1: Okay. At kaugnay po niyan, Doktor, inihayag din po ng Pangulo na sa susunod na taon ay palalawakin pa mga programa upang maisama yung iba't ibang blood tests at mga gamot para doon sa maagang pagtukoy ng sakit na mga nabanggit nyo din po kanina sa bato, atay, thyroid, at hepatitis B. Paano po ito paghahandaan ng PhilHealth para sa implementasyon ng bagong benepisyong ito?
0: So, gaya ng nabanggit ko kanina, Joshua, itinatahi namin mula doon sa primary care hanggang doon sa pagkang pasyente po ay na hospital, yung mga uri ng laboratoryong mas maganda mako-over natin dito sa YAKAP. So halimbawa po, meron tayong ilalabas na mga programa para sa cancer ng baga. So yun po ay mas magandang tingnan natin dun sa pagka doon pa lang po sa primary care, ano po bang pinagmumula ng sakit sa baga or cancer sa baga? Di po ba yung karimitan yung paninigarilyo? So maaari pong i-cover natin, for example, yung mga gamot para po matigil yung paninigarilyo. Meron po mga gamot na binibigay po para po maibsan yung pagnanais ng ating mga kababayang manigarilyo. So yun po yung example ng pagtatahi po natin ng mga programa na i-cover natin na mga laboratory tests at mga gamot mula dito sa ating yakap, papunta naman dun sa pag ang ating pasyente ay nangailangan na sila po ay ma-confine o ma-hospital.
1: Alright. At inanunsyo din po ni Pangulong Marcos Jr. na dodoblehin ang PhilHealth Package para naman po sa mga batang may developmental disabilities at tataasan ang bilang ng therapy sessions mula 90 hanggang 150 sessions. Ano po ang kahalagahan ng pagpapalawak na ito? At paano po ito makakatulong sa mga pamilya ng mga batang may espesyal na pangangailangan?
0: So sa aming tala, lumataas din yung prevalence o yung incidence ng mga developmental disabilities. Kagaya po dyan yung autism, yung pong cerebral palsy, yung iba-iba pong mga global disability na maaari pong dulot ng pagbabago po dito sa ating environment. So yun po ay kalimitan, nakaka-drain din o na malaki rin po ang pasanin ng ating mga miyembro dahil hindi lang po yung ating mga children with disability ang naabala. Malamang po ay meron ding mga kasama sa bahay na nag-aalaga. Meron pong kailangan mag-skip ng kanilang trabaho para po dalhin ang ating mga pasyente sa ating mga rehab centers. So ang nais po namin ay matugunan po at mabigyan lang maagang lunas itong ating mga nakikita may developmental disability para din po maging independent somehow ang ating mga pasyente kapag naagapan at napigyan ng lunas. Maagap pa lang dun sa kanilang pagkakadetect nitong kanilang developmental disability. So kasama po dyan yung occupational therapy, physical therapy, consultation po sa developmental pediatrician o dun po sa mga child psychologist. At kasama na rin po dyan yung mga therapy session na mula nga po from 90 ay tataas po natin ng almost 150 maximum per year.
1: Okay. At ayon po sa Pangulo, Dr. Mercado, mula po sa mahigit 5 milyong pamilya noong 2022, umabot na po sa higit 7.5 milyon na pamilya na kinabang sa PhilHealth dito lamang po nakaraang taon. Ano po ang naging susi sa malaking pagtaas ng bilang ng mga benepisyaryo at paano po ninyo masisiguro na magpapatuloy pa ang paglawak ng mga serbisyong ito?
0: So una dyan, Joshua, mas marami kaming nahikayat na mga provider. Kasi pagkamat tayo po ay mayroong universal health coverage, kapag wala naman po nagbibigay ng serbisyo, eh wala rin pong access ang ating mga pasyente. So una po dyan yung mga Z-Bend packages, yung pong mga malalalang sakit na umaabot po ng halos daang libo o milyong piso ang gastusin. Marami po kaming naidagdag ng mga hospital na nagbibigay nitong Z-Bend packages. Pangalawa po ay yung ating komunikasyon dahil ngayon po alam na po ng ating mga miyembro na may mga ganito palang benepisyo at meron pala silang coverage kahit nga po hindi sila magkasakit. Ito nga po yung yakap. Kaya po ang aming natala ay tumaas po ng almost 50% to 65% yung pong total availment o total claims. At yan po yung nagbunga ng 7.5 million na pamilyang Pilipino na atin pong nakocover, nakaragdagan po ngayon.
1: Alright.
0: Ito pong mga benepisyo, ito po ay ano rin, nakapatay din po dun sa kontribusyon ng ating mga miyembro. Kaya talagang inihikayat po natin ang ating mga miyembro, lalo na po yung may mga kakayanan naman na mag-ambag, na ituloy-tuloy din po ang kanilang pag-aambag para po maging sustainable itong ating programa.
1: At isa nga po sa dahilan kung bakit nakahikayat po siguro kayo ng mas maraming providers ay dahil po sa mas pinabilis na ngayon ng PhilHealth, ang pagbabayad sa mga ospital at healthcare providers na nabanggit din po sa SONA. Ano pa po ang mga susunod na reforma na maaaring asahan po ng publiko mula sa PhilHealth, Doc?
0: So ang pagbabayad namin ay napakahalaga dahil yan yung lifeblood ng isang hospital, dahil nangangailangan ng pampuhunan, pampasweldo, pambayad sa mga gastusin ng kuryente, for example. At ito inaibaba natin doon sa datihang 45 to 60 days to kasalukuyan. Nagtatrack na kami ng 15 to 18 days. So ang una pa namin, ang kasunod namin tinitingnan ay yung tinatawag na pakikipag-ugnayan sa ating mga hospital, kung pwedeng mag-agree na kami na aming bibilhin na yung espasyo na nilalaan nila doon sa mga tinatawag na no balance bill, o yung mga kasong mga hindi na kailangan naglalabas ng pera ang ating pasyente mula sa sarili nilang bulsa. At yun ay pinag-aaralan namin. At kami nakikipagpulong na, marami ng mga private hospitals ang sumasang-ayon na may mga paraan naman para maibaba namin yung gastusin at para pumasok nga yung kanilang mga coverage doon sa no balance bill ng ating mga basic accommodation hospital.
1: Alright, on that note, mensahe nyo na lang po, Dr. Mercado, sa ating mga kababayan na umaasa sa mga benepisyong handog po ng PhilHealth.
0: So ako po ay nananawagan, una po nagpapasalamat sa ating mga miyembro dahil po sa kanilang patuloy na pag-ambag at pagtangkilik dito sa ating programa. Ang sustainability po nitong ating programa ay nakabase po doon sa social solidarity, o yung pong mga pagtutulong-tulong ng ating mga miyembro sa diwa po ng ating kapwa at bayanihan. Kaya ito po ay talaga pong titingnan namin ng maigi kung paano pa rin po natin mapapalawak yung ating mga benepisyo, hindi lamang po sa paraan ng pagdagdag ng amin pong mga binabayara, kundi din po paano po namin maingganyo yung ating mga provider, lalo na po itong ating mga ospital, kung paano nga po maibaba ang kanilang mga gastusin at presyo through efficiency, at baling po yung ating mga efficiency para po sa ikabubuti ng ating mga miyembro.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Edwin Mercado, President and CEO ng PhilHealth.
0: Magandang hapon po sa ating lahat.
1: Bayan, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at mastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba, at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba, sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, accomplishments at mga programa ng TESDA na nabanggit ni Pangulong Marcos Jr. Sa kanya ikalimang SONA, ating tatalakayin kasama si Ma'am Flora Meljoy Songsong, Executive Director ng TESDA Public Information Office. ED Floramel, magandang tanghali po and welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagkakataong ito na makasama kayo, Sir Joshua Garcia.
0: ED, thank you for joining us. Sa kanya pong SONA ng ating Pangulo, sinabi po nito na umabot na sa 81% ang placement rate ng mga nagtapos sa TESDA at iba pang TVET programs. Ano po ang mga naging susi sa mataas na employment rate na ito at sa ang mga industriya po pinakamaraming agad na nakapagtrabaho ang ating mga graduates?
1: Opo. Una sa lahat po, talagang nagpapasalamat kami at punong-puno ang aming puso dahil nababanggit ng Pangulo, ng ating Pangulo, yung ilan sa mga naging inisyatibo ng TESDA sa pagkukunan ni Sec. Kiko Benitez para mas mapataas pa nga yung pong opportunity, yung employability ng ating mga nagiging graduate. At malaking bahagi po ng nagiging resultang ito, yung pagtaas ng employability, yung patuloy na pakikipag-ugnayan po ng TESDA sa mga bahagi ng industriya, yung mga eksperto sa iba't ibang sangay o larangan ng sektor ng paggawa, ay malaking tulong po para mabigyan ang TESDA ng tamang impormasyon, ano ba yung mga nakikita natin na kakailanganing skill set o yung mga kakayanan ng mga magiging manggagawa, ano ba yung mga pagbabago at employment changes or demand sa iba't ibang sektor. At ito rin po ay malaking tulong sa patuloy na pag-develop natin ng mga training regulations, yung mga standards na ginagamit ng TESDA sa pagsasanay o pagsasagawa ng mga training sa iba't ibang larangan po o sektor ng paggawa. Tinitiyak po ng ating patuloy na pagpapalakas sa ugnayan sa industriya yung pagiging global standards ng ating pong ibinibigay at yung kalidad na ating pong naibibigay sa ating mga nagiging trainees or learners ay tumitiyak na meron silang tutunguhin na empleyo or maaari nilang gamitin sa pagsisimula ng kanilang negosyo na mapapakinabangan para tugunan yung kanilang mga pangangailangan.
0: Alright. ED, binigyan din po ng Pangulo ang mga programang Chuper, Scholar at Entrepreneur na naglalayong mabigyan ng bagong kasanayan at kabuhayan ang ating mga chuper. Ano na po ang naging resulta ng mga programang ito at ilan na po sa mga driver ang natulungan ng TESDA?
1: Ang ating pakikipag-ugnayan naman sa sektor ng transportasyon ay nagpapatuloy at medyo matagal na nga po itong ating pakikipag-ugnayan patungkol sa chuper scholar at nagpapatuloy po ito. At ito naman nga ay bilang tugon din at bilang pagbibigay kahandaan sa ating mga kababayan na nasa sektor ng transportasyon na lalo pa nga sa mga pagkakataong ito na napaka-unstable nung pong lagay or status ng kanilang paghahanap buhay dahil nga maraming factors ang nakakaapekto sa kanilang stabilidad. So, ito po ay nagpapatuloy at initially at simula ito sa pakikipag-ugnayan ng TESDA sa Department of Transportation ng mga panahon yon. At nagpatuloy po ito maging sa ating mga bagong programa na ipinagkakaloob din sa ating mga kababayan na nasa sektor ng transportasyon. At hindi lang po ito doon sa ating mga driver, kundi maging doon sa kanilang immediate family. Kung minsan po ay yung kabiyak ang ating nabibigyan ng pagkakataon para magkaroon din ng pangdagdag doon sa kanilang kabuhayan kung matututunan at mabibigyan sila ng ganitong training o pagsasanay sa pangkabuhayan ng mga pamilya ng ating mga driver.
0: Okay. ED, can you give us some examples po ng mga bagong kasanayan na natutunan ng ating mga chuper o yung uri ng iba pang kabuhayan na maaari nilang pagkakitaan maliban po sa transportasyon?
1: Meron po tayong mga mabibilis lang or madaling matutunan like yung pong pag ang ilan sa kanila ay kinoconsider din yung pagsisimula ng maliit na tindahan or entrepreneur. Ang entrepreneurship po ay isa sa mga nakapaloob na kaalaman or kasanayan sa atin pong mga training na isinasagawa. At pagdating naman po sa mga livelihood, nandyan din yung sa meat processing, food processing na mabenta at mabilis na matutunan. Ganun din po yung sa mga bread and pastry production, yung mga kabiyak ng ating mga driver. And doon sa mga driver din po na nagnanais na umiba ng larangan. Halimbawa, ang isa po kasi sa malaking pangangailangan ngayon ay yung patungkol sa sector na sa construction, sa construction o yung pag mga construction trades na na tinatawag, medyo patuloy na lumalaki yung demand para sa ganitong kasanayan. At ibinibigay po natin ito as an option sa ating mga driver kung pwede nila i-consider yon na maging ibang mapagkukunan after na kanilang training. Dahil ang isa pong primary consideration din sa ating mga ino-offer na mga training ay kung ano yung naisin, yung gusto nung magsisimula ng pag-training, kasi para matiyak din na tatapusin niya talaga yung pinasimula niya na training, dahil naglalaan din po naman ng resources ang ating pamahalaan para sa ganitong mga pagsasanay or training.
0: Alright. And ED, sa sektor naman po ng agrikultura, ayon sa Pangulo, mahigit 10,000 na magsasaka at maingisda ang matuturuan ng mga bagong kasanayan sa ilalim ng mga programang ipinatutupad kasama ang DOLE at Department of Agriculture. Ano po, ED, ang mga training na kanilang matatanggap at paano po ito makatutulong sa pagpapataas ng kanilang kita at productivity?
1: Apo. Isinasama po natin dyan dahil ngayon naman maging sa sektor ng agrikultura ay marami ng mga pagbabago. Maraming mga teknolohiya na available naman po. So dahil sa ating pong patuloy na makikipag-ugnayan sa mga eksperto sa larangan ng agrikultura, ay na-i-incorporate po natin yon doon sa ating mga ginagawang training, katulad ng organic agriculture production, yung pong sa pag-aalaga ng mga ruminants or ng mga isda, no? Yung mga backyard lang po na pwedeng pasimulan. Ito po ay patuloy natin na tinitiyak na magiging available para sa atin pong mga nasa sektor ng agrikultura. Kasi hindi naman po lingit sa ating kaalaman na ngayon marami talagang available na yung precision farming, halimbawa, yung paggamit ng mga makinarya at ng ilang pang mga bagong teknolohiya para matiyak na mas mataas yung magiging ani o produksyon ng ating pong mga magsasaka at yung mga nasa sektor ng agrikultura. So yun po ay kabilang doon sa mga binibigyang pansin din natin at patuloy na pinag-iinam para makatiyak ng mas mataas na yield or ani para sa ating pong mga magsasaka.
0: Okay. At isa po sa mahalagang anunsyo naman sa SONA ay ang pagsasama ng Tech Pro sa Senior High School bilang isang progresibo at ladderized na programa. Paano po dito mabibigyan, ED, ng mas maraming oportunidad ang mga kabataan na makapasok agad sa trabaho o makapagpatuloy naman sa kolehiyo?
1: Opo. Gamit po kasi yung bagong curriculum na yun or yung Tech Pro na kung saan yung ating mga nasa senior high ay binibigyan po ng pagkakataon na matuto rin, mag-undergo ng mga training sa iba't ibang qualifications, pwedeng sa...
2: Pansamantala muna natin pinuputol ang programa upang bigyan daan ang balitang ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binisita ang Davao de Oro Provincial Hospital sa Monte Vista. Armando Feliquito, ibalita mo!
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Armando?
4: Yes, Chris. Kanina lang, kakaalis lang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Davao de Oro Provincial Hospital sa bayan ng Monte Vista, kung saan binisita ng Pangulo ang nasabing pagamutan kanina nag-ikot ito, no? Kanina si Pangulo nakikipaghalubilo pa ito sa mga pasyente mula sa PEDYA, even sa OB-GYNE at doon sa kanilang operating department sa nasabing hospital. At kanina rin, no, nakipaghalubilo din ito sa mga pasyente sa ilalim ng outpatient department ng nasabing paggamutan. At kanina din, Chris, no, nag-abot ito ng check na lampas 100 million pesos sa nasabing paggamutan. At kanina nga, nakapanayam natin si Dr. Ferdinand Soberano, ang Chief of Hospitals ng Davao de Oro Provincial Hospital, Monte Vista, kung saan gagamitin umano ito ang nasabing halaga sa mga ekipo o iba pang kagamitan sa hospital na malaking tulong para sa kanilang serbisyo dito sa mga residente ng probinsya ng Davao de Oro. Yan ang latest mula dito,
2: Armando,
4: sa bayan ng Monte... yes, Chris.
2: Armando, ano mga sinabi o reaksyon ng mga pasyente o kaya pamilya ng pasyente sa pagbisita ng punong ehekutibo?
4: Kanina lang, ano, binati nila yung Pangulo pagpalabas pa lang. Ito, department kung saan itong outpatient is nasa labas ng hospital nila nilalagay. Ito yung ano, parang yung sa triage area. Tuwang-tuwa yung mga pasyente kita ang Pangulo na kita ang nasa paggamutan. Kanina din, no, kami pa-picture. Ito yung mga empleyado na hospital ang nakipag-asset ni Pangulo for Armar.
2: Armando, medyo napuputol lang yung linya mo. Usog ka lang ng konti dyan.
4: Okay. Ito. Okay. Okay na po ba ito? Hello po?
2: Yeah, go ahead, Armando. Medyo nawawala ka pa rin, Armando.
4: Okay na po ba ito?
2: Sige, go ahead.
4: Hello po? Hello?
2: Go ahead, Armando.
4: Binati kanina yung Pangulo, no, ng mga nasa college area na outpatient department ng nasabing hospital kanina, no. Kanina nga, kung makikita natin dyan sa video na pinadala natin, naglabas agad ng cellphone itong mga pasyente at even yung mga watchers nila kanina, no. Kasi nga, gusto nilang makita yung Pangulo. And kanina rin, nakita natin doon na yung mga staff at iba pang empleyado ng hospital ay game na nakipag-selfie kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Chris.
2: Alright, maraming salamat, Armando Finiquito.
4: Yan, Chris, no, at para sa ibang detalye at iba pang balita at iba pang detalye tungkol sa nasabing balita ay tumutok lang sila sa mga programa ng Radyo Pilipinas at iba pang social media platforms ng Integrated State Media. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: So, samantala, pakinggan muna natin ang mga kaganapan mula sa Radio Television Malacañang o RTBM.

0: Samantala, mga kasama, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pamimigay ng cash assistance na tig 200,000 piso sa bawat barangay mula sa 3 probinsya sa Region 11 sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program. Marcel Mamon Dasalia, ibalita mo!
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Marcel?
2: Yes, dumating na po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa may Capitol Grounds, sa provincial capital ng Davao de Oro, mismo sa bayan ng Nabunturan, kung saan una niyang inungo ang mga programa ng Department of Agriculture, kung saan mamimigay ang DA ng mga kagamitang pangsaka at ganun din ang kagamitang pangisda katulad ng mga bangka galing naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at meron din dito ng bigas, no, yung benteng bigas para sa mga nais bumili ng murang bigas. And habang sa ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nanunbano sa mga proyekto o mga kagamitan na ipamimigay sa ating mga beneficiaries, tutungo ang ating Pangulo dito mismo sa may covered core, ano bang tawag dito, no, kung saan natitipon ang mga beneficiaries, mga barangay officials, mga scholars na siyang makakabenepisyo sa cash assistance na ibibigay ng Pangulo para sa mahigit 500 barangay ng 3 probinsya ng Davao Region, kung saan ang mga probinsya, pinabibilangan ito ng probinsya ng Davao Occidental, Davao de Oro, at ganun din ng Davao del Norte. At ayun nga, hinihintay natin ang pagpasok ng Pangulo dito mismo sa may sentro ng programa, at nasa masamna ng mga tao dito na makita ng personal ang ating Pangulo, kung saan magbibigay din siya ng kanyang speech mamaya, no? Pakinggan natin mamaya ang kanyang speech, at tuwang-tuwa naman ang ating mga beneficiaryo dito, at excited sila na makita ang ating Pangulo. So, sa
0: Marcel, meron ka bang ideya kung ilang mga magsasaka at mangingisda ang makikinabang sa ibibigay ni Pangulo?
2: So far, hindi pa tayo nabigyan ng data, no, mula sa Department of Agriculture at BFAR. Ang sabi nila, mamayang konti nila ibibigay. But so far, ang meron tayo, yung data statistics ng mga barangay na makakatanggap ng cash assistance mula sa ating Pangulo na tig 200,000 pesos sa bawat barangay, o mahigit 565 barangay at tig 200,000 pesos. At ang 100,000 pesos dito ay para sa 5 scholars ng bawat barangay, yung mga mag-aaral sa kolehiyo. So yan muna ang nakuha nating data.
0: Okay.
2: Yes.
0: Marcel, nakakwentuhan mo ba yung mga mabibigyan ng assistance mula kay Pangulo? Kung ano yung mga kursong kinukuha nila o kukunin nila?
2: Actually, yung mga binibigyan ng scholarship ay yung mga nag-aaral na ngayon sa kolehiyo, yung may iba nga na gagraduate na. So merong iba yung agriculture, no, yung kanilang kurso, yung Bachelor of Science in Agriculture, siguro gusto nilang magkaroon o may farm sila, kaya yun ang gusto niyang pag-aralin para dagdag. At yun naman ang talagang kailangan, no, yung dagdag na mga kabataang magiging tawag dito into agriculture. So ngayon ang ating Pangulo ay papasok na dito mismo sa lugar kung saan nagtipon-tipon ang mga beneficiaryo, mga barangay officials, mga estudyante at iba pang mga presyan ng Davao Region.
0: Marcel, nakausap mo ba yung mga estudyante kung o kaya yung mga iba pang beneficiaryo, kung anong gagawin nila sa matatanggap nilang cash assistance?
2: Yung mga beneficiaryo tulad ng barangay, sa barangay, nakausap natin yung isang barangay kapitan, isa sa mga tinututukan nila o bibili nilang proyekto, yung generator. generator para sa kanilang barangay kasi nga minsan nawawalan sila ng kuryente. So mas maigi na meron silang generator na pwede naman makapagbigay ng kuryente sa kanilang mga constituents, so sa kanilang mga residente ng kanilang barangay. So yan ang isa sa mga sinabi ng ating na isang barangay kapitan mula sa Davao Occidental.
0: Kasamang Marcel, bukod sa mga ibibigay na ayuda, cash assistance, tsaka yung mga bangka, fertilizer, meron pa bang ibibigay na tulong ang Pangulo sa mga iba pang beneficiaryo?
2: So far, yan ang ating nakuhang impormasyon. Pero nandito din ang DSWD kung saan pagbibigay din sila ng cash assistance yung mga beneficiaryo ng aking. Andito din ang DSWD.
0: Marcel, hindi naapektuhan yung o nakansela yung aktibidad kasi nagkaroon ng lindol diyan sa bandang Mindanao eh.
2: Oo. Pero yung lindol, yung sentro ng lindol kasi nandoon sa Davao Oriental, ibang probinsya 'yun. Mm-hmm. At hindi naman kasali sa ngayon ang Davao Oriental. So hindi medyo naapektuhan ang mga tao dito sa Davao de Oro kasi hindi naman masyadong malakas.
0: Magandang balita yan na kahit papano hindi na kansela yung aktibidad ng Pangulo dyan dahil marami ang nag-aabang tsaka ang syempre nais na rin nilang mapakinabangan din yung ibibigay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos para sa kanila.
2: Kaya nga ang dami-dami, ilang libong mga tao nandito ngayon dahil nga tuwang-tuwa sila sa magandang balita na ibibigay ng ating Pangulo kahit nag-visi ang ating Pangulo katatapos na yung SONA at nagkaroon siya ng panahon para sa Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental at Davao del Norte.
0: Marcel, sino yung nagsasalita ngayon?
2: Siya po ang governor ng Davao de Oro, si Governor Mabanglo po.
0: Okay, at ipakinggan po ang gobernador ng
2: malapit na. Yes.
3: This is our provincial capital.
4: The province of Davao de Oro. Today, we are making history. For the first time, a sitting president of the Republic of the Philippines visits our provincial capital. A moment that will forever be remembered in the history of our province. And today, Your Excellency, your presence here with us at the provincial capital makes this visit even more meaningful because you come not only to visit but to bring direct.
0: Maraming salamat, Marcel Mamon Dasalia, nagbabalita mula dyan sa Davao de Oro. Samantala, Ako po ang inyong naging kasama si Christopher Tirambolo at susunod na po ang serbisyong Coast Guard.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
13: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
12: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
13: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
12: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
15: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
14: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
15: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
14: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
16: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
17: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
16: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
18: Kasama po namin si Secretary Henry po.
19: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit eh.
20: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
16: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
21: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
22: Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan. Mga updates sa mundo ng palakasan. Tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na! Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
23: Tatlong minuto matapos ang alauna ng hapon, ito po ang Game On sa inyong Sports Radio 918. Ako po si Aryan Maliare at tayo ay kasalukuyan napapanood ng live via Facebook sa DZSR Sports Radio 918 kHz. Mapapakinggan sa ating talapitan 918 AM. You can also like and follow our social media accounts available on Facebook at DZSR Sports Radio 918 kHz at syempre sa ating X account, Sports Radio 918. Dalawang special guest mula po sa ating Philippine Pentsaksila team ang ating makakasama. Sa unang bahagi po ng ating program, ang mismong pangulo ng ating Philsilat Sports Association, si Ma'am Princess Jaisel Kiram ang ating makakakwentuhan. At sa second part naman, walang iba kundi ang ating gold medalist na si Francine Padios mula sa Asian Pentsaksila Championship. So kukwentuhan po nila tayo mula dito sa kanilang recent success sa Vietnam kung saan kumolekta po ang ating koponan ng 11 medals, 1 gold, 5 silver at 5 bronzes. Pero syempre bago yan, pinakamainit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating program. Unahin na natin mula po ang ating latest, no? Sa naganap pong 5th State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay bumida rin ang ating sports, no? During his 5th SONA ay minention po ng ating Pangulo na talagang patuloy po nilang papaigtingin ang suporta sa ating Philippine sports. At ito rin po ay gawa syempre nung ating recent success ng ating Filipina tennis sensation na si Alex Ayala. So naniniwala po ang Pangulong Marcos na talagang kinakailangan, no, na talagang maging involved, ma-encourage po ang lahat, no, na pasukin not just tennis, no, but of course subukan din, no, yung lahat po ng klase ng sports in general, dahil syempre ito din yung magpo-promote, no, ng active lifestyle sa bawat isa. So bukod po doon, mention din sa kanyang speech, no, ang kanyang paniniwala, no, ang kanyang pag-asa na talagang malaki din yung mararating ng ating Philippine football. Ito rin ay syempre mula sa naging success po, no, ng ating Philippine Women's National Football Team. Gay na rin po ang kanyang pag-asa na maging ang ating men's squad, no, ay makakarating sa World Cup. So, without further ado, doon po sa clip na 'yon, ito po ating panoorin at pakinggan. Ayan po, habang inaantay po natin, no, talaga naman pong lahat po ay tumutok, no, dito sa naging 5th State of the Nation address ang ating Pangulong Marcos na ginanap po araw ng Lunes no, sa Quezon City, no? At syempre, lagi po yan, no? Since tayo po ay nandito po sa field ng sports, lagi ring tinututukan ng ating mga Filipino athletes, mga sports officials, no? Ang magiging mensahe ng ating Pangulo. At isa nga, no? Sa kanyang minention din ay ibinida niya, no? Na naging triple support talaga ang administrasyong ito, no? Patungkol doon po sa mga sunod-sunod nga na success ng ating Philippine team, no? And syempre, through the Philippine Sports Commission, ito po ang ating national sports funding arm, no? So, ayan po, no? Ito po ating panoorin at pakinggan.
0: Ating sports, itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup.
23: At ayan po ating napanood napakinggan Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So again, napakaganda ng kanyang naging message. Samantala, at this point ay again, ito live naman po mula sa Davao de Oro, no? Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ating special coverage.

At maraming maitutulong sa lahat ng mga gagawin natin sa national government. Kaya dapat

0: gagawa lahat, sabihin tulungan natin ang local government,
1: eh baka matagalan pa. Eh pagka may ganyan, pagka mayroong disaster, ay dapat talaga mabilis ang galaw natin, mabilis ang pag-respond natin. Kaya yan po ay isang halimbawa kung saan natin ginagawa ngayon ay inuunahan natin, tinutulungan at nagtutulungan kami ng local government. Lahat ng mga gamit, dinadala na namin, inuunahan na nga natin, pati bagyo, pati lindol, kahit na anong klaseng sakuna. Kaya ito po ang aming tema, ito po ang aming laging ginagawa, ang pinipilit na dapat ang local government at saka national government ay talagang maganda ang coordination, maganda ang trabaho nila, maganda na sabay-sabay. Kaya ito po ay nagkabunga po nitong programa na ito na bawat bayan ay makikinabang. Ano bang ibig sabihin nito? Dalawa po ang kasama dyan sa programa. Meron po dyan, isa pa yung tawag na LGSF Fund. Galing po sa national government. Meron din po kaming binibigay na pondo para sa mga local government, sa mga governor, sa mga mayor, para sa kanilang pangangailangan. At para din, para makatulong sa ating mga kababayan na hindi nakakatiyak sa kanilang pagkain, ay makapagbigay, nakakapagbigay tayo doon sa mga nangangailangan ng bigas. Yun po yung sa LGSF. Ito po, kung saan tayo ngayon dito, ay ang tinatawag na Social Civic Development Fund, Projects Fund. Ito po ay para naman sa ating mga barangay. At ang sistema po na ginagawa natin dito, lahat ng barangay sa buong Pilipinas ay binibigyan natin ng 200,000 piso. Bawat barangay. Buong Pilipinas to, hindi lang po dito sa inyo. Kundi, ang hiningi lang natin sa ating mga barangay official ay yung 100,000 ay mabigay sa mga scholarship. Kaya ang plano po ay ganito. 200,000 ibibigay natin sa barangay official. Yung 100,000 doon gagamitin para sa scholarship. Bawat barangay mamimili ng 5 na barangay na scholar para matulungan naman na makapagtapos. Ang sabi lang namin sa mga barangay official, siguro ang pinakamaganda mamili kayo yung mga malapit nang magtapos pero baka hindi makapagtapos dahil kulang sa pambayad, kulang kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. Ngunit so, ang mangyayari dyan, bawat barangay, 5 ang scholar, tawag po natin dyan ay presidential scholar. Dahil itong pondo na ito ay galing sa Office of the President. Kaya presidential scholar, tigli-limang presidential scholar ngayon ang kada barangay. At bawat isa makakatanggap ng 20,000 piso para sa kanilang pangangailangan para naman makapagtapos sila. Ito po ay napakahalaga. Ito, nandito nakikita ko, meron dito yung mga ibang scholar ay nakarating dito. At ang lagi kong sinasabi sa ating mga presidential scholar, sana mapakinabangan ninyo na mabuti itong pondong ito. Dahil napakahalaga yan para makapagtapos kayo. Ang mahalaga ay makapagtapos kayo dahil kapag maganda ang inyong pinag-aralan, kapag maganda ang naging training ninyo, ay malaking bagay ito para makatulong sa inyo sarili, pagandahin ang buhay ninyo, pagandahin ang buhay ng inyong mga pamilya, pagandahin ang komunidad ninyo, at sa ganung paraan para pagandahin ang buong Pilipinas. Dahil iba po ang nakapag-aral, marami pong kayang gawin, marami pong kaalaman. At lagi kong pinapaalala sa ating mga presidential scholar, ang matutunan ninyo, ang kaalaman na makukuha ninyo sa pag-aaral ay kayamanan yan na hindi na mamawala sa inyo yan. Hindi kayang agawin yan, hindi kayang nakawin yan, hindi yan nalulusaw habang buhay ninyo, nasa sa inyo na yan. At araw-araw sa buhay ninyo, pagkatapos ninyo sa eskwela, araw-araw ninyo magagamit yung kaalaman na yan. At yun na nga, at para naman, mas maraming oportunidad para sumikat at para maging maganda ang buhay ninyo. At

0: Alam niyo po, ang katotohanan niyan ay kailangan darating ang panahon. Siyempre, yung mga kabataan, akala nila matagal pa yan, pero darating na, malapit na yan, darating ang araw na kayo na ang namumuno. Hindi lamang sa gobyerno, kundi sa mga negosyo, kundi sa mga kung ano-ano mga ginagawa. Dahil po, katotohanan, sabi nga nila, wala naman daw forever. Siguro kaming mga nakaupo ngayon, hindi naman kami forever na nandito. Darating ang panahon na kayo na ang mga leader ng Pilipinas. Kaya't kailangan handa kayo, may kaalaman kayo, meron kayong karanasan. At kayo ay alam ninyong gagawin para makatulong sa ating mga kababayan, para makatulong sa inyong mga sarili, at para pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Yan po ang halaga ng pag-aaral, ang halaga ng pagtatapos kahit sa para meron naman kayo na meron kayong stock knowledge para kahit na anong papasukan ninyo ay patuloy ang paggamit ninyo dito sa mga bagong kaalaman na nakuha ninyo sa mga eskwela. Yun naman po, 200,000 po, 100,000 bawat barangay bibigay sa atin, bibigay natin sa mga presidential scholar. Yun naman natira na 100,000 na nasa barangay chairman, hindi na po namin sinasabi sa mga barangay official kung saan nila gagamitin yan. Dahil, eto nga, naging karanasan ko bilang gobernador. Wala nang mas alam ang sitwasyon ng isang barangay kung hindi ang mga barangay official. Kahit na sinong eksperto na magsasabi, hindi, alam ko yan. Hindi mo masasabi na mas alam nila ang sitwasyon sa barangay na yan, kundi tanong mo sa mga barangay official. Kaya't yung 100,000, nasa sa inyo na yan. Saan yung gagamitin? Marami po kaming... marami na rin po kaming napuntahan. Iba-iba po ang paggamit doon sa 100,000. Yung ibang barangay, bumili bigas para makadagdag doon sa rice giving natin na ginagawa sa LGSF. Na bigas, binili. Yung iba, bumili ng motorsiklo. Yung iba, bumili ng mga monoblock, bumili ng computer, bumili ng parang gamit para sa agrikultura. Yan po. Kaya't hindi na namin inuutos, hindi na namin sinasabi, eto ang dapat ninyong gawin. At palagay ko, nakakasiguro naman ako, alam naman ng mga barangay official natin kung saan gagamitin yung pera na yan. At sinasabi ko sa ating sa mga chairman, sa mga official ng barangay, kung maging maganda ang resulta nitong programa na sinimula natin ngayon, basta't maging maganda ang resulta nito, ay patitiyakin natin, palalakihin pa natin yung pondong yan. Ayan. Hihingian ngayon natin ang ating mga congressman. Pagdating ng budget, pupunta natin yung mga congressman, sasabihin ko, magandang programa ito, dagdagan ninyo ng pondo. Kaya, pero basta't naman, nakakarating sa tao, yan lang naman ang mahalaga. Yan naman ang mahalaga. Basta't makarating sa tao ang mga serbisyo, mga benepisyo na dinadala ng national government. Kaya napaka-importante po na ang development ng Pilipinas ay hindi lamang sa taas, hindi lamang sa matataas na opisyal, hindi lang sa Maynila, kundi sa bawat barangay sa buong Pilipinas. Ang bilang ng barangay sa Pilipinas siguro mga 32,000 plus ang bilang ng barangay. Nakapagtapos na tayo, nakapagbigay na tayo ng ganitong pondo, yung 200,000 sa bawat barangay, nakapagbigay na tayo sa halos 37,000 at 37,000 na barangay ay nabigyan na. Tatapusin po natin hanggat mabigyan natin lahat ng barangay. Dito naman ngayon, ang barangay na binibigyan natin ng 200,000 ay 565 barangays, Davao de Oro, Davao del Norte, and Davao Occidental. Kaya ipagpatuloy po natin itong programang ito, ang ating mga scholar, pag gamitin ninyo na mabuti itong pondong ito, take advantage eh, pagsamantala ninyo na meron tayong pondo na maibigay at mag-aral kayo ng mabuti. Trabahuhin ninyo ng mabuti ang inyong eskwela at siguro naman sana sa darating na yung susunod na nating pagkikita ay may hawak na kayong mga diploma. Yan po ang pangarap natin. Yan po ay para kaya natin ginagawa po ito. Maraming maraming salamat po. Good luck po sa inyong lahat. At dadagdag ko po, bago po ako magtapos, alam nyo po, ang pamahalaan, ang inyong pamahalaan, ay hindi lang nag-uutos sa inyo na ito yung gagawin ninyo, ganyan ang gagawin ninyo. Yung mga opisyal, yung mga kababayan natin. Kami po ay kasama po dyan, kami ay nakikinig po. Kaya kung merong kayong mga hinain, merong kayong mga inaalala, merong kayong nakitang maganda na sa palagay ninyo ay dapat gawin, sabihin niyo po kami. Sabihan ninyo ang inyong mga local official, sabihin ninyo yung mga official sa mga ahensya ng gobyerno, kung national man o kung local man, at kung kaya namin gawin. Kung ito ba, ay kung ano pa ang sasabihin ninyo sa amin, kung ito ba ay makakatulong ng mabuti sa ating mga kababayan, hanggat kaya po ng ating pamahalaan, gagawin po natin para tiyakin na lahat ng pangangailangan ninyo o karamihan ng pangangailangan ninyo ay maibibigay natin sa inyo. Asahan po ninyo, ang pamahalaan ninyo ay nandito, hindi kayo nakakalimutan kahit kayo'y nasa malayong lugar. Ay nandito po kami, ginagawa po namin ang lahat, nag-iisip ko may ginagawa din namin lahat ng kaya namin at alam namin gawin para tulungan at pagandahin at magdala ng kahit kaunting ginhawa sa inyong mga buhay. Kaya asahan po ninyo na ang pamahalaan ninyo ay laging nandito para mag-alaga, mag-alalay at tumulong sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Maraming salamat po.
2: Atin pong napanood at napakinggan ang talumpati ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa programang Bawat Bayan Makikinabang, Davao de Oro, Davao del Norte at sa Davao Occidental. Magbabalik pa po ang Game On.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
13: Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
14: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood ng live via Facebook sa DZSR Sports Radio 918 AM. Mapapakinggan sa ating talapitan 918 AM. At this point ay usapang pencaksilat po tayo, no? At sa unang bahagi po ng ating programa ay makakasama po natin ang mismong pangulo ng ating PhilSilat Sports Association, Ma'am Princess Jaisel Kiram. Hi Ma'am, welcome to the program.
15: Hello, Yang. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin ngayong tanghaling ito.
2: Yes, ma'am. Of course, first of all, congratulations. Successful ang naging kampanya ng ating Philippine Pencaksilat team mula dito sa Vietnam Asian Pencaksilat Championships. Ma'am, gaano po ka-fulfilling, no, ang naging pagbabalik bansa po?
15: Well, una-una muna, isang pagbati ng kapayapaan sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayong araw na to. Yung laban sa 10th Asian Championship sa Vietnam was indeed very fulfilling. Masayang-masaya kami sa naging resulta. Actually, hindi ako after the results talaga eh. Masayang-masaya ako sa improvement ng mga atleta. Sinasabi ko nga sa kanila, hindi sa akin ah, ang pinaka-importante sa akin is that I see them improve every time they are joining an international competition. Yung medalya, ano na lang yan eh. Sunod na lang yan eh. Darating yan eh kapag naging maganda yung performance mo at that it's the result of how serious you are in training.
2: Yes, Ma'am, syempre bilang pangulo po ng ating PhilSilat NSA, gaano po nyo ipinagmamalaki yung naging performance po na to?
15: Well, palagi naman tayo nagkakamedalya at alam yan ng mga atleta natin kung gaano ako ka-proud sa kanila. Not just an athlete, but bilang tao. Yung character nila, kung papaano nila dalhin ang mga sarili nila bilang representante ng bansa sa larangan ng palakasan. Proud na proud talaga ako sa mga atleta ko.
2: Yes, Ma'am, of course, nakakuha rin tayo ng ating lone gold medal courtesy of Francine Padjos. Gano ba, Ma'am, paano bang nakuha ni Francine, no, itong medalya na to?
15: Well, si Francine, kapag natapat na siya kay Malaysia, usually, sinabi niya sa akin to nung SEA Games eh, basta matapat na siya kay Malaysia, nalulow moral na siya. But this time, wala talagang ibang magiging katapat sa bat Malaysia. So, when I learned that, fighting for silver na siya, no? Fighting for silver, fighting for gold, assured silver. So when I learned about that, I called her up. Sinabihan ko siya na, you will fight against Malaysia. Ngayon pa lang, isipin mo na champion ka. Dahil alam mo, pag pinanood mo talaga si Francine, nag-iiba siya eh pagdating sa mat. Ibang-iba siya. Parang hindi siya yung Francine na galaw-gaw na nakikita mo na parang happy-happy lang na nakikita mo pagka hindi siya naka-uniform, no, na panglaro. Kumbaga, hindi siya in character. But when Francine stands on the mat, in character na kaagad siya.
2: Yes.
15: Ang galing ni Francine. Mm. I am so, so, so proud of her.
2: Yes.
15: Ang ganda talaga ng performance.
2: Yes, ma'am. So, again, ito, ma'am, na pencak sila. So, dalawang klase po kasi ito, di ba? Meron tayong tunggal at saka syempre yung form din po natin, no? So, tell us, ma'am, no? Gano'n na, ma'am, yung naging development, ma'am, ng ating pencak sila since na talagang pinanganak siya dito sa bansa?
15: Well, simula 1991, talagang ngayon yung peak natin, eh. Simula 2016, nagsimula na tayo ulit na makakuha ng mga medalya. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, pero ngayon nga 11 medals. Pero last 9th Asian Championships, marami rin naman tayong nauwi, pero mas marami lang bronze. Dito talaga sa larong ito, itong 10th Asian Championships, marami tayong muntik ng maging ginto. Pero sinasabi ko sa kanila, kahit yung bronze, eh, napakahirap to reach the bronze to fight for bronze medal dahil ang dami munang pinagdadaanan. Kaya nga si Alimar, isa siya sa actually inaasahan natin na makakuha ng ginto. Napakagaling, napakalakas. Ilang years pa lang, no, sa atin, pero ang laki-laki ng improvement ni Alimar. Salamat sa mga coaches natin na walang sawa sa pagte-training sa kanila. Hindi lang yung coach natin, hindi lang involved sa training nila, you know, yung pagpapalakas physically, pero involved din sa buong aspeto ng buhay ng mga atleta. Maraming salamat talaga sa pagtsatsaga ng mga coaches natin.
2: Yes, ma'am, syempre, this is a Asian level, di ba? Kumbaga talagang lagi nating inaabangan yung magiging performance dito. Pero para sa'yo, sino yung nag-stand out yung performance po dito sa okasyon?
15: Ang nakita ko lang habang pinapanood ko sila, napaproud ako sa mga una-una sa mga coaches ko dahil yung level talaga ng performance nila ngayon, malayo sa last international performance nila. Nag-improve talaga sila. Pinakainabangan ko sa lahat yung laro ni Greg Mart. Alam mo, sa laro talaga, may kasamang swerte. May kasamang swerte. Yung laro ni Alimar, pang Ginto talaga yun eh. Pang championships yun eh. Pero may kasama ng swerte. So, may injury eh. Along the way, nagka-injury. But he fought so well. All the athletes, kahit yung hindi nagmedalya, they fought so well.
2: Yes, talagang very proud na proud ang PhilSilat Sports Association dito. Pero tingin niyo po ma'am, ano yung naging pinakamahirap na naging hamon sa kanila throughout the competition?
15: Yung hindi maiiwasan yung magka-injury. But this time, yan na yung tututukan ng mga coaches. No? Like, they had a meeting after. May assessment din yung mga coaches, evaluation of the performance, kung saan pa mai-improve, ano pa dapat yung i-develop. But dati nga sinasabi ko, yung balanse, yung legs. But now, yung balanse, kapantay na nila eh, yung Indonesia. Ano na rin eh, parang, grabe, kahit ako talaga, pag nanonood ako, hindi ako umuupo. If I am with them in a competition like that, hindi ako umuupo sa VIP seat. Umuupo ako kasama ng mga atleta kasi ako yung cheerleader nila.
2: Yes, totoo yan, ma'am. No? But of course, ma'am, ano pa yung pagbalik ng bansa? Ano ba, ma'am? Paano, meron ba silang mas malaking kompetisyon na paghahandaan po?
15: Yes, meron kaming World Championships sa December sa Uzbekistan. I'm not sure yet, but when I went to Indonesia last month, ang sabi ng IF namin, they're working hard to be in the Asian Games, but it's too soon na eh. But nevertheless, our coaches are preparing our athletes for whatever it is na bigla ang competition. But we are certainly preparing for the World Championships in December.
2: So sa December pa yung World Championships. Pero ano ma'am yung areas na nakita nyong ng need ng improvement po?
15: Well, kailangan na lang nila. Ako nakita ko dito, base dito sa 10th Asian Championship, how not to be injured. You know, how to safeguard themselves, no? But minsan kasi kasama talaga yun sa luck. May kasamang ganun 1% eh. But you know, I think through proper yung training talaga, pag sineryoso talaga nila yon, ang sabi ko nga sa kanila, kung ano yung attitude nyo in training, yan na yan ang ipinapakita nyo sa mats. So hopefully meron din kaming nakakatuwa, lalo na yung mga open weight, yung mga heavyweights namin. Ito, babae, munting na rin tayo ng gold dito. Meron tayong mga kinukuha na magiging bagong atleta para sa heavyweights natin. Two of them. Abangan na lang natin. Ang target ng mga coaches is for them to be included sa World Championships.
2: Wow, sana. Pero ilan po ba ma'am yung current member ng ating Filipina Pencaksilat team? Since sabi nga natin kanina, since 1991 meron na tayong PhilSilat, no, Sports Association. So paano ma'am tayo or kayo po naghahanap, no, or nagde-develop ng mga bagong athlete po?
15: Ayun, nagkakaroon sila ng evaluation. Kasi di ba it's the only privilege of the NSA to choose the athletes in the NTP. Pero tayo, ang ginagawa natin, nagpapasparing tayo with the national team. So I think they did this 2 months ago. Nagkaroon sila ng evaluation. Yung mga nanalo doon, yun yung mga niline up natin, no? Sinuggest natin kay PSC na ilalagay, idadagdag natin sa national training pool. Meron din tayong mga atleta na based on the performance sa training, tsaka sa mga competition, may evaluation din yung mga coaches, which they just gave me. Kaya naalis sila sa national team. This is actually to give way doon sa mga promising ng mga atleta. Kasi alam mo, nagulat ako, umatenda ko ng palarong pambansa, nakita ko 17 regions na nilalaro ang Pencaksilat, isa na lang kompleto na ang buong Pilipinas. At yung mga parents of these athletes are very, very, very supportive. Maraming salamat sa inyo. Next year, God willing, we will be hosting the first Women's World Championships sa Manila, sa Ninoy Aquino Stadium.
2: So all women lang to, ma'am?
15: All women lang. Because, you know, Pensyak Salat is applying for Olympics. So, kasi parang sinasabi, it's a Muslim sport. Pero wala tong religion talaga. This is merely just a sport. And we want to show na it's open, hindi lang para sa mga lalaki. Now, Pensyak Salat can be a platform then to showcase women's grit.
2: Yes. So, bakit, ma'am, ano, I mean, nagbid po ba ang Philippines to host this all-women world championship ng Pensyak Silat? Or pang ilang edition na po ba ito?
15: Yeah, first ito, first. Una, inalok kami if we want to host the Asian championships. But when I heard that we need to have a platform for women, so sinabi ko na, because I was elected pala as chairperson for Women's Committee ng International Federation and Public Relations Director as well. Kaya, tayo, Pilipinas actually ang nakiisip to have a platform ng Pensyak Silat for women. So, magkakaroon tayo ngayon ng first Women's World Championship.
2: So definitely for ano to, confirmed na to ma'am for next year?
15: Yes, confirmed na for next year. Now dates na lang ang pinag-uusapan dito. Pero most likely March.
2: Wow. So talaga ano, kasabay siya ng Women's Month, 'di ba?
15: Ang March. Month, oh. Yes. Pero hindi ko pa na-send kay PSC lahat.
2: Yes, ma'am.
15: Hello, chairman, advance po ito, but I told the chairman already and he's waiting na nga for it. Kaya lang kami hindi pa namin napapasa everything, lahat ng mga kailangan for the World Championship.
2: Yes.
15: Hindi pa ako nakasulat.
2: Yes, pero syempre, ma'am princess, it's a privilege for the Philippines to host yung ganun kalaking competition. Pero paano yes, natin world. Ihahanda yung ating team, syempre as host? How do we prepare or ilan ba yung pwede nating ma-send dito? May mga qualification po ba or as host, we can fill as many as we can?
15: Lahat ng category ay open natin yan since this is the first. Tapos nakita ko in the 10th Asian Championships, ang daming babae nanalo. So kampante na ako. Masayang-masaya na ako because this is a prelude. The 10th Asian Championship is the prelude to the Women's World Championship that's gonna happen next year. So, nung nakita ko, okay, nag-gold tayo, silver, ang dami nating silver. Si Cram, yung gold natin nung Asian Youth Games, silver ng Asian, at least, no, gold, silver. Gold na rin yun. Basta silver, gold na rin yun. Ang hirap-hirap talaga ng pinagdadaanan nila. So, with the remaining months to train, these athletes are very promising.
2: Yes. So, definitely, ma'am, syempre, bago tayo mag-focus dun sa hosting ng Women's World Championship, dito muna tayo sa World Championship sa December. So, ano ba, ma'am, ang, kumbaga, parang meron ba kayong ita-target dito based doon sa nakita nyo, at least yung realistic nating expectation when we compete po dito sa December na World Championship?
15: Sa world kasi, mas marami yung mga umaattend, no? Tapos mas malalakas na mga bansa. Pero sa awa ng Diyos, since 2016, hindi na tayo na-zero sa World Championships. As a matter of fact, na kapag naging champion, ganda natin na lalaki, yung Abad Brothers, I think that was 2023, nako malinaw sa date. Ang dami na kasi ng mga competitions pero just recently no nanalo sila sa category nila. Tapos ang dami rin nating silver na muntik na hindi malaki ang lamang, mga isang sipa lang or isang suntok lang. Just like what happened in the 10th Asian Championship. Kung natalo man sila, hindi man nila nakuha ang gintong medalya, hindi 'yun sa laki ng puntos. Isang sipa lang or isang suntok lang. Swerte lang ang pumagitan. Pero sabi ko nga, learn from every competition so that you will improve. Yun lang ang importante sa akin, that you improve in every competition. Period. Darating yung medalya.
2: Yes, totoo yan. So are we sending the same lineup po na nag-compete from the Asian Championship dito sa world?
15: I'm not sure yet with the coaches kasi with the result of the 10th Asian Championships, nagbakasyon kasi sila ngayon dalawang linggo para pahinga naman. Tapos pagbalik nila, but the coaches will be earlier. Isang linggo yan lang yata ang bakasyon nila. So that pagbalik nila, they'll make up another program naman for the World Champ, fit for the World Championships.
2: Yes, tama.
15: Kasi most likely mga naging kalaban nila ngayon sa Asian, yun din naman ang magiging kalaban nila sa World. It's just that mas maraming bansa, so mas maraming elimination.
2: Ayun. So, well-deserved naman yung 2 weeks na pahinga dahil for sure, bakbakan na after that period. But of course, ma'am, doon sa ating magiging hosting, nasa plano na rin po ba to conduct a national selection or definitely meron na po tayong ina-eye for that?
15: Yes, meron na. Meron tayo in September sa Dinagat, Mindanao Leg, National Championships, Mindanao Leg, Sultan's Cup in Dinagat. No, salamat po sa governor ng Dinagat for your interest in Pensacsilat and for hosting this championships.
2: Ilan
15: see,
2: ma'am,
15: you, see you there, Dom.
2: Yes. Ilan, ma'am, yung possible na ano bumuo po sa ating women's team?
15: Complete. Siguro 10 plus 13 categories.
2: So, isa-isa lang tayo per category, ganun siya, hindi
15: yes,
2: siya...
15: Yes, isa-isa lang, except doon sa tatlo, sa artistic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sa artistic. 7 sa artistic.
2: 7, so definitely mga 20, ganyan po, no?
15: Yes, 7 plus 13, yon.
2: Naku, biglang nag-math.
15: Nag-math.
2: But again, thank you so much, Ma'am Princess Jaisel Kiram. Your parting message, Ma'am, for sure. Marami ka, Ma'am, na gustong i-acknowledge po after ng success ng ating Philippine team.
15: Yeah. Unang-una, thank you po talaga sa sumusuporta sa mga atleta, ang Philippine Sports Commission, Commissioner Bongku, Chairman, super thank you for all that you do for the Philippine sports. Sa Philippine Olympic Committee, maraming salamat din sa suporta ninyo sa pagpapalakas ng loob ng mga atleta natin. Siyempre sa mga coaches ko, thank you for doing the best that you can for our athletes. Alam ko yung mga sakripisyo ninyo sa mga atleta. Whatever you do in training, yan na yung laro ninyo. So, pagsikapan, pagpursigihan, because sabi ko nga, when you step on the mat in an international competition, you do not just bring your name, you bring the flag of the Philippines. So, sa lahat po ng sumusuporta sa Pensacsilat, maraming maraming maraming salamat.
2: Yes, there you have it, Ma'am Princess Jaisel Kiram. Again, congratulations, Ma'am. At syempre, mabuhay po ang ating Philippine Pensacsilat team.
15: Salamat na marami yan. Thank you.
2: Thank you po. At ayan po ang nakasama po natin, ang president ng ating Philsilat Sports Association, Ma'am Princess Jaisel Kiram. Marami tayong aabangan na development para sa ating Pensacsilat. Of course, yung magaganap po no, na national selection or national championships in September sa Dinagat. At the same time, meron ding sasalihan na World Pensacsilat Championships ang ating team come December na gaganapin po sa Uzbekistan. Pero yung talagang bongga talaga ay yung magiging hosting natin next year ng first women's World Pensacsilat Championship. So, lahat ng po yan, aabangan natin yung mga development dyan. Samantala, sa ating pagbabalik, makakasama naman po natin si Mary Francine Pajos ng ating Philippine Pensacsilat Team. Magbabalik po ang Game On.
16: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
17: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
16: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
17: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
16: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
18: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas ito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. Hashtag panatag ang may alam.
19: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. At this point, welcome na po natin ang ating ipinagmamalaking pencaksilat athlete, Mary Francine Pajos. Welcome to the program.
20: Hello po. Good morning. Good afternoon po. Thank you for inviting me po sa interview na po.
2: Yes, Francine, of course, congratulations. Ang nagsalba ng gold medal mula sa Vietnam sa Asian Pencaksilat Championship. So, gaano ka kasaya na nakapag-deliver ka na to para sa bansa?
20: I'm super happy po na nakapag-win po ako ng medalya. Especially po ng gold siya for the Philippines and also po para po sa NSA namin kasi nga po grabe po yung suporta sa amin ni Manila Ma'am Princess and our Secretary General po sa para pumatuloy po kami sa competition na Pan Asian Pencaksilat Championship po. So I'm very happy and also sobrang happy ako kasi I made them proud. Kasi yun naman yung goal ko is to make the NSA, our NSA, especially si Ma'am Princess po, po na proud po sa amin, sa mga athletes po.
2: Yes, again, Francine, nakuha mo yung gold medal mula sa female tunggal semi category. So, gaano ba kahirap yung pinagdaanan mo bago finally or officially, no, masiguro na ang gold medal para sa Pilipinas?
20: Sa training pa lang po, mahirap na po kasi first of all, we are far from our family po. So, siyempre, minsan namimiss sila. At the same time po, yung sa duration po kasi ng training ko as I na-mention po din ni Ma'am Princess po kanina is every time po si Malaysia ang nakakarap ko is medyo nalulumural ako at medyo nawawala po sa utak ko na yung at the same time yung galaw po. Pero yung training po kasi na ginawa sa amin ng mga coaches is niisip na at sinasabi sa amin na dapat isipin pa lang sa training na competition na wala nang iniisip na training lang dito, training lang to. So, yun, kapag sumasalaw na kami in the training arena pa lang namin, is feeling namin dapat competition arena na. At the same time, wala naman po kaming mostly naisip na iba or hirap because of provided naman po sa amin ng PSC at the same time, provided po na ng inasikaso na po ni Ma'am Pisces at ng Secretary General namin. Kaya, no worries. So basically, ang hirap lang po namin is yung training kasi syempre po, sobrang pagod na. Syempre, para po sa bayan, kailangan po talagang mapagod. At the same time, yun, wala naman po. Yung training lang po talaga kasi it's part of the job.
2: Yes. Mula sa kwento mo, talagang yung Malaysian, yung lagi mong kadikit, no? Or sabihin natin, toughest rival mo sa category na to. Pero ikaw, nung talagang for gold medal round na yon, no? Ano yung pumapasok sa isip na tong si Francine habang nagpe-perform ka?
20: Actually, before my finals, tinawagan niyo po ako ni Ma'am Princess. Kasi parang I think naramdaman niya bilang medyo mama ko na rin po si Ma'am Princess is tinawagan niya ako. Sabi sa akin, Francine, don't think negatively. Ayan. Positive dapat ngayon pa lang, positive pa lang yung iniisip mo. Bago ka matulog, kailangan positive na iniisip mo. Kasi nga, before the performance, makukuha yun ng katawan mo yung negative na naiisip mo. So, sa ngayon pa lang, when you sleep, take a deep breath, then think positive. So, yung preparation ko for the finals is from the day before pa. So, I was always thinking na, ito na to, akin na to. Kasi, before is lagi ko siyang nakakaharap fighting for bronze. Ngayon, fighting for gold. So, kaya ko na to. Nakalampas na ako ng dalawa. kailangan ko lang siyang lampasan pa for this gold na nangyari, na which is na-achieve naman po in God's will po and God's plan.
2: Yes, so aside from sa magandang preparation, aside from doon sa positive mindset going to the competition, may iba pa bang naging susi si Francine para sa pagkakapanalo na to?
20: Siguro in the sense po ng mga support and mga prayers po ng mga friends, family, at the same time mga teammates and at the same time coaches ko po. And also the guidance po ng mga coaches namin, which is very supportive and very dedicated po sa pagturo at sa pag-aral po ng mga movements namin, which is mas ikapapanalo po namin. I think yun yung naka-advantage kasi sa sa training pa lang namin, sinuturoan na kami na precise dapat yung movement, hindi dapat masyadong over-exage, hindi dapat masyadong madaming extra movement. So, siguro yun yung naka-help sa akin at give me an advantage because of the guidance of my coaches na yun yung gawin.
2: Yes. Francine, in a way, sabihin din natin talagang comeback mo to kasi the last time na nakakuha ka ng gold medal from Asian Pencaksila Championship was in 2022. So, 4 years no, yung nakalipas. So, gaano ito ka-espesyal, gaano ito kaiba mula dun sa 2022 gold na napanalunan mo? Yes, kasama pa rin po natin itong si Mary Francine Pajos. Napakaganda ng kanyang story, no? And nakaharap niya po dito ang kanyang toughest rival, no? Ever since na talagang sumasali siya, ang Malaysian fighter, no? And nung nakita niya raw na talagang nakalagpas na siya doon sa bronze medal match, gold na. Tapos nakita niya yung Malaysian, nako. Sinabi niya, kinlaim niya na akin na to. And ang naging susi doon ay positive mindset, iniwasang mag-isip ng negativity, at the same time, syempre, yung guidance, yung prayers no, ng lahat ng sumusuporta sa kanya. Francine, again, ito yung magandang comeback mo. The last time na nanalo ka ng gold medal from the Asian Pencaksila Championship was 4 years ago, so 2022 pa. Gano ito kaiba doon sa naunang gintong medalya mo?
20: Naging iba po yung experience at the same time po yung saya because of starting from 2022, I was really low moral. Kasi nga, I think 2 times po akong natalo ni Malaysia. So every time, first game ko, si Malaysia nakakatapat po. So the third time, medyo iba pa yung nag-boost sa akin because naging sundalo na ako. So pag third time na fight namin, so ang gusto ko na nun is out ako nun, I have to win because I want to salute to the flag. Yun yung gusto ko. So for the 2 competition na natalo niya ako, yun yung nasa utak ko na I want to salute. Gusto ko lang magsaludo. Kaya na ako nasundalo ako, I want to salute to the sa flag at the same time pag natunog na yung national anthem, I'm gonna salute. So pang fifth time nakaharap ko yung Malaysia. Medyo na-affect ko na naman yung mental ko kasi nga, panglima na, so baka na, pinaplay ko na, Lord, baka naman, ito na yung para sa akin, let me salute for the flag, let me win para makasaluto ako. So, yun, yung saya ko at yung parang, kasi apat kaming sundalo doon ngayon eh, sa apat kaming sundalo, which is my boyfriend Josh Cantor, which is nanalo din po ng bronze medalist, ng bronze medal. Tapos, si Denmark, yung senior namin, si Ma'am Irene, at ako. So, we were praying, yung kami apat, nagpa-pray na, so, dapat manalo ka, Francine, kailangan manalo ka, kasi kapag manalo ka, parang nanalo na tayo, kasi sasaludo ka. So, I don't really have a photo nung na nakasaludo ako. So, when standing on the podium, on the top podium, tapos tumunog ang national anthem, I did my snappiest salute para lang to represent yung team namin as yung team, yung Philippines, tapos yung Philippine Air Force na i-represent sila.
2: I can imagine kung gaano ka-espesyal yung moment na yon para kay Francine Padios. And of course, ano na bang rango ni Francine sa ating Philippine Air Force?
20: Rango po pa is airwoman po. So, magiging second class airwoman na po ako by next year. And also planning next year to apply for officer po.
2: Yun. So marami tayong aabangan kay Francine. But of course, for the World Championship, will you also prepare for the World Pencaksila Championship this December na rin yun?
20: Opo, we're preparing po. Pagbalik po agad kami. Magbabalik po kami agad next month para po mag-training ulit. At ang ano lang po naman nun is, ang ano lang namin ng trabaho lang namin mga atleta ay mag-training na mag-training kasi wala po kami ibang iniisip na problema at any problem because of the support and the guidance po sa amin ng Secretary General namin at ang Presidente namin. Very, very supportive and hands-on po talaga sila. At the same time, yung mga coaches po namin ay very, ano po, kumbaga, sinasabay na po nilang pagiging science, parang ano ba?
2: Scientific.
20: Yung science sinasabay nila, which is mas lalo mas nag-improve at mas lalo nilang maalaman kung ano ang mas better, ano mas ikakagaling ng atleta. At the same time, with the new rules na naman po sa Pencaksilat ay malaki pong tulong na nag-provide po yung ano namin, yung NSA po namin ng foreign coach na which is makaguide po talaga sa amin.
2: Yes, ano yung foreign coach nyo? Anong nationality, Francine?
20: Ang maganda po kasi, ang foreign coach po namin is from Indonesia, which is kung saan po nang galing ang Pencaksilat. Kaya, mas lalo pong makakatulong at makaka-improve po sa galaw at sa mga nurus na nilalabas po.
2: Yes. Francine, of course, minsan ka nang nanalo ng bronze medal mula sa World Pencaksilat Championship. Kailan ba to at gaano ka gusto mo, no? Gaano ka lakas yung kagustuhan mo na makabalik World Pencaksilat stage at ano yung mimithiin mo dito sa pagbabalik na to?
20: Yes, I think last time I won bronze is SM 2022 at Malaysia. I don't know where the place is, pero alam ko sa country na is Malaysia. Nandun po kami, nakapagpanalo po ako ng bronze. Tapos may mga iba po mga atleta din. Madami po kami nauwing medalya doon. Silver, bronze, and I remember my gold din yata doon that time. 2022 pa kasi yun. Pero naniniwala po ako na sa next competition po, na which is the Worlds po, is at least makauwi po ng medalya. But at the same time, to perform very well po at mapakita po na ang Philippines Pencaksilat team ay continuously improving and kaya pong lumebel sa mga big houses, sa mga tulad po ng Indonesia and Malaysia po.
2: Yes. Again, Francine, your parting message, for sure, marami kang gustong pasalamatan, no, dito sa naging tagumpay mo.
20: Thank you po, ma'am, sa pag-invite po sa akin dito ngayon para po sa interview na to. Thank you po sa mga sumusuporta sa Pencaksilat team, sa Pencaksilat Sports Association po. Thank you po sa NSA namin, sa president namin, si Ma'am Princess Jaisel Keram, na hindi lang po nagiging presidente po sa mga atleta, kundi po nagiging second mother na rin po namin. Thank you po sa Secretary General po namin na continuous po na nagtatrabaho at nagsusuporta po sa mga atleta, no, para po mag-provide po sa amin na wala po kami iniisip na anything po na related administrations po na ano. Thank you po, ma'am. Thank you po sa Philippine Sports Commission po. Wala po kami nandito ngayon kung wala po kayong, di po kayo nasusuporta po sa amin. Thank you po sa mga kaibigan, sa mga family, sa family ko, at sa mga taong nandyan po sa akin na mas naniniwala pa sa akin kung saan po nagda-doubt po sa sarili ko. Thank you po sa mga coaches ko po na todo po na disiplina po sa akin, todo po sa akin katok na, Francine, don't worry about Malaysia. Kaya mo yan, just perform your very best. Thank you po sa, so you mentioned, yung mother ko, si Danessa Cesar, yung sister ko, si Jade Cesar po, si Jade Padillas po. Thank you Miss ko na kayo. Kung makakaya ko, uuwi talaga ako. Thank you po sa partner ko, si Josh Cantoria po, na continuous po nagiging shoulder to cry on ko po. Na every time may doubts ako, nandyan po siya mag-ano. Again po, thank you po sa inyo po sa pag-invita sa akin dito. At sana po continuous nyo rin pong supportahan ang Pentsyak Silat. At mas lalo pong ma-expose po ang silat through your radio po.
2: Yes. Thank you so much din, Mary Francine Padios, sa panahon mo at syempre, again, sa talagang pagtataas no, ng karangalan ng bandila ng Pilipinas mula sa Asian Pentsyak Silat Championships. Hangad namin ang mas maraming tagumpay mo pa.
20: Thank you po.
2: There you have it. Nakasama po natin Mary Francine Padios, ang gold medalist mula sa 10th Asian Pentsyak Silat Championships. Ang kanyang next move ay ang World Pentsyak Silat Championships na gaganapin po sa December sa Uzbekistan. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Game On program. Thank you so much again kay Ma'am Princess Jaisel Kiram, ang pangulo ng ating PhilSilat Sports Association, sa ating Master Control si Daniel Cruz, Rodson Justiniano, Timothy Tapales, Sir Edmond Obra, ang Mlolos at ang Marulas Transmitter. And of course, gusto ko rin pong i-mention, no, kung kayo may panahon, you can also visit no itong Pau's Chocolates and Sweets located at 19J Molina Street, Concepcion 1 sa Marikina City. So, available din po yan mula sa TikTok, Shopee, at sa Lazada. So, available, no? Ito pong Pau's Chocolates and Sweets, panregalo. Kung kayo nag-crave ng sweet, ayan, maaari kayong bumisita again. 19J Molina Street, Concepcion 1, Marikina City. Also, you can also check ito pong Aguilar Law Office for legal concerns naman. Located naman sa 165E Manalo Street, Concepcion 1, Marikina City. So available ang kanilang services, notary, legal consultation, transfer of title, AE Business and Consultancy Services Co., business consultation, BIR registration of business, and SEC registration, tax compliance. Ayan po. Visit and like nyo rin po ang kanilang Facebook page. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Game On. Maraming salamat sa lahat.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
21: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
21: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
21: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
21: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
22: This is a public service announcement.
23: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
22: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
25: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
26: Headlines ngayon.

Yung lahat. Ako po si Aaron Bayato and this is your radio guide to anything and everything football, Football Connection on Sports Radio 918 AM. Your Sports Connection, mga kaibigan, the ASEAN Hyundai Cup 2026 is currently underway. Full blast na po and this time tayo naman po ay lalahok na sa aksyon. Araw na naman ang laban para sa ating pambansang koponan sa men's football. At yan po ang ating bibigyang preview for today. We're taping this bago po magsimula yung State of the Nation address ni Ginoong Ferdinand R. Marcos Jr., our Philippine President. Dapat po kasi kahapon, we're gonna tape it para marinig nyo po ulit ngayon. But of course, LeBron James finally decided where he wants to go for the 2026-2027 NBA season. So we're gonna have our football connection for this Tuesday, July 28, 2026. So it's gonna be a short while, mga kaibigan. And by this time siguro, tayo po ay papunta na po sa New Clark City Athletic Stadium. So please have a listen po sa aming radio station sa 918 AM sa inyong mga talapitan. At give us a like and follow sa aming mga social media channels to give you the updates po patungkol po dito sa ASEAN Hyundai Cup 2026 on Facebook. Facebook.com/SR918 or just search sa DZSR Sports Radio 918 kHz. Sa Twitter or XX.com or Twitter.com/SportsRadio918. We're gonna be providing our tweetcast sa pagpapatuloy sa pagsisimula nung game from kickoff hanggang sa full-time whistle. We're gonna give those highlights sa inyo, mga kaibigan. At syempre, you can also tune in sa PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android at sa App Store po para sa iOS. Okay, the 2026 ASEAN Championships, 2026 ASEAN Championships, officially known as the ASEAN Hyundai Cup 2026 dahil nga po sa sponsorship reasons or kung for brevity, ASEAN Cup 2026. The biennial Men's Football Championship ng Southeast Asia na organized po ng ASEAN Football Federation. At unang edisyon po na ito ay nasa ASEAN Hyundai Cup. So, of course, the reigning champions of Vietnam, tayo po yung nasa Group B, ongoing na po ang Group B competition, and we're gonna get into that now, mga kaibigan. As things stand sa Group B ng ASEAN Championships, nanguna ang Thailand at Malaysia. Ang Thailand po, pinulbos ang Laos sa 5-0, samantalang ang Malaysia na naig kontra sa Myanmar 2-1. Wala pa po tayong game because we have a first game bye. So this is our first game for the group stage. And we're gonna be taking on Myanmar later at 6 PM sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas sa Tarlac. So ingat-ingat po tayo sa mga papunta po ngayon sa New Clark City Athletic Stadium. Shoutout po sa mga nag-provide ng mga free shuttle buses sa papunta po sa New Clark City at sa mga nagko-commute na papunta nga po sa nasabing stadium dyan po sa Capas sa Tarlac. And kung bakit po sa Capas Tarlac, of course, dahil nga po sa requirements ng Asian Football Confederation na pagdating po sa standard ng quality ng mga pitches na dapat natural grass. So, kaya na po dinadaos yung mga games ng ating mga pambansang koponan sa senior teams, mapa men's o women's man yan, sa New Clark City Athletic Stadium. Now, yung mga continental games, obviously, pwede naman po silang laruin sa Rizal Memorial Football Stadium. Okay, so we have a 6 PM game against Myanmar. Myanmar is coming off a 1-2 loss. Tayo naman, of course, we had a bye and ang mga bataan ni Coach Carlos Cuadrat para po dito, dinagdag po yung dalawang player, sina Angelo Brockner tsaka si Michael Kempter at yung mga inilathala na mga manlalaro initially nung after po matapos ng FIFA Men's World Cup, sina Quincy Camerad, Patrick Dato tsaka si Enrico Manggawang. Ang mga defenders natin, at least on paper, sina Scott Woods, Adrian Yugelvic, Daisuke Sato, Santi Rublico, Jaime Rosquillo, Christian Rotini, Lowell Adele, Michael Kempter, tsaka si Angelo Brockner as mentioned. And then Rocket Ritarita, midfielders natin, alongside Sandro Reyes, Kenji Nishioka, Gavin Wentz, Cole Moroka, Javier Mariona, John Lucero, Oscari, Keiko na yung mga midfielders natin. And then we have mga strikers natin na sina Martini Ray, Aaron Long, Andre Leopold, Harvey Gayoso, Pocholo Bugas, at saka si Andres Aldeguer. So those are our players for the upcoming, for the ongoing ASEAN Hyundai Cup 2026. So after the Myanmar game, mga kaibigan,
The next match natin, they will be flying to Laos to go to Vientiane para po makaharap ang Laos sa darating

0: Buo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
6: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si MS mo yata nagkakabit eh.
11: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

Oras natin, tropa, 12 minutes na after 5 p.m. this Tuesday, July 28, 2026. Parang masyado pang maaga. Mayan na kaya tayo. 5:12 na eh, maaga pa. Magandang hapon po, Pilipinas. Postgame tayo dito sa Sports Radio 918. Ako po si John Bacol, live na papakinggan sa 9:18 a.m. sa inyong mga radyo at napapanood by live stream sa ating Facebook page, SR918. Kahapon, ano, habang nakatutok ang karamihan

0: tryouts na isinagawa ng NSA ng Muay Thai dito sa Pilipinas. So, 6 weight classes sa 63.5, 67, tsaka 75 kilograms sa men's division at sa women's division, 48, 51, at 54 kilograms. Now, but all in all, dun sa gaganaping IMAG sa Riyadh in December, 8 weight classes ang meron dun. 5 sa lalaki, 3 sa babae. Now, bakit 6 na lang yung nagkaroon ng tryouts kahapon? It's because meron na tayong 2 manlalaro na seeded na sa kanilang respective weight divisions. Yan ay ang ating dating world champion na si Philip Delarmino and our SEA Games medalist na si Ariel Lee Lampakan. So, inannounce na ba kahapon kung sino yung mga magiging miyembro ng team? Eh, hindi pa. Dahil pagdidiskusyonan pa ho yan, pag-uusapan pa, i-determine pa ng coaching staff ng Team Bagsik, yung pong moniker ng ating National Muay Thai Team. Pag-iisipan pa nila, pag-uusapan nila kung sino etong 8 fighters natin magkocompete in the 2026 IMAG pagdating ng December. Now, lahat ng competition dito sa IMAG, specifically dito sa Muay Thai, puro combat, puro sparring ito. Unlike sa ibang like the Asian level ng Muay Thai or yung IFMA World Championships, meron kasi kasamang forms yun. Merong Mai Muay at saka merong Y Crew. Pero dito sa IMAG, puro combat po ito. So, all in all, 8 yung ipapadala natin, 6 na weight classes yung nagkaroon ng tryouts kahapon. So, let's find out some other details patungkol dito sa ginawang tryouts na to. Kailan ba malalaman kung sino yung mga pipiliin, kung sino yung mga mag-represent sa Pilipinas for Muay Thai sa IMAG? At syempre, anong plano nito? Kasi ano pa lang ngayon, July, papasok pala ng August, December ito. So, meron pang mga 4 to 5 months of preparation time ang ating bubuing Philippine team for Muay Thai dito sa IMAG. So, ito yung mga naging panayam natin kay na Coach Billy Alumno, ang head coach ng ating Philippine National Muay Thai Team, at kay Miss Joy Fernandez, ang Secretary General ng Muay Thai Association of the Philippines.
1: Okay. Coach, ano yung magiging criteria for judging sa pagpili ng members natin for IMAG?
2: Siyempre, yung IMAG is napakabigat na competition yan. So, talagang tinitingnan namin, pumipili kami talaga yung talagang may malakas, exceptional talent talaga. Kasi sa Muay Thai, hindi lang puro power, kailangan din yung may mga height, may mga skill talaga na kailangan kumpleto. Kasi mga kalaban natin sa IMAG, malalaki, matatangkad, then malalakas. So, kailangan natin yung mga matitibay at saka magagaling lumaban na player para sa IMAG.
1: And so far naman, Coach, yung sinabi mong yun, nakita mo naman sa mga lumaban kanina?
2: Hopefully, sa mga, yung mga nag-tryout ngayon, may mga nakita kami ng mga talent din naman. Pero talagang hubugin pa rin. Mm-hmm. So, hopefully, makaabol kami. May mga 4 na buwan pang training. Hopefully, makahabol. So, ang preparation namin dyan ay talagang ilaban ng ilaban para namin sa mga foreign exposure namin sa mga competition abroad.
1: Yung mga laban, Coach, kanina, very competitive. Yun ba yung in-expect nyong intensity kahit na sabihin na nating glorified sparring yung nangyari kanina with the tryouts?
2: Yes, kasi yung mga iba gusto talaga nilang mapasama sa IMAG or sa national team na maglalaro. So talagang binigay lahat nila ng best nila. So nakita naman namin, talagang tudo bigay yung mga ginawa. Sana magtuloy-tuloy yun para may chance tayo sa IMAG.
1: Coach, how soon yung ilalabas nyo yung mga pangalan? Kasi nga sabi mo, diretso trabaho na to for the IMAG eh.
2: Yes, hopefully next week na, i-coco na namin yung final entry namin kasi kailangan namin makapag-start na ng mga training abroad at saka mga competition abroad.
1: Alright. Ilang mga ballpark figure, Coach, ilang atleta yung ipapadala natin for IMAG, for Muay Thai?
2: Hopefully makuha natin yung

0: Tatlong babae at saka limang lalaki.
1: Tatlong babae, limang
0: lalaki. So, 8 yung eight. Slot natin na sana ma-approve ng technical committee ng POC. Yung 8 athletes natin na yun na magpa-represent sa IMAC.
1: Pero may, ano ba yung coach? May kada weight class? May ano lang, may number lang ng ano?
0: Yes.
1: Tigitigisa lang ba?
0: Tigitigisa lang.
1: Okay.
0: Bawat isang weight category, isa lang. So, sa babae, meron tayong tatlong weight category. Yung 48 kilograms, 51 kilograms, at saka 57. Then sa lalaki, 54 kilograms, 57 kilograms, 63.5 kilograms, 67, and 75 kilograms.
1: Ayun. Pero itong nag-tryouts ngayon, ilang weight class lang to?
0: Bali, anim lang.
1: Anim lang for today.
0: So,
1: okay.
0: Sa lalaki, tatlong lalaki lang. So, meron na tayong seeded dun sa, kwan, sa 54 kilograms na yung veteran fighter natin na gold medalist ng SEA Games, si Ariel Lampakan,
1: okay.
0: At saka si Philip Dilarmio, yung
1: world champion natin.
0: World champion, at saka siya yung silver medalist natin yung huling IMAG sa Turkmenistan. So, kailangan nilang kailangan i-depend pa rin niya yung kanya.
1: Puro combat lang ba, coach, sa IMAG? Or may Muay Thai?
0: Yes, puro combat lang.
1: Puro combat lang. Okay. Okay, Ma'am Joy, of course, the purpose ng tryouts for the national team sa IMAG, but why did MAP decide to hold the tryouts in the first place? Kasi, I think, isa kayo sa mga combat sports NSA natin na puno yung lineup eh.
2: There are actually silverweight categories na wala kaming khaki for that. And also, this was a challenge for the national team then. That's why we held this tryout. And also, we want to see then, kasi minsan, we requested actually for more athletes for, from the PSE athlete quota. But unfortunately, hindi pa ito na-approve. So we still want to check out if there are still eligible athletes who can go with us and fly with us in the Asian Indoor and Martial Arts Games.
1: Kanina may nabagit si Coach Billy, you're planning to hold a training camp internationally. Is that yun ba planchado na or nasa planning stage pa rin at this point?
2: Nasa planning stage kami, okay. But almost planchado na. Mm-hmm. So we're preparing in advance because we want to have a 2-month training,
1: right,
2: in Thailand just in time for the Asian Indoor Martial Arts Games this December. So we plan to start in October. So yes, now we should be requesting everything that we need from the Philippine Sports Commission.
1: Ano pong timeline nun, ma'am, nung training camp sa Thailand?
2: Ideally, we train for 2 months on the Asian Indoor Martial Arts Games team, December 13,
1: okay.
2: On December 13, roughly around October, dapat nandun na kami. And we also have juniors kasi, competing in juniors.
1: Yeah.
2: So they'll be staying with the juniors for a month, then the juniors fly out to Greece.
1: Right.
2: Maiwan yung mga seniors natin, yung IMAG. So that's
1: for the IMAG, puro senior athletes natin yun, ano?
2: Yeah.
1: Okay. Between now and IMAG in December, yung bang senior athletes natin, merong pang ibang competition?
2: Yes, we have all disciplines Muay Thai Championships in Kosovo this September. So, some of our athletes na qualified na to go with us in IMAG or joining, so that would be the tune of game. And some of those who might be selected are also going with us.
1: Right. Kumusta po yung turnout ng mga nag-tryouts? Kasi I noticed mayroon ding mga non-national team members na nag-participate kanina.
2: Yeah, so halo siya na may mga surprising and intense talaga. So, and then meron din na we kind of expected na sino yung aakyat or yung pilipad with us. So the turnout, safe answer. We'll deliver it muna with the coaching staff before we make any announcements.
1: Alright.
3: Yan po si na Coach Billy Alumno ng ating Team Bagsik, our Philippine National Muay Thai Team, at ang Secretary General ng Muay Thai Association of the Philippines, si Ms. Joy Fernandez. So, I think at this point, that's all we need to know about dito sa ginawa nilang tryouts and the plan as far as the training is concerned ahead of the Asian Indoor and Martial Arts Games na mag-uumpisa December 16. So according kay Ma'am Joy Fernandez, by October, they need to be in Thailand to open that training camp. Pero before yun, meron pang sort of a tune-up event yung IMAG team doon sa gaganaping All Disciplines Senior World Championship sa Kosovo in September. Okay, so I think crucial yung magiging timing nung training camp na yon. Kasi syempre, two months yun. So, magiging mahirap na training camp yun. But they're also coming off that tournament in Kosovo. So, magiging crucial yung timing nung two-month training camp na yon. Ayaw mo naman siyang masyadong ilagay ng maybe sobrang lapit sa IMAG na hindi na magkakaroon ng sapat na panahon yung mga atleta para makapagpahinga, makarecover. And at the same time, ayaw mo rin naman na masyadong malayo pa for the IMAG. Kumbaga para nadun pa rin yung momentum, ano, yung sabihin nating physical peak ng ating mga athletes coming off that training camp. So, tututukan natin ang development kung sino ba yung bubuo ng ating Philippine Muay Thai team for the 2026 IMAG pagdating ng December sa Riyadh. Ang ating oras, it's now 5:24.
4: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
3: Sa iba pang updates patungkol sa ating national team players, our international master Christian Giancarlo Arca finished second overall sa Blitz competition and the boys under 18 category sa 28th Asian Youth Chess Championships 2026 sa Shenzhen, China. After 9 rounds, si Arca had 7 points galing sa 7 panalo at 2 talo. He won his first 2 matches tapos panalo siya dun sa 5 huling laban niya. Ano lang half a point lang yung lamang sa kanya nung naging number 1. Samantala, sa standard play, tabla si Arca in 4th to 11th places with 6 points after 9 rounds. Ang record naman niya rito, 5 panalo, 2 draw, tsaka 2 talo. Sa last 3 rounds, back-to-back wins yung kinuha niya laban sa Russia tsaka Sri Lanka. But then dun sa huling laban niya, draw yung resulta kay Alexander Fedosov ng Russia. Sayang yun kasi kung nanalo siya sa round 9, he would have tied for 1st to 5th places with 6.5 points. And then in rapid, ang pwesto niya 18th to 24th with 4 points after 7 rounds. Si WCM Nika Juris Nicolas naman was tied for 14th to 23rd sa girls under 14 in standard play. 5 points after 9 rounds, 2 panalo, 6 na draw, at saka 1 talo. And then in rapid, 9th to 12th ang pwesto niya, 4.5 points after 7 rounds. At sa blitz, 5th to 10th place, 6 points after 9 rounds. Nakapagtala naman ang ating Philippine Women's Lacrosse Team ng unang panalo nila sa ginaganap na 2026 World Lacrosse Women's Championship. 11-5 victory ang inilista nila laban sa Czechia in Tokyo, Japan. First two games ng Pilipinas, a 6-12 loss laban sa Israel. Tapos medyo dikit yung talo nila sa China, 7-9. And dahil doon na hindi na tayo nakagkaroon ng chance na umabot sa quarterfinals, ano? But dito sa unang panalo nila in this competition against Czechia, ang top scorer dito ng Pilipinas si Steph Lazo, naka-4 na goals. Etong si Steph Lazo at si Sarah Nelson naman added 2 goals. Si Lazo yung tumabla ng score in the first period after unang makabutas etong Czechia. And then in the second, naka-score si Sarah Nelson, si Annika Bennett at saka si Nia Carrera before naka-2 sunod etong si Steph Lazo to make it a 6-1 ball game. Sofia Russo made it 7-1 para sa Pilipinas doon sa simula ng third period ng laro. And then nakadikit ng konti etong Czechia after scoring 2 goals, making it 3-7, pero bumawi agad para sa Pilipinas si Abby Manalang. And nagtuloy-tuloy na yun, no, dun sa panalo. So yun nga lang, hindi nakapasok sa quarterfinals etong Philippine team, but lalaro sila sa 9th to 12th placement round this coming Thursday. 5:28 ang ating oras. At this point, ready na si Aaron Bayato from the New Clark City sa Capas Tarlac. I think may inilabas na yung starting 11 ng ating Philippine Men's National Football Team para sa unang laro nila dito sa 2026 ASEAN Championship. O kilala rin bilang 2026 ASEAN Hyundai Cup. It's going to be the Philippines versus Myanmar at 6 p.m. ngayong maya-maya po. So nasa linya na natin si Aaron Beato. Aaron, go ahead.
5: Yes, good afternoon John at sa mga listeners natin sa post-game dito nga po sa New Clark City Athletic Stadium. We are 30 minutes away from kick-off time sa New Clark City Athletic Stadium sa football pitch nila. Yung starting 11, banggitin lang natin John at mga kaibigan, goalkeeper natin si Quincy Camerad at tatayong team captain natin si Daisuke Sato. Rest of the lineup, Noah Ledel, Scott Woods, Sandro Reyes, Harvey Gayoso, Oscar Ikekonen, Cole Mroka, Pocholo Bugas, Javier Mariola at saka si Santi Rublico. Coming off the bench sa mga bataan ni Coach Carlos Cuadra, si Adrian Ugalvic, Gavin Muenz, John Lucero, Kenji Nishioka, Jaime Rosquillo, Jerry o Gary Ray, Enrico Manggawang, Patrick Leito, Andres Aldeguer, Christian Rontini, Elijah Rita-Rita at saka si Aran Thomas Long. Ang Myanmar, of course, they're coming off a 1-2 loss against Malaysia and they're hoping for them, at least for Myanmar side, na baka magkaroon ng mga ganda result. Pero tayo, ito yung unang game natin dyan dito sa 2026 ASEAN Hyundai Cup or the ASEAN Football Championships. And we want to start the group stage on a winning note. We are ranked 136 or 135 sa latest FIFA rankings, down to 150. 6 of 57 atong Myanmar men's soccer team. So on paper, we should be able to garner a 3 points, ideally. And hopefully yun ang magawa ng mga bata ni Coach Carlos Cuadra dito sa group B action ng 2026 sa ASEAN Hyundai Cup. Again, mga kaibigan, dito po sa New Clark City Athletic Stadium, 6 p.m. ang kick-off time sa pagitan ng Myanmar at Pilipinas. And very important, John, maulan ngayon, malakas ang ulan. Tumila lang ngayon pero it's projected na magkakaroon pa ng heavy rain showers. Although it could factor into the match by far as scheduled pa rin naman yung pag-kick-off time at wala naman tayo naririnig na baka hindi naman maka-cancel. At least magkaroon ng suspension of play kasi may mga period na biglang buhos yung ulan. But tumitila naman din siya and ngayon ay ongoing naman yung warm-up nitong ating mga protagonists, especially for our Philippine Men's National Football Team. So again, the Philippine Men's National Football Team will be taking on the Myanmar at 6 p.m. or less than 30 minutes away sa unang laban natin sa ASEAN Hyundai Cup 2026, the top flight tournament for Southeast Asian national teams sa larangan po ng football. John.
3: Yes, Aaron, just a few questions. Yung bang overall lineup ng Pilipinas for this competition is the same team natin na naglaro kamakailan lang sa Asian Cup qualifiers?
5: Unfortunately, dyan, hindi kasi hindi na tayo sakop ng FIFA window. So hindi required yung mga mother clubs na mag-release ng mga star players nila. Of course, nami-miss natin si Bjorn Christensen, yung magkapatid na Tabinas brothers na si Jefferson at saka si Paul Tabinas na naglalaro sa sina yung Tabinas naglalaro sa Thai League and Bjorn Christensen sa Europe. So fortunately we have these players na yan nilabas ni Coach Carlos Cuadra last week nung pagtatapos ng FIFA World Cup at yung may available natin for the duration of the tournament. Just a quick context din John, ano, nanalo tayo 5-1 with a different lineup. Pero yung majority naman dito, like sina Harvey Gayoso, Santi Rublico, Sandro Reyes, Scott Woods, Scary Kekonen, they're available. But let's see, paano yung magiging adjustment nito? Kasi parang, medyo wala, on an analysis standpoint, John, medyo wala tayong finishing striker. So let's see who will be the standing as the parang finishing striker natin in this particular ball game, John.
3: Mm-hmm. And lastly, every 2 years to, no, itong ASEAN Championship na to, what was the result for the Philippine side dun sa huling sabak nila sa action dito?
5: Mm-hmm. We are coming off a semi-final finish. We were 1 win away sana in the troning at Thailand at that time during the two-leg semifinals atong ASEAN Hyundai Championship Tour, formerly known as the Mitsubishi Electric Cup. Pero dahil sa aggregate score na nakuha ng Thailand na ginanap sa Bangkok, sa Rajamangala Stadium, hindi pinalad yung mga bataan natin noong 2024. At yun, nag-settle tayo for a fourth place finish during the Final Four or Knockout Stage or Semifinals noong 2024 ASEAN Football Championship. Hopefully, it will be a different stage this time, although, siyempre, we have a different set of players. So, it's a big question mark kung paano natin kaya makapag-content muli for a knockout stage finish in this particular tournament.
3: Alright, thank you very much, Aaron.
5: Yes, maraming salamat mula po dito sa New Clark City Athletic Stadium sa pagsisimula ng kampanya ng ating Philippine Men's National Football Team sa 2026 ASEAN Hyundai Cup. Aaron Bayato, Sports Radio 910.
4: Talakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
3: Maraming salamat, Aaron Bayato from the New Clark City sa Capas, Tarlac, the Philippines versus Myanmar sa pagbubukas ng laban ng ating home team sa 2026 ASEAN Championship or ASEAN Hyundai Cup. Target ng Pilipinas to get the full 3 points with a victory over Myanmar. At syempre, mas magandang 3 points eh, kesa 1 point, di ba? Pag sa pagsimula ng laban mo rito. It's now 5:34, mga kababayan. Over at the 2026 Fencing World Championships, ang highest result ng Pilipinas dito ay nanggaling kay Samantha Kyle Catantan sa women's foil. Catantan sa kanyang pagbabalik for the after 4 years dito sa kompetisyon, finished 52nd overall. In the round of 64, natalo si Samantha kay Jessica Z. Giaguo ng Canada, 15-8. That was yesterday, Monday. And then before that, it was a 15-13 win over Sofia Glason ng Australia in the round of 132. Kasi yung ibang mga Filipino fencers dito, nasa outside of the top 100 pa nga yung karamihan, ano. So, naglaro si Sam back in 2022, 42nd overall ang finish niya ron. And then she missed 2023 dahil sa ACL injury and again with the same issue in 2025. Last year, mga kababayan, si Annie Ramirez din ang yung nag-iisang gold medalist ng Pilipinas sa Asian Jiu-Jitsu Championships. Now, this year, nakuha na ni Annie yung kanyang ikalawang ginto in her second international competition. Kasi gold medalist din siya dun sa Asian Beach Games. Tapos gold medalist sa Asian Jiu-Jitsu Championships. Pero hindi pa tapos si Ana Ramirez for 2026. Kasi meron pa siyang pinaghahandaan na tatlong major international competitions bago matapos ang 2026. So, especially yung isang competition dyan na she has to come down in weight. So, meron na namang pagdadaan ng weight cut. Hopefully, mas maging maayos ang maging weight cut ni Annie Ramirez for that competition na nakaset in September. So, let's find out more about our three-time Asian Jiu-Jitsu champion and world number one ngayon in her weight class na si Annie Ramirez.
6: Makakasama po natin ngayon our three-time Asian champion na si Miss Annie Ramirez. Welcome back and congratulations, ma'am.
7: Thank you.
6: Yes, yeah, so first, Miss Annie, pangatlong corona na to sa Asian Jiu-Jitsu Championship. Gano'n ito kaiba doon sa dalawang nauna?
7: Gano'n siya kaiba? Siguro yung the way I play. Siyempre, mas yun nga. Like I said before, parang piling ko nasa maturity. Ano na rin ako ng kasi nagdadagdag din ako ng mga techniques so along the way. So, parang ngayon mas nagagamit ko na yung mga pinadagdag ko or mga inaaral ko prior to ng championship.
6: At 35 years old, pinatunayan mo na ikaw pa rin ang Asia's best. So, anong masasabi mo? Paano mo ba napagpapatuloy itong drive na to?
7: I think wala kang pinaka-secret sa paano magiging consistent yung result na napapakita ko yung hard, ano, consistency sa training, and syempre yung, I think, how I dedicate myself. Kasi even though injured ako, as long as kaya kong umabak sa mats, as long as kaya kong i-manage ng taping, nito-train talaga ako, but I don't skip training. Kaya naman, I mean, not necessary na injured ako, mawala ako sa mats. Pero yun, I think yung consistency ng training, yung hard work talaga. So, even though may mga na-achieve na ako before, hindi ko masyadong inalagay sa utak ko yun. Parang lagi akong nagbaback to zero, lagi yung challenger, yung ganun pa yung bad feeling. So I think yun yung pinaka-ano ko.
6: Dun sa ibang ano interviews natin, meron kang na-mention na parang it's hard to win, but it's harder to keep winning. So, wala nung sinabi mo yan, hindi ko na siya makalimutan. And after nung competition, paglabas mo dun, challenger ka na ulit, di ba? Bakit? Saan mo nakuha yung ganong mindset?
7: Kay Coach Jan. Coach Jan. So, I think siya yung may pinakamalaking influence sa akin in terms of how I think or how I, paano ako magsiset ng mindset. Siyempre, aside sa sarili ko siguro, parang siya yung mas naging, siya yung nag-forge ng ito, yung mga quality or ito yung supposed to be mindset ng isang athlete. So, medyo mataas yung standard niya. So parang gano'n. I'm trying my best na magawa ko yun. Kasi si coach talaga, he's been through a lot of ng pinagdadaanan ko ngayon na pagdaanan niya yun. So, malaking papasalamat ko na may nag-guide sa akin na ano yung dapat mindset, mentality. So, yun. Siya yung may biggest factor kung bakit gano'n ako mag-isip.
6: Pero ikaw ba talaga, kapag ganitong nananalo ka, especially kapag fresh yung competition, wala talaga yung point na parang nafe-feel mo na, Asian champion ako. May ganun ba na parang paggising mo isang umaga na parang, you know, may moment na nagsisink in yung may reflection, may ganun ba?
7: Nandun naman yun. I mean, hindi naman makawala na yung proud sa sarili mo, na-achieve mo yung mga bagay na di ba, mahirap i-achieve. Pero yun na nga, kumbaga, yun din kasi yung over, kung parang lahat ng sasobra kasi hindi maganda, di ba? Pag masyado mong tinanim sa isip mo, pwede kasing maging ano ka stagnant ka na doon, Asian champion ako, world champion ako, di ba? Kung hindi ka na maglalaro, okay lang, sit-tip mo na yun sa sarili mo. Di ba? Pero habang naglalaro ka kasi, kailangan lagi kang gutom eh. Hindi lang physically gutom ka, di ba? Mentally gutom ka na mag-level up lagi. Lagi mong, kasi kung, kunyari, lalo na kami, exposed kami sa competition, ngayon, very high-tech. Lahat ng laban namin, recorded na, di ba? So, lahat yun, napag-aaralan ng kalaban. So, kung ikaw, sa sarili mo, masyado mo nang iniisip or masyado mo medyo nadala ka dun sa mga panalo mo, hindi ka na champion lang ko, hindi ko na kailangan mag-work hard, hindi ko na kailangan mag-update, hindi ko na kailangan mag-update ng skills, di ba? So, nagkakaroon ng ano, may iwan ka ng kalaban mo, kasi yung kalaban mo, sila, gusto ka nilang talunin. Pagkagawa sila ng maraming, anong, anyways, para talunin ka. So, kung magiging masyado kang confident sa narating mo, okay, it's okay to have a confidence, diba? Hindi naman, hindi mo pwedeng tanggalin yun. Malaking bagay yun. Pero, beyond anything sa sobra, to the point na papabayaan mo yung skills or hard yung training mo, supposed to be training mo. Kunyari, kasi ganito yun may mga example ako, kunyari, kung, sabihin na, world champion ako, hindi ako mag-train ganito, or hindi ako, alam mo yun, may mga ganun factor na pwede mangyari. Kung masyado mong iniisip yung mga na-achieve mo sa buhay, I mean, it's good na meron kong ganun, pero it's also better na maging, ano mo siya, na parang, yes, okay, pero back to zero ka ulit, back to working hard ka ulit, para hindi ka nagkakaroon ng over self-confidence na mapapabayaan mo na yung preparation mo. Kasi preparation yung pinaka-best ay pinaka-important sa amin eh. Yung competition nandyan na lang yan. Yung paano ka mag-prepare, ano yung mindset mo, ano yung attitude mo during the trainings. Siyempre, how you bring yourself sa labas. lahat yan nangyayari dahil sa preparation mo. Kung hindi ka na-prepare na maayos, hindi mo rin makukuha yung best result na kailangan. Parang, for me, that's, ano, kaya hindi ko masyadong, hindi ko yun, ah, champion ako, somehow, sabre, kailangan talaga yun. Pero hindi pwedeng more than, or hindi pwedeng to sobra dun sa sobra-sobra.
6: Yes, pero syempre gusto muna nating balikan, Miss Annie. Ang una mo nakaharap dito, Kazakhstan, 'di ba? Then sinunod mo Vietnam bago yung naging gold medal match mo. So kwento mo muna sa amin yung naging journey bago yung championship round.
7: Okay, so seated kasi ako. As I think for now, ako yung rank 1 sa division namin. So ako yung 1. So first, I mean, may pros and cons ang pagiging bye or ano, ikaw yung week, parang ikaw yung isa sa mga walang kalaban sa first fight. Malaking bagay kasi syempre, nagpasan mo na yung unang elimination. Cons lang nun is hindi ka warm up, especially dun sa competition area namin ngayon. Sobrang walang warm up area. Sobrang alit. Sigan ka parang mga sardinas, ikaw mga galaw. Kasi lahat, mix yun ng mga iba't ibang disiplines, iba't ibang bansa. So, yun yung pros and cons ng bye. So, tas yung si Kasa, which is si Galina, so yung finals ko ng Asian Games. Kumbaga parang, technically, siya yung magiging first round ko, di ba? So, parang siya, may una siyang rounds, hindi man, I mean, so parang napag-warm up na siya, up na yung heartbeat niya, di ba? Ako parang, medyo nag-aano pa ako kung paano ko i-rouse yung first. Ayun, supposed to be first round ko, yung second round na yun. Ganyan, si Galina agad. Kasi siya yung madalas ka-finals ko eh. Kung hindi kami mag-same bracket. So, siyempre, nandun yung kaba. Nung Jordan kami din yung finals. So, anyway, madalas kaming nagkikita talaga sa finals. Isa siya sa mga top-notch ng 57. So, kita kami. Then, nasubmit ko siya via Tubo. So, medyo nag-snap yung paa niya kaya medyo kinilabutan ako dun sa match namin. Then, ayun, natapos na, I think, 2 minutes or less than 2 minutes natapos yung match namin. Ay, dinigyan ako na panalo dahil dun sa submission. Then, yun. So, semis na ako sa Vietnam. So, yung sa Vietnam naman, by appointment na bagong mukha, as expected, malakas yung physical ng Vietnam. So, ayun, medyo nag-ingat ako doon kasi, syempre, yun nga, bata, mas malakas, so, hindi mo alam kung ano yung meron siya, di ba? So, yun, very smart move yung nagawa ko doon. Hindi ako nagmamadali. As much as possible, less mistake for the semis. Then, yung finals ko naman, so yung semis ko nung Sanya.
6: Asian Beach Games.
7: So, syempre, yung mga may mga previous knowledge na kami in person na kung ano yung laban niya, ano, paano siya maglaro, paano ako maglaro. So, syempre, unahan yun eh. So, nauna ulit siya mag-pull. Then, nag-try ako mag-submit for the footlock, pero medyo weird kasi yung paa niya medyo magkaba yung taping eh. So, hindi ko magawa yung submission. Pero nakakuha at ako ng advantage because of that. Then, isa pang advantage for almost pass. So, advantage lang yung panalo ko sa kanya this time. And like, nung sasaya niya, parang 3-2 yung score namin. Eh. So, ay, 5-2. I think 5-2. 5-2. So, ngayon, advantage. So, yun naman yun. Ganun yung ano na, kaya hindi ko pwede talagang mag-relax. So, yun. Yung finals, nanalo ako by advantage. So, ayun. Dalawang advantage.
6: Tell us about that epic photo. Yung paa niya ay nasa pisngi mo na.
7: Hindi.
6: Kwento mo sa amin yun.
7: No, kasi yung during that, there may advantage na ako, tapos nagtatry na lang akong mag-flip for the, parang somehow nag-active stalling ako. Kasi alam mo, malapit na matapos yung time. So, napasok ako sa triangle. pinagpo-posture up ako. Talagang papanik na siya eh. Nakikita ko na yung frustration sa mukha niya na gusto niyang i-submit para manalo. Yun na lang kasi ikapanalo niya. Either submit niya ako, points kasi medyo running out of time na talaga. So, yung submission na lang yung pinaka, ano. So, pag push ata niya, tumama sa mukha ko yung... So, maganda lang din yung kuha sa nasa mukha ko yung ano. Pero yun, hindi naman ako natipa. Nagkataon lang na yun yung timing ng picture.
6: Pero ganun yung mga pagkakataon talagang, ano yun, mas gusto mo ba na umaabot sa ganun?
7: Hindi naman. Siyempre, ang admire, ayaw natin na madidisgrasya tayo ng hindi ano. Like, isang dino, tamahan siya sa mata. Mm-hmm. Hindi na siya pinaglaro. Kasi pag may mga beating na hindi na na-stop, technically, mas stop yung laro. Tapos, pwedeng hindi ka na tumuloy kahit na lamang ka. So, yung mga gano'n. Ayaw natin na mga pick accident. So, pero hindi naman masakit. Okay naman yun.
6: Nung officially in-announce na tinaas na yung kamay mo, anong tumakbo sa isip mo noon? Gano'n ka saya?
7: Siyempre, masaya naman. Hindi naman mawawala yun. Kasi parang, like, siyempre, expect me din naman. Yung expectation sa akin, di ba, na makapag-deliver ng gold. And siyempre, gusto ko din para sa team. Kasi malaking bagay na hindi kami uwi ng walang gold, di ba? So, ayun. Kaya, of course, yung, siyempre, yung pagod mo, yung preparation ko, yung tulong ng mga tao sa akin sa mga trainings, di ba? Ano, na, yung parang yun yung pinaka-reward. So, masaya siya. At, very cool. Kasi, yun nga, sabi ko kay Lord, yun lang, inihili ko sa kanya yung pabigay ko yung best ko. And I think, nabigay ko naman. So,
6: anong biggest reward na binigay mo sa sarili mo after nung final match na yun?
7: Mine?
6: Ano yung kinain?
7: Ano yung kabayo? Ano yung meron sila? Ano yung meron natin na dish sila? So, yun, syempre, nakapag-tour din kami. Somehow, may, I think, one of, na-enjoy din namin yung nature nila. So, kasi may free time kami. So, masaya, masaya kahit paano na. Minsan lang kami magkaroon ng free time after the home. So, ina na naman. Na-enjoy naman ng
6: yes, Miss Annie at 35, ikaw ba na in-expect mo na parang yung level mo, yung ganito ka-competitive no na sarili mo, aabot ka sa ganito? I mean,
7: hindi ko na-expect though. Kasi sabi, magbata ka nung unang panahon. I mean, ilang years ago. Diba, standard na, no, pagdating mo ng ganitong age, mag-marry. Diba? Pero sabi, hindi ko naman na-expect. Yeah. At this time, nasa peak pa ako, diba?
6: Yes.
7: Peak pa ako, ganun. So, we never knows talaga what in the future. So, yeah. Ano lang, keep enjoying the present time. Bigay mo yung best mo, and then, wait mo, ano man yung mga, ano, at least, wala kang regrets. Yun nga yung sabi sa akin ni Coach. Kasi minsan may time, gusto ko na magpagod na rin. Nakapagod din eh. Nakapagod maging national athlete. Nakapagod mag-training ng hearts, tapos nakapagod maging, ano ba yung set example para, syempre, may mga tumitingin sa'yo, may mga nag-look up sa nagagawa ko or sa kung ano ako. And my small details, di ba, matters. Pag ikaw yung nasa front line, parang gano'n. So, syempre, bigyan mo yung best mo na, maging best example, di ba lang. So, syempre, nakapagod din yung mga ganun bagay. Then, syempre, yung pressure, gano'n. Pero, sinasabi nga ni Coach, kaya ko pa naman, di ba? Kaya ko pa. Hanggat bata pa ako, gano'n. Kasi, sabi niya, hindi mo na yan mababalikan pagdating pag tumanda ko. At least, wala kang pagsisipihan. So, yun naman din yung dati kong inaano na, oh, nga, kaya ko pa naman. Hindi pa naman. Natatalo ko minsan, na, o baga parang hindi pa naman yung sunod-sunod na talong-talo, parang gano'n, di ba? Up and down, may up and down. So, ibig sabihin, hindi pa naman ako, ano, parang declining talaga. So, yun. Hindi yung mga isa-sa na, ano ko, every time na, parang gusto ko na mag-give up. Pero, yun nga, naalala ko lagi sa amin ni Coach, yung mga word of wisdom niya, malaking niya na talaga, influence talaga sa akin yung gano'n ni Coach. So, ayun. Kaya, yung kaya kong, anong kaya kong gawin pa, di ba? Ano pa yung kaya kong idagdag sa sarili ko. So, yun.
6: Yes, Miss Annie, alam mo.
3: Yan po yung bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay three-time Asian Jiu-Jitsu Champion Ani Ramirez. Nakakatatlong sunod na top podium finish na etong si Ani since last year. Kasi nagtapos yung 2025 campaign niya with a gold medal in the World Championship sa Thailand. Tapos nasundan niya ng Asian Beach Games at itong Asian Jiu-Jitsu Championship ngayong 2026. So, she will look to extend yung kanyang gold medal streak na yan. Simula na to next week, actually, August 6, magsisimula yung World Championship sa Abu Dhabi. So, mamaya sa susunod na mga araw, pabiyahe na ulit yung itong ating Philippine team. And then, in September, it's going to be the Asian Games. Dito, bababa si Ani ng minus 52 kilograms. Kasi minus 57 siya nag-gold sa Asian Jiu-Jitsu. Eh. And then, in December, bahagi siya ng ating Philippine team to the Asian Indoor and Martial Arts Games. 6 minutes bago po mag-alas 6 ng gabi ngayong Tuesday. Nasa second quarter na itong laban ng Blackwater tsaka ng Phoenix. The Bossing holding on to a 6-point lead laban sa LPG Fuel Masters sa Ninoy Aquino Stadium. Balikan lang natin yung mga naging laro this weekend. Nitong nagdaang Sunday, panalo ang NLEX sa kanilang naging bakbakan nila sa San Miguel. 110-96, Daquan Jones 27 points, 10 rebounds, 2 blocks. Shawnee Winston, 24 points, 4 rebounds, 4 assists at 3 steals. At si Anthony Semerad, yan nakikita nyo sa picture, 15 points and 2 steals. First quarter, down by 2 points, nagbagsak itong NLEX ng 8-0 run. Led by Daquan Jones tsaka Shawnee Winston, abante sila 23-15. And then later on, LJ Gonzalez with a layup, 10-point lead na to, 27-17. Second period, dito tuluyang bumomba itong Road Warriors. Shawnee Winston and Robert Bolick from 3-point range. Meron pang 4-point shot si Daquan Jones. Tapos Bolick to Jones for the layup. And now a 21-point ball game, 50-29. Abante ng 18 ang NLEX sa halftime, 64-46. Third period, nagbadya ito pong San Miguel. George King tsaka Junmar Fajardo ang nagtulong para ibaba yung kalamangan, 51-64. Pero nakascore ng dalawang sunod na layup si Winston at Anthony Semerad tsaka si Daquan Jones, dalawang sunod na tres, making it 74-51. Umabol ulit ang San Miguel sa fourth period. Don Trolliano, 9 na puntos sa 11-0 attack ng Beermen. 9 na lang, hinahabol nila, 81-90. Pero mayroon ulit sagot itong NLEX. Robert Bolick with his only 4-point make in the game. Tapos merong 3 si Robbie Herndon and Daquan Jones with a layup, extending the lead 101-87. Mahigit 4 minuto ang natitira in the ballgame. George King, maganda na sana yung laro niya para sa San Miguel. 31 points, 8 rebounds, pero 9 turnovers sa laro. NLEX is still undefeated 4-0. Ang San Miguel naman is now 3-1. Second game nung linggo, rain or shine, nakadalawang sunod na panalo na, 110-99 laban sa Ginebra. Anthony Fuller, 37 points, 12 rebounds, 5 assists, and 3 steals. Kaylan Chongson, 21 points, 5 out of 9 ng kanyang 3-point shooting. At si Adrian Noko, merong 13 points and 10 assists. Second quarter, nagsimulang humataw itong rain or shine. Back-to-back basket ni Anthony Fuller, 44-33. Pagkatapos, Kaylan Chongson, pasok yung tres niya, galing sa pasa ni Nokum, and rain or shine restored a double-digit lead, 51-41. Third period, mainit ang simula ni Chongson, kambal na tres, 61-50 na to. Lalo pang pinasakit ni Fuller yung ulo ni Coach Tim Cone, pasok yung jump shot niya, dalawang sunod yan. Akyat na sa 14 ang bentahe ng rain or shine. Although, itong Ginebra, ginawa nila na medyo manageable pa yung kalamangan as Jeremiah Gray, instant offense galing sa bench, 8 puntos, in the third quarter, pero talagang hindi nila mapigilan itong si Fuller. He scored 5 more points in the last 1.5 minutes, making it 89-73. In the fourth, sinubukan ng Ginebra to make a comeback, the closest na nagawa nila 9 points. 92-101 after nung 3-point shot ni Ralph Koo. 5 minutes 18 seconds ang natitira. Pero after nun, mga mahigit 3 minuto rin, di nakaskore itong Ginebra. Sa kabila naman, pasok yung jumper ni Michael Jonard, ni Jonard Clarito. And then mid-range basket coming from Fuller for a 14-point lead, 106-92. 2 minuto 19 seconds ang natitira sa laban. Riley Grigsby, 25 points, 9 rebounds, and 5 assists para sa Ginebra. So after 2 straight losses, 2 straight wins ang Ross, 2-2 sila. Ang Ginebra naman bagsak sa 1-2. Last Saturday naman, tinalo ng Terra Firma ang TNT of all teams, 111-106. Justin Strings, 34 points, 11 rebounds, and 5 assists. Ang Terra Firma, 2-3 record, ang TNT, 1-2. Ito namang Macau, inilista ang unang panalo, 132-126 laban sa Titan Ultra. Devondre Perry, 32 points, 22 rebounds, and 5 assists. Pareho ang record ngayon ng Macau at Titan Ultra, 1-4. Labang pa rin ang Blackwater Bossing. Nasa 2 minuto kalahati natitira dito sa second quarter. 5-point lead para sa Blackwater laban sa Phoenix. Si Cantrell Barkley III, 17 points, 12 rebounds na double-double na kagad. First half, hindi pa natatapos yung first half. Samantala, 10 points para kay Jason Perkins sa panig ng Phoenix. And by the way, ha, parang all-Filipino na naman yung ano rito. All-Filipino na naman yung Phoenix. Ayun, yung Robert Johnson III. Hindi naman foul trouble pero may 4 points pa lang so far. Naglalaro pa lang import, akala ko. All-Filipino yung Phoenix. It's now exactly 6 o'clock in the evening and that's it for postgame ngayong araw po ng Martes. Up next, Sports 918 kasama si Ria Arevalo until 8 o'clock in the evening. Bukas ulit tayo 5 p.m. dito po sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: The public service announcement
11: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
13: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
14: Headlines ngayon.
3: Philippine Standard Time, it's 6:02 in the evening. Speaker Faustino Bongbongi III said the House of Representatives is ready to translate the priorities outlined by President Ferdinand Marcos Jr. in his fifth State of the Nation address into legislation and concrete action. In a statement, D said the president's address provided Congress with a clear legislative direction as lawmakers begin work on the administration's priority measures, including proposals to ease the tax burden on Filipinos and lower electricity costs. He said the House fully supports the president's call to provide meaningful tax relief to the Filipino people. He also welcomed the president's call for reforms aimed at reducing electricity costs. The provincial government of Misamis Oriental expressed its openness to collaborate with Taiwan. In a weekly report, Administrator Ruel Gayosa said Taipei Economic and Cultural Office Representative Wallace Min Gan Chow's visit last July 22 opened possibilities for linkages between the province's agriculture and labor sectors. Gayosa said Governor Juliet Uy has also looked at the benefits for the agriculture sector's sustainability through potential supply chains. Meanwhile, Celso Abuseho, special assistant to the governor, proposed the creation of a comprehensive development plan and a technical working group to further strengthen the partnership between Misamis Oriental and TECO. In news abroad, Ukrainian President Volodymyr Zelensky will meet with British Prime Minister Andy Burnham at a naval base in England. The visit to Burnham is intended to signal the UK's unwavering support for Ukraine. Zelensky's trip is the first by a foreign leader since Burnham took office a week ago. His predecessor, Keir Starmer, was in Kyiv less than 2 weeks ago in his last overseas trip before leaving office. Burnham will be the fifth British Prime Minister to deal with the Ukrainian president since Russia's full-scale invasion of Ukraine back in 2022. The UK trip comes a day before Zelensky is expected to meet with US President Donald Trump in Washington. That is our top of the hour news. It's now 6:04 in the evening.
14: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
15: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
14: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
15: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
14: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
16: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa campus sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus sports, where champions are built and greatness begins.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin!
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
20: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
19: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
21: Kasama po namin si Secretary Henry po.
22: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
23: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
19: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
25: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
26: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
27: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
26: Kanilang strengths and assets.
27: Pag-uusapan yan.
26: Kasama si Ria Arevalo.
27: Let's go team!
26: Sports 918.
28: 11 minuto makalipas po ang ika-anim ng gabi. Maganda Martes ng gabi Pilipinas at ito po ang ating programang Sports 918. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo, makakasama ninyo sa ating pagtatanghal ngayong araw po ng Martes, July 28, 2026. Ayan, samahan niyo po kami hanggang alas 8 ng gabi para po sa ating paghatid ng mga balita, developments sa mundo ng palakasan. So, magandang gabi po sa lahat ng ating mga kasama sa Malolos Transmitter Site at sa ating mga co-pilots dito sa Master Control Booth. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay, mga nakikinig po sa 918 kHz sa AM band ng kanilang mga radyo. So, tayo po ay live na napapakinggan sa 918 kHz sa traditional radio and sa ating PBS receiver app. So, pwede nyo pong i-download yan ha, sa inyong mga cellphones, sa inyong mga gadgets, para anytime, anywhere, pwede nyo pong mapakinggan ang mga programa dito sa ating himpilang DZSR Sports Radio. And iba pa mga himpilan sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Click nyo lang yung icon na Sports Radio para po matunghayan nyo yung mga programa natin sa ating himpilan. Samantala, pwede nyo rin pong i-check out yung ating mga social media accounts. So, meron tayong Facebook and X account. So, hanapin nyo lamang po facebook.com/SR918 and sa X naman, hanapin lamang Sports Radio 918 para po sa ating mga SOCMED. Pwede kayo mag-post ng mga messages ni John and sa mga live broadcast natin na mapapanood

ang pagsisimula ng kampanya ni Alex Ayala sa Mubadala DC Open. Okay, makakalaban po niya. Teka, may bisita ako dito, palipad-lipad. Makakalaban po niya ang pambato naman ng China, si Chin Wen Zheng. Ito yung nakalaban niya sa sa women's singles semifinals ng Asian Games sa tennis competition noong 2023. So, naku, magandang pag-aharap to ha. Sa pagitan po ng dalawang mga Asyano. So, mamayang 1 a.m. ang kanila magiging laban. Pag-usapan natin yung kanilang magiging tagpuan, kanilang pag-aharap. At the same time, yung mga susunod na tournaments ni Alex, marami na mga nag-aanunsyo na kasama sa kanilang mga listahan. Okay, itong si Alex Ayala. So, hindi pa man nagsisimula yung campaign niya dito sa Mubadala DC Open. And nakalatag na rin yung mga susunod pang tournaments nitong ating Filipina tennis sensation. So, sa US Open, nilabas na rin ng US Open Championships yung listahan ng mga magka-tandem sa mixed doubles competition. So, sa mixed doubles competition, kasama rin si Alex na maglalaro. At ang kanyang magiging kapartner ay si Felix OJ Aliasim. So, mamaya po, more details pa. Exciting to, no? Doubles, mixed doubles competition. So, yung mga favorite nating netters, no? Silipin natin, sino kaya magiging katandem nila pagdating ng US Open mixed doubles action? So, atin pong tatalakayin yan mamaya. And then, iba pa mga developments sa larangan ng sports noong weekend. Napakarami nating mga inabangan. Sinubaybayan. At isa nga po dyan ay ang pagkakampyon nitong ating Filipina Q-Master na si Cheska Centeno. Aba, mga Pinay talagang namamayagpag sa larangan ng sports. Na isa po sa mga nabanggit kahapon sa State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So, nakakatawa kasi sa panig natin na mahilig sa sports, di ba? Of course, nakaantabay tayo sa mga magiging recap ng ating Pangulo, di ba? During hisona at isa sa mga ating nga pong hangad ay mabanggit ang sports. So, kahapon po ay kabilang yan sa mga na-mention ng ating Pangulo. So, mamaya pag-usapan po natin yan. And right now, kasalukuyan na pong lalaban ang ating Philippine Men's National Football Team and Myanmar para po ito sa ASEAN Hyundai Cup. So, more on that mamaya dahil makakasama natin si Aaron Bayato sa kanyang magiging pag-uulat mula po sa New Clark City Stadium sa Kapa Starlac. So, napakarami natin mga aabangan ngayong gabi, no? Magpapatuloy, PBA, Governor's Cup. And then kanina sa PSA Forum, napakarami pong tinalakay patungkol sa basketball. Hindi lamang 3x3 basketball, pati na rin sa 5-on-5. Nako, yung listahan ng mga torneo ng ating mga Gilas Pilipinas, 5-on-5 teams. Iisa-isahin natin yan mamaya. No? And sa second hour ng program natin para mas mapakinggan natin ng detalyado, no, yung naging talakayan sa PSA Forum ay muli naming or ating ibabahagi, no, yung naging portion ni SBP Executive Director Erica D. So, abangan niyo po yan. And of course, iba pa mga balitang sports. So, mag-update tayo sa Hyundai Cup, sa PBA, at iba pang mga balita, no, sa larangan nga po or sa nilalahokang mga torneo.

0: Yon ang ating mga Pilipinong atleta. Okay? 19 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi. Simulan na natin ang ating mga balita at katulad nga po na nabanggit natin, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay muli pong kumbaga ipinahayag na ang ating kumbaga gobyerno ay committed sa pagsuporta sa sports development. At kabilang nga po sa kanya mga nabanggit sa State of the Nation address kahapon ay ang achievements ng ating Filipina tennis star Alex Ayala, ang pagbanggit niya sa ating Philippine Women's National Football Team, no, na alam naman natin source of inspiration para sa mga Pilipino at sa mga kabataan. Ayan, sa naging pahayag nga po ng ating Pangulo, no, sabi niya napakahalaga ng sports dahil hindi lamang itinataas sa napakahalaga ng sports, itinaas ng kanyang administrasyon ng triple yung suporta sa sports development, no, hindi lamang dahil daw sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan ng mga mamamayang Pilipino. So, yung pagsuporta kay Alex Ayala, sana mas marami pang araw maengganyo para matuto at maglaro, hindi lang ng sport na tennis, kundi ng iba pang mga sports disciplines. And isang hinalimbawa ni Pangulong Marcos ay ang Filipinas Women's Football Team natin. Na sanang araw ay masumikat pa ang sport na football sa ating bansa at marami pang maglaro. Diba? So, ang ating pong Philippine Women's National Football Team next year ay sasabak sa aksyon ng FIFA Women's World Cup. Excited tayo kasi katatapos lang ng Men's World Cup. So, next year, kasama na Pilipinas dahil sa ating Pinay Booters. No? And hopefully, in the future, yung men's team naman natin ay makapasok na rin, makapag-qualify na rin sa World Cup. So, yan po yung naging mga nabanggit din, no, sa naganap na sona ng ating Pangulo. Nagpasalamat naman ang PFF, ang Philippine Football Federation, sa pag-recognize sa mga achievements ng ating pambansang koponan, no, especially yung Philippine Women's National Football Team natin. And of course, yan, umaasa ang lahat na patuloy nga po na magiging malakas, maigting ang pagsuporta sa panig ng sports. Dahil alam naman natin, diba, ang sports ay unifying factor yan ng ating bansa. Okay? And speaking of sports, no, ang ating double gold medalist sa Olympics na si Carlos Yulo ay nagkaroon po ng special appearance sa House of Representatives, no, sa naganap nga po na kumbaga SONA or State of the Nation address ng ating Pangulong Marcos. So, nandoon mismo si Carlos and nagpahayag siya ng kanyang appreciation, no, after niyang mapakinggan, marinig yung recognition ng ating pamahalaan sa significance, sa importance ng sports at ng mga Pilipinong atleta. So, sa Facebook, dun po na ipahayag ni Carlos Yulo yung kanyang insights at yung kanyang pagbibigay din ng, diba, ng reaksyon, no? Nagpahayag si Yulo ng kanyang hope na yung suporta para sa Philippine sports development ay magpatuloy, lalo na sa pagtulong nga sa mga young athletes, sa mga kabataan nga po na maabot eventually yung kanilang mga pangarap, no? At yung presensya nga nitong ating Olympic champion sa SONA ay isa po sa highlight ng umiigting na recognition sa ating mga Pinoy na atleta na nagsisilbi pong inspirasyon, no, sa ating bansa sa pamamagitan nga ng kanilang dedication, hard work, no, yung sacrifice nila and excellence sa kanilang nga pong larangan. Okay? So, hopefully, di ba marami pa mga Carlos Yulo ang ating matutunghayan in the future. Ibig sabihin, mas marami pa mga Olympic gold medalist na mapoproduce ang ating bansa. Sports 918. 24 minutes, makalipas po ang ika-anim ng gabi. So, we'll take our first time out. Mag-break muna tayo. And magbabalik pa tayo for more sports updates. Pag-usapan natin itong magiging laban nga po ni Alex Ayala sa Mubadala DC Open sa pagbabalik ng Sports 918.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: Sports 918.
6: Kasama si Ria Arevalo.
5: Let's go team!
6: Sports 918.
0: Nagbabalik ang Sports 918. 26 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi. At dumako naman tayo dito nga po sa magiging laban ng ating Filipina tennis sensation na si Alex Ayala. So magsisimula po ang kanyang kampanya dito sa Mubadala DC Open early Wednesday, Philippine time. So oras ng US to eh, Washington DC yung location and alauna na madaling araw. Sa oras natin dito sa Pilipinas, yung unang laban po ng ating Filipina tennis ace. No? Since her historic Wimbledon run, no, muli pong sasalang sa aksyon itong si Alex Ayala at makakaharap niya ang Paris Olympic gold medalist and Asian Games, reigning Asian Games gold medalist sa women's singles ng tennis na si Zheng Qin Wen. Okay? So, opening round po ito ng Mubadala DC Open. So, 1 a.m. ang kanilang tagpuan, Manila time, sa William Fitzgerald Tennis Center. And ito na ang pagpapatuloy ng WTA Tour run ng ating 21-year-old Pinay Netter. No, matapos po yung kanyang tatlong linggong break, no, dire-diretso na muli ang kanyang mga laban. And ang Mubadala DC Open ay WTA 500 event na nilalaro po on the hard court. And ito po ay magsisilbing parte ng preparasyon ni Alex para sa US Open. No, ang ating WTA number 28 Filipina Netter ay inaasahan nga po na makakuha ng main draw entry dito sa US Open. So hopefully maging maganda ang kanyang performance, no, dito po sa Mubadala DC Open. No, para maiangat niya palalo yung kanyang ranking din, 'di ba? At the same time nga maging maganda yung kanyang pwesto rin sa main draw ng US Open. So, ang pag-aharap ni Alex at ni Jeng ay first time pala to na maghaharap uli sila, magtatagpo, no? Since 2023 Asian Games sa Hangzhou, China. 'Di ba? Nababanggit nga natin na silang dalawa ay nagtagpo sa semifinals ng women's singles event and napakatindi ng kanilang naging labanan kung saan umabot sa third set yon at nanalo ang pambato ng host country na si Jeng. 6-1, 6-7, 6-3 yung naging panalo nitong si Jeng. Na eventual sa semi show nung nagharap sila ni Alex and then eventually siya rin yung nanaig sa finals para kunin nga yung gold medal ng Asian Games noong 2023. So, ngayon po ranked number 123 in the world itong si Jeng na incidentally a reigning Olympic gold medalist din. Siya pala ang counterpart ni Novak Djokovic, 'di ba, sa singles competition ng tennis, no? Gold medalist sa men's si Djokovic, siya naman ay gold medalist sa women's singles, no? Itong Chinese netter. So, dati pa lang umabot ng number 4 sa WTA rankings, no? Yun yung kanyang career high mark na abot niya noong June 2025. So, matindi rin na netter ito pong makakaharap nga ni Alex Ayala. Biruin mo, Olympic champion, no? Tinalo ni Jeng sa finals ng Paris Olympics si Tita Donna, si Donna Vekic. Si Iga Swiatek pala bronze lang doon, no, sa Paris Olympics at ang gold medalist nga itong si Jeng Qinwen. So, katulad po ni Ayala, si Jeng ay naglaro din sa Wimbledon at sa Bad Homburg Open kung saan early exits yung kanyang natamo, no? Round of 128 ang inabot niya sa Wimbledon and then round of 16 naman sa Bad Homburg Open. Okay? So, yung mananaig po sa labanang ito sa first round ni Jeng and Ayala ay magsiset up ng round of 16 match against 7th seed and defending champion nitong tournament na si Leila Fernandez ng Canada. Okay? So, yan yung ating update naman kay Alex Ayala. And isa pa, kamakailan po, nilabas ng US Open Championship yung listahan ng mga mixed doubles partners for the US Open mixed doubles competition. So, kabilang po dyan si Alex Ayala, makaka-partner niya si Felix Auger-Aliassime. Tapos ilan pa sa mga bigating mga tandem sina Novak Djokovic and Aryna Sabalenka, no, si Iga Swiatek and si Casper Ruud. And Naomi Osaka, Kei Nishikori, sino pa ba? Itong sina Mira Andreeva and Andrei Rublev. So, Amanda Anisimova and Lerner Tien. So, yun yung mga ilan lang sa mga magkaka-partner pagdating po sa mixed doubles competition ng US Open. Okay? So, 33 minutes makalipas ang ika-anim ng gabi and update tayo sa Hyundai Cup. Sa ASEAN Hyundai Cup, habang iniuulat nga natin yung magiging labanan ni Alex Ayala at ni Jeng Qinwen, ay nakikita ko sa monitor, nakascore na yung Myanmar. Oo, nakascore yung Myanmar 2-0 Dalawang goals kaagad ang nagawa ng Myanmar. Wala bang time na nakalagay? Hindi ko masyado makita eh. Ano? 24? Okay. Wait lang. Kaka-start lang. 34 minutes na. Okay. In the first 34 minutes, nakadalawang goals kaagad ang Myanmar. Nako. Kaya ba natin yang habulin? Ha? Kaya ba natin habulin yan? Abang-abang lang tayo maya-maya. Pero yan po update. 2-0 in favor of Myanmar sa ongoing action ng ASEAN Hyundai Cup. Okay? So, at this point, ayan, nasa linya na natin ang ating colleague na si Jess Laid, kung saan maghahatid po ng kanyang pag-uulat patungkol sa International Standard Pickleball Facility na itatayo sa Pasig City. Ayan, alamin natin ang detaling yan. Magandang gabi sa iyo, Jess.
7: Yes, magandang gabi, Mia. Magandang gabi to our viewers and listeners ng Sports 918. Alam naman natin ngayon, sumisikat bukod sa tennis, bukod sa football, ang pickleball, kung saan ang mga mall, naglalabasan yung mga courts, naglalabasan yung mga nagtuturo, and yung mga nag-aaral ditong sport na to, Mia. At dito nga sa Pasig City, particularly sa Bridgetown, ay tatayo ang isang world-class tournament sports facility. Ito yung Helios Pickleball Center. Nakatakda siya magbukas on 2020. Pero hindi to basta-basta pickleball facility niya na world standard. It will be a 25-court
0: Jess, paki-check lang yung iyong signal because medyo choppy ang dating. Para mas marinig natin yung napakagandang balita na magkakaroon tayo ng international standard pickleball facility. Naku, sinasabi mo, Jess, napakarami talaga naglalaro niyan. Pati mga kaibigan ko na hindi naman mahilig dati sa sports, aba ngayon pinagkakaabalahan. Pickleball. So, ay maganda naman nyo kasi at least, di ba, active sila ngayon, no? At yun nga, napakarami, napaka-pamoso na itong pickleball eh. Kahit sa ibang bansa, may mga professional pickleball players na nga at ano to ha, napakababata pa nung iba, professional players na. So, fast-rising sport na pickleball. Narito na rin sa ating bansa. Kaya dapat talaga mas igtingan na natin din yung pag-develop ng mga players dito sa pickleball. So, okay. Ayan, hanap muna daw siya magandang pwesto. Oo, kasi medyo choppy yung ano yung dating ni Jess para mas marinig natin yung kanyang magiging pag-uulat. Siguro, let's take a break first and then sa pagbabalik natin, ayan, ating kamustahin uli si Jess Laid, no? Patungkol nga po sa kanyang pag-uulat. So, please standby, magbabalik pa tayo sa Sports 918.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
12: Ay, aircon ba ako?
11: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
12: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
11: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sports 918.
0: 39 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi. At nagpapatuloy tayo sa ating programang Sports 918 habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Jess Laid, no, sa kanyang pag-uulat. Pag-usapan muna natin ito nga pong laban ng Pilipinas at Myanmar. So kasalukuyan na pong nagaganap yung labanan and unfortunately 2-0 ang score in favor of Myanmar. Nako. So tayo po ay trailing ngayon tayo dito sa first half ng labanan sa Group B ito ng ASEAN Hyundai Cup. Okay? Yung starting 11 ng ating team, ang goalkeeper natin si Kamerad. Dalawa ka agad na concede ng mga goals ng Pilipinas. And then ang team captain natin si Daisuke Sato. So, kasama niya on the pitch right now, sina Ledel, Rublico, Woods, Kekkonen, Reyes, Roca, Mariona, Bugas, at Gayoso. So, yan po yung starting 11 ng Team Philippines. So, hoping tayo na makabawi after that 2 goals na naibuslo ng ating kalaban ng Myanmar. Ha? First 34 minutes pa lang. They easily scored 2 goals. So, ito po ay sa group stage, group B ng competition. So, sa group B competition, aside from Myanmar, kasama natin ang Laos and Thailand. So, after today's action, we will face Laos on August 1. And then after that, Thailand naman yung makakaharap natin on August 4. So yan po yung mga susunod na laban ng ating Philippine Men's National Football Team. Okay, so mamaya more details pa, no, patungkol nga dito sa ASEAN Hyundai Cup, no, sa magiging pag-uulat ng ating kasamang si Aaron Bayato. Pero hoping nga tayo na makabawi from that 2 goals na na-concede natin. Ang ating nationals had a bye in the opening match day of the tournament. Habang yung Myanmar naman endured a 1-2 loss, natalo pala yung Myanmar sa Malaysia noong araw po ng Sabado, kaya naman determinadong makapagtala ng panalo ngayong araw na to yung Burmese side. So after a semifinal finish last time ng 2024, ang ating men's national football team is hoping to contend for another Final Four spot in this tournament. No, with only the top 2 teams in Group B ang makakaabante sa knockout stage. So, earlier last month, yung dalawang mga teams na ito, Myanmar and Philippines, ay nagharap po sa invitational friendly kung saan tinalo ng Pilipinas ang Myanmar 5-1. Nako, kailangan natin ngayon yan. Mas importante yung game natin. International friendly lang nung nakaraang buwan. This time is the actual competition na. So, hopefully, di ba, makarecover tayo from this 0-2 na deficit, no, dito sa ongoing action ng ASEAN Hyundai Cup. Okay? More updates pa mamaya sa magiging pag-uulat ni Aaron Bayato. At this point, eto na si Jess Laid. Tuloy natin yung kanya nga pong binabalita. Na bagong pickleball Facility sa Pasig City. Muli, magandang gabi sa iyo, Jess.
10: Yes, magandang gabi, Sria. And again, magandang gabi to our viewers and listeners. Dito po sa Bridgetown, Pasig City, no, itatuloy itong Helios Pickleball Center, Manila. Napapanahon, Helios, medyo tayo, nawawala yung araw. But more than that, itong pickleball facility to will be hosting kasi ang mga susunod na PPA Tour Asia events. Ito po yung professional competitions pickleball. At nakipag-usap na sila with PPA for hosting, particularly PPA 125 and PPA 200. Dito gaganapin sa Helios. Bali, dalawang facility ito, Miss Ria. Ito yung Helios Pickleball Center, which will be open 2028. Pero may mas mauuna, this coming October, yung Beta, Helios Beta, so will open October 2026. Yun yung target date nila. Para by December, they can host yung PPA 125 dito sa bansa, the first tournament level na PPA for the country. Hindi po ito developed ng ating national government. This will be developed by a local brand. Ito yung Cosmas Athletics Venture, kung saan bahagi yung ating former Philippine Sports Commission chairperson, Richard Bachman. He started as a head of operations. And sa katulog, pag-partner sila with an international class na consulting firm na nagtatayo din ng mga facility. Ito yung Jans Design and Consulting firm na based sa Texas sa USA. Ang purpose, pakipartner ito, para maiwan yung mga higing economy sa pag-develop ng mga pickleball courts, particularly paano ba yung maintenance and operations nitong court na ito. And at the same time, tiniyak naman na Cosmas na it will not be just for private citizens, but more so para lang malapit magkaroon tayo ng prime venue, kumbaga prime facility na pwedeng mag-host ng mga events natin in pickleball. As we know, it's a growing sport, hindi lamang sa bansa, but on the whole world dahil sa accessibility nito, kung saan-saan pwedeng tayo itong sport na sa mga special simula. And now, gusto nila magkaroon ng prime venue na dito magkaroon tayo ng national tournament from Luzon, Visayas, Mindanao. Meron muna qualifier tournaments. Then, meet na lang yung mga champions dito sa prime facility, Helios Pickleball Center. And bukod sa pagpapartner with Jans or JDC, Jans Design and Consultation, makikipagpartner din itong Cosmas Athletics Venture sa Global Pickleball Federation, particularly yung Asia-Pacific na Racket Pro. An organization na nagpo-focus po ito sa coaching and sa pag-develop ng skills at pagpapa ng education regarding sa pickleball. So, ganun na hawak yung purpose in yung project at nilang ipakita through this Helios Pickleball Center. And we are also connecting with the Philippine Sports Commission to make sure na itong mga facility na ito, later on magagamit din, mapapakinabangan din ng ating mga national athletes. At hindi lang mitigil dito sa Cosmas, no, for this facility, hindi lang sa pickleball, but later on target din nila makapag-venture sa iba pang sports like football, tennis, basketball, volleyball, at kahit yung mga indoor sports like badminton, and mga bench at nakita kung saan sila pwedeng makatulong. As we know, we need yung mga sports facilities lalo na as we push for sports tourism dito sa bansa.
0: Yes, Jess?
10: Yes, Miss Ria. And bukod pa na ito, itatayo na Helios Pickleball Center. Ito ang 14 of first 25 pickleball international pickleball courts. May isang center court ito na magkakaroon ng 2,000 capacity, seating capacity. sa mga championships, sa mga finals, eh, pwedeng i-host din yung venue. And maraming makaka-appreciate. And hindi lang siya, kumbaga hindi lang siya basta facility for private citizens, but just to welcome and allow na mas maraming opportunity for our athletes. Lalo na pickleball, may mga local leagues, and andyan din yung ating mga international leagues. Lalo na sa pagpasok ng PPA Asia dito sa ating bansa.
0: Okay, so exciting times para sa pickleball enthusiast. Katulad nga na nabanggit natin kanina, may professional na rin to eh, na mga liga eh. And maaari in the future, di ba, mag-host tayo rin ng mga tournaments. Eh. Lalo pa na kung standard, international standard yung itatayong facility dyan sa Bridgetown.
10: Yes, actually this December magsisimula na yung pag-host ng PPA Asia on 25. And later on, target na umangyan to 250-500 tournaments. Ito yung katulad, katumbas ng mga WTA 125, WTA 500, and WTA 1000 sa mundo ng tennis. And with that, hindi lamang pag-ground pickleball yung matulungan. At yung mga atleta rin will have a chance to increase yung kanilang mga rankings and eventually ma-compete sa mga world level na tournament pagdating sa pickleball. And yun yung nais i-develop ng mga magpa-partner, mga private organizations ito, but definitely they want to help yung ating government to pursue yung nabanggit nga ng ating pangulo, yung nabanggit ng ating Philippine Sports Commission na sports tourism campaign, and welcoming these tournaments and allow our citizens na mas mapalakas pa yung at mas mapalapit pa yung sports sa kanilang puso and syempre sa ating pamayanan.
0: Okay. So, antabayanan pa natin iba pa mga developments niyan, no? Especially na may mas mauunang facility na bubuksan na next sa few weeks.
10: Exactly, Ms. Ria. Maraming abangan na itong mga itong events. And syempre, para dun sa ating mga pickleball fans, eh, pwedeng nyo na antabayanan kung itatayo nga na Hiyos Pickleball Center. Mula po sa lungsod ng Pasig, just like para sa Sports Radio
13: 918. Sa Sports Radio, kasali ka! Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Maraming salamat sa naging pag-uulat na yan ni Jess Laid. So, sa mga mahilig sa pickleball, naku eh, husayan nyo na dahil I'm sure mas marami pa mga tournaments ang sasagawa, diba? Dahil talagang nag-boom yung sport na pickleball. So, eto, may mga facilities na itinatayo para, diba, mas marami pang mga enthusiast sa makapaglaro ng sport na pickleball. Okay, we have 8 minutes to go before 7 p.m. Breaking news, inilabas na po ng Asian Games Organizing Committee ang draw para sa 3x3 basketball competition ng 20th Aichi Nagoya Asian Games. Okay, so with ilang days to go na lang before the Asian Games, we have 53 days to go before the official start of the 20th edition of the Asian Games, no? So 53 days to go before the official start, kasi ang official start po ng Asian Games ay September 19. Ngunit kanina sa PSA forum, nabanggit nga ni SBP Executive Director Erica D na ang unang sasalang sa kompetisyon ay yung pambato natin na Gilas Pilipinas Men, because ang men's 5-on-5 basketball competition will start on September 10. Okay, so September 10. Kaya meron na lang ilang days to go yung September 10. 44 days to go ang Gilas Pilipinas Men para maghanda sa magaganap na 5-on-5 men's basketball title retention bid. Oh, kasi tayo ang gold medalist noong nakaraang edition. So September 10 po ang start nung men's basketball until September 20. Teka, yung listahan ko. September 10 to 20 ang men's 5-on-5 basketball. Samantala yung women's naman will be September 17 to 26. Okay? So, yan po yung ano, yung schedule ng mga 5-on-5 basketball. Pero yung sinasabi ko ng breaking news, eto na yung draw para po sa 3x3 basketball competition ng Asian Games. Okay, teka, wala pala dito sa computer. Eto na, kakalabas lamang po no, sa social media account ng Asian Games 2026. For men's basketball, ang Pilipinas ay nasa Pool A. So, we are grouped with Mongolia, Kazakhstan, and Sri Lanka. So, yan po yung pool assignment ng Pilipinas. Nasa Pool A tayo with Mongolia. Ang bigat pa naman itong Mongolia sa 3x3. Matindi rin to. Kazakhstan and Sri Lanka. Okay? Sa iba pa mga grupo, nandyan po ang defending champion ng 3x3 men's basketball ay Chinese Taipei. Nasa Pool C sila with Qatar, Indonesia, and Bahrain. Sa Pool B, China, Iran, Malaysia, and Hong Kong. At sa Pool D naman ang host, Japan, Singapore, Korea, and Thailand. So yan po ang draw para sa 3x3 basketball men's competition. Samantala, sa women's side, ang Pilipinas ay napabilang sa Pool C. Kasama rin natin ang Mongolia na naman. Yung Mongolia, matindi to sa 3x3 eh. So sa women's, kagrupo rin natin ang Mongolia, Malaysia, and Macau, China. Okay? So yan po ang mga makakalaban natin. Initially, no, nasa Pool C tayo, no, ang Pilipinas. And then Pool A will be composed of China, Kazakhstan, Qatar, and Sri Lanka. Pool B, Japan, Chinese Taipei, Iran, and Uzbekistan. Nasa Pool D naman ang Singapore, Indonesia, Thailand, and Korea. Okay, so yan po ang draw para sa 3x3 basketball women's competition. Dalawang araw lang yung ano eh, usually, diba? Dalawang araw lang yung competition sa 3x3 basketball. I think towards the end of the Asian Games na yon. Pag natapos na yung 5-on-5, tsaka magkakaroon ng competition sa 3x3 basketball. And, katulad na nabanggit natin, defending champion sa 3x3 basketball, sa men's side is Chinese Taipei, sa women's side, China. Teka, titingnan ko lang. So, again, ang kagrupo natin sa men's 3x3 ay Mongolia, Kazakhstan, and Sri Lanka. Okay, so ang mabigat pala nating kagrupo, yung Mongolia. Bronze medalist po sila na nakaraang Asian Games sa 3x3 men's basketball. Sa women's naman, Mongolia uli, mabigat na kalaban natin. Kasi silver medalist na nakaraang Asian Games, ang Mongolia. Okay. So, yun ang mga matitinding makakaribal natin. And remember, sa 3x3 basketball competition, under 23, may limit eh sa age. So, 23 and under na mga players lang ang pwede maglaro sa 3x3 basketball. Kanina nga sa PSA Forum, tinanong si Malik Diouf, dahil diba, naturalized player natin siya, and he will play for Gilas Pilipinas 3x3 men. Pero hindi siya makakapag-compete sa Asian Games because hindi siya pasok dun sa age. Dun sa age requirement na under 23. So, yung mga pambato natin sa FIBA 3x3 World Cup na recently, di ba, nagkampyon sa FIBA Nations League Asia 2. Okay? Yan po yung ho, siguro baka yung ilan sa kanila, no, kung hindi man lahat, kasi marami yung pool natin, pool of players natin. So, sa kanila pipiliin yung magko-compete, magre-represent ng ating bansa para sa Asian Games 3x3 basketball. I think sa men's lang merong age limit. Kasi sa women's, palagay ko, baka pwede yung maglaro si Elizabeth Means, no? Isa rin sa mga naturalized player natin for 3x3 Gilas Women. Ayan ha. So, kapapasok lang na balita ang draw para po sa 3x3 basketball competition ng Asian Games. Nasa Pool A ang men's team natin and nasa Pool C naman ang ating women's team.
14: Sports 918.
15: Kasama si Ria Arevalo.
14: Let's go team!
15: Sports 918.
0: A minute to go before 7 p.m. We'll take a break and give way sa ating news and then magpapatuloy pa tayo sa second hour ng Sports 918.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
20: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
22: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service
24: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
25: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A. Exbong, hindi ka naman pinahalagahan? Letter B. Mga marites ng inyong barangay? O letter C. Mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
26: Maging panatag Pilipinas.
27: Headlines ngayon. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast, Sports Radio.
28: Oras sa Pilipinas, isang minuto makalipas ang alas 7 ngayong gabi ng July 28. At narito ang ating mga balita.
29: For our news, Senator said President Ferdinand R. Marcos Jr.'s 5th Senate of the or State of the Nation address placed existing reforms on a clearer path toward creating quality jobs, protecting Filipino workers and overseas Filipino workers, and strengthening food security. Senator Joel Villanueva said the president spoke directly to families confronting the effects of the Middle East conflict, high electricity and fuel costs, and the struggle to find stable employment. He also thanked Marcos for recognizing Senate-backed reforms benefiting workers, students, OFWs, and their families. Villanueva cited the Action Fund and the Overseas Workers Welfare Administration Kabuhayan Program, which have helped repatriated OFWs recover and rebuild their livelihoods. Meanwhile, the Philippine Coast Guard seized 7.38 million pesos worth of suspected smuggled cigarettes on board a motor bangka off the coast of Barangay Zone 3 in Santa Cruz, Davao del Sur. PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab said a seaborne patrol intercepted MBCA Camila and personnel found 82 master cases of suspected smuggled cigarettes. Initial investigation revealed that the contraband originated from Calamansig, Sultan Kudarat and was intended for distribution in Santa Cruz, Davao del Sur. Cayabyab said the 3 crew members were taken into Coast Guard custody for appropriate legal disposition. In our news abroad, the suspect in the deadly Berlin Pride attack that left one person dead and 29 injured, was shot and killed by police during a confrontation on Sunday in a suburb of the city. Abdul Bolout, a German citizen with Lebanese roots, was killed following a search that lasted nearly 24 hours after the attack in downtown Berlin. Prosecutors said he had previously sought to join the militant Islamic State group. Interior Minister Alexander Dobrindt said that the attack occurred a few hundred meters from a party near the Brandenburg Gate that was supposed to close out the city's Pride Festival. In our sports news, international master Christian Giancarlo Arca finished second overall in the boys 18 and under category at the 28th Asian Youth Blitz Chess Championships 2026. The 17-year-old pride of Zamboanga City tallied 7 points in total from 7 wins and 2 losses. Arca defeated Shu Heng Nang of Malaysia, Ming Ren Hong of China, Timur Daidov of Kyrgyzstan, Fidze Master V.S. Nandish of Ninja or India, Irfan Amadi of Iran, F.M. Nirish Kumar Siva Kumar of Malaysia, and Maxim Volkov of Russia. His only losses came from Bangladeshi F.M. Saheed Mustafa and event world champion F.M. Vuan Duong of Vietnam. And that's our news. It is now 7:05 in the evening. I am Matthew Pacheco for Sports Radio 918.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
6: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Sports 918,
21: kasama si Ria Arevalo.
9: Let's go team!
21: Sports 918.
3: Nagbabalik ang Sports 918 dito po sa DZSR Sports Radio. Muli, ako po si Rhea Arevalo. At nasa second hour na po tayo ng ating pagtatanghal dito sa Sports 918 ngayong araw po na Martes, July 28, 2026. So para sa ating mga late tuners, babanggitin ko lang, kapapasok lang na balita, ni-reveal na po o ipinost na ng Asian Games 2026 yung draw para po sa 3x3 basketball competition. So sa men's side, ang Pilipinas ay nasa Pool A. So kasama po natin doon ang bronze medalist na Mongolia. Last edition's bronze medalist, Mongolia, Kazakhstan, and Sri Lanka. So sa women's 3x3 basketball naman, nasa Pool C ang Pilipinas. Kasama ang last edition silver medalist, Mongolia, Malaysia, and Macau. Okay, so yan po yung draw ng 3x3 basketball competitions ng 20th Asian Games. Okay, at this point, nasa linya na natin, nasa Zoom, ang ating colleague na si Aaron Bayato, live and direct mula po sa Capas Tarlac para sa nagaganap na ASEAN Hyundai Cup. Alamin natin ang kanyang pag-uulat. Magandang gabi sa iyo, Aaron.
0: Yes, magandang gabi, Rhea, at sa listeners natin sa Sports 918. Unfortunately, we're trailing in this game. The Philippine men's national football team is trailing Myanmar sa score na 0-2. Nag-start na yung second half. Dalawang goals ang naibuslo ng Myanmar. Actually, sa medyo simula pa lang nung 7th minute, si Kiao Min-U ng Myanmar, and then another one nung 28th minute na si Chan Paing. At actually, bago mag-start yung game, an hour or 40 minutes before the kick-off time nung 6 p.m. around the 5:10 p.m., biglang lakas ng buhos ng ulan thunderstorms around dito sa New Clark City Athletic Stadium. Kaya when we went into kick-off, super basa na parang halos naglalawa yung pitch. Nahirapan para yung players.
3: Oh.
0: Nadudod na sila. Konting sipa, yung sipa nila, walang proper momentum, tumitigil yung bola. Lalo na on the right flank from our side and on the left flank or medyo center do sa side ng Myanmar. Pero so far, Myanmar is the one being able to adjust quickly dito sa, as we say, a bit of a treacherous conditions lying nga po sa naging lakas ng ulan. Hopefully, magkaroon pa ng open courage ang ating pambansang koponan to equalize in this game. Because as things stand, we're gonna end up last dito sa ating first match ng ASEAN Hyundai Cup. Myanmar is coming off a 1-2 loss against Malaysia nung game last Saturday. Meron tayong bye nung Saturday, so this is our first match. And syempre, not the way we want to start the game as hosting itong particular na match day natin para sa Pilipinas. Kasi yung next game natin will be sa Vientiane, kung saan makakalaban natin ang host Laos. This coming August 1 sa Sabado, bandang alas 6 ng gabi oras sa Pilipinas. So by far, as of the second half, hindi pa po tayo nakaka-score. Pwede naman po mapanood ng ating mga kababayan yung game sa Philippine Football Federation Facebook page at ganyan din po yung mga kapatid natin sa One Sport at Pilipinas Live. So again, this is the Hyundai Cup. A target, of course, syempre, ang ideal goal ng ating ng mga kupalan dito. Of course, mag-champion, pero we would like to have a repeat of our semifinal appearance and that we've done before noong 2024 when we almost made it to the finals of the ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Yun yung tawag sa kanila ngayon. Ngayon, na Hyundai Cup. Let's see if we can contend for the semifinals. But so far, unfortunately, it's not looking that way. And we're a bit of a struggling in getting that goals and the finishing. Meron tayong mga tatlo, apat na chances. There was one na akala natin mabibigyan tayo ng penalty pero nagkaroon ng review sa VAR and it was overturned. So the Philippines, ang mga bata ni Coach Carlos Cuadrat will have to dig deep para makapag-return tayo at hopefully maka-overcome itong nil-2 deficit natin. So again, Philippines nil, Myanmar 2 sa pag-ongoing itong second half ng 2026 ASEAN Hyundai Cup. Rhea.
3: Maraming salamat, Aaron Bayato. Sana makahabol pa ang ating national booters no dito sa second half. Kasi 'di ba noon huling friendly, nanalo tayo 5-1.
0: Kasi iba yung kategorya, iba kasi unfortunately yung lineup natin noon, pero yung most likely lineup ng Myanmar sa ngayon sa lineup nila sa dito sa ASEAN na championship. So, wala tayong Bjorn Christensen, yung Davinas brothers, Sebastian Rasmussen, Jarrett Holtman, dahil hindi ito under FIFA window, so hindi required yung mga mother clubs nila to release them to play for the national team. So we had to enjoy what we have, the players that we had, and we're grateful for them for committing for flag and country. So hopefully, we can turn these things around. So again, mula po dito sa New Clark City Athletic Stadium, of course, shout out kay Boss Glenn.

0: sa internet ang fake news
1: o mali ang fake news. Tinatakot niya yung tao.
2: Pag what they are doing is creating panic.
3: We say no.
4: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
4: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M, makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi, lalo na sa fake news. M, mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G, go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. Hashtag panatag ang may alam.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
8: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng bansa.
9: Sports Radio number 1. Sports 918.
10: 16 minutes makalipas po ang alas 7 ng gabi. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918. At this point naman po ay tunghayan natin itong naging tagumpay ng ating Filipina Q-Master na si Cheska Centeno. Actually, noong weekend po naganap itong kanyang pagsungkit ng 2026 Women's World 8-Ball Championships. Tinalo niya sa final si Kelly Fisher ng England, 9-6. Para po kunin ang korona ng torneo sa naganap na aksyon sa Oneida Casino Hotel sa Wisconsin, USA. So, hindi pala Saturday. Sa oras natin sa Pilipinas, Lunes na. Lunes na ng umaga. Ayun, nakumpleto ni Centeno. Malinis na 7-0 na record dito sa tournament. So, ipinamalas niya po ang kanyang bagsik, no, sa bilyar nang masweep niya lahat ng kanyang mga laban, including yung tatlong mga matches niya sa elimination round, and then ginulat niya sa mga sumunod na rounds itong si world number 2, Chu Chien-Wei, 8-5 yung panalo ni Cheska. And then sinunod niya sa kanyang mga biktima ang kanyang kababayan na si Rubilin Amit, 8-6. And then sa semifinals, tinalo po niya si Jasmine Auchan, 8-4. Pagdating sa finals, nanaig nga siya kontra kay Kelly Fisher. So, napakagandang performance at ito po ang ikatlong individual world title ng 27-year-old na si Centeno matapos na makamit niya yung mga titulo noong 2023 and 2025 WPA Women's World 10-Ball Crowns. So, this time around, 8-ball to eh. So, yung noong 2023 and 2025, 10-ball naman yung mga naging titulo nitong si Cheska Centeno. So bukod po sa trophy, tumanggap ng prize money na $30,000 o mahigit 1.8 million pesos para sa kanyang tagumpay itong si Centeno. Okay? Latest achievement po ito ni Cheska Centeno na kanya namang inialay sa kanyang yumaong ina. So parang naging inspirasyon niya yung kanyang mother na unfortunately nga po ay pumanaw na. But ayun, nagpasalamat din siya, no, sa kanyang mga supporters, no, para sa prayers and encouragement na ibinigay nga po ng kanyang mga tagahanga. So yun nga, dinedicate ni Cheska yung kanyang panalo sa kanyang mother, no, posting on her social media.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Pag-retire, marami ka pang trabaho na gagawin sa daan. Tuwing napupunta ako sa Palawan, lagi akong napapahanga sa tunay na ganda at yaman ng ating minamahal na Pilipinas. At higit sa likas na yaman, pinagmamalaki natin ang sipag at tiyaga ng mga taong nagbibigay buhay sa lupa at sakahan gaya ng ating mga magsasaka.
2: Umaasa po kami noon sa sahod ulan, kaya hindi ganun kaganda ang ani, kunti lang din po ang naaani namin kasi nga dahil sa tubig.
1: Kaya naman, mahalagang maihatin ang tubig sa mga bukirin upang patatagin ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Yan ang layunin ng proyekto nito. Hatid din ng proyekto ang kapanatagan ng loob, kasiguruhan sa patubig at pag-asa sa mas magandang kinabukasan para sa bawat pamilyang umaasa sa sakahan.
2: Tuloy-tuloy na yung tubig, tuloy-tuloy na din po kaming makakapagsakas. Malaki po ang tulong nito sa lahat ng pamilya dahil siyempre may pangkabuhayan, may makain na.
1: Nakakaasa po kayo na katuwang ninyo ang pamahalaan sa pag-aayos ng mga sistema at kayong mga magsasaka ang nagbibigay buhay dito. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Tres minutos na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Gising-gising bangon kilos, galaw-galaw na ho tayo ho. Usapang agrikultura na, sabay-sabay tayo napapainggan sa latunang impila ng Radyo Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao, kasama ho natin ang social media. Ano ho? Yan po ang Radyo Television, 104.3 The Capital FM. Yan po naman ang DWC ISMA Pidig Ilocos Norte. WCJ po naman sa may party ho ng Cagayan. Ayun. At po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka, sa matatapang ho nating mangingisda at nagusuyan, sa kanilang pamilya, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola ho. Nahihirapan pa humanap ng signal. Naparin mo kami sa 738 ano, kilohertz AM. Ano. Yan po kami sa 104.3 The Capital. M muna tayo, boy. Oh. Na ingat po, ha? Alalay po lamang sa ating pagmamaneho, pakiusap pa rin. Mamang chopper, makikalabit lang, baka tutulog-tulog, ano? Iwas ni Sirasya, iwas ako na tayo, ho. Ito po ng Miyerkules ngayon. Miyerkules na pala, ang bilis ng araw. Naku po, dalawang araw na lamang pala, tapos ng Hulyo. Ang July, at hanggang 31, di ba? Agosto hanggang 31 din. Ang magkasunod na buwan na dikit na pareho merong 31 days ang kabuuan po ng buwan. Okay. ay galaw-galaw para hindi pumanaw. At siyempre, good morning sa ating mga nasa mga pamilihang bayan. Mga tindero-tindero natin, yung mga nagagandahan, yung mga wapping sa ating mga tindero horyan at tindera. Smile-smile naman sa ating mga sukiyaki. Ano, pampabuenas din ho naman. Ingat sa ating mga pagbabya, pamamasada. Kagabi ho, maraming matitinding mga pagulan naranasan dito sa Metro Manila. At ibang lugar nakaranas ho niyan. Mabababang lugar, binahapon naman. Kaya ingat pa rin ho. Sangkali, madulas ang lansangan natin. Ingat din sa mga estudyante, papasok po naman. Parin ho ng kapote, ng payong, ng bota. Baril ha. Panaksak, hindi patalim, hindi deadly weapons. I-check lang ho mga magulang, yung dinadala ng mga anak ho ninyo. Siyempre, para siguradong ligtas ho sa pagpasok, magandang ihatid nyo na rin po. Ano ho? Kasi mga kabataan, talaga nasa gilid doon na kalsada naglalakad eh. O, sakit na dumadaan kahit madaling araw. Ingat-ingat pa rin po naman sa ating mga paglalakbay. Kami nito sa kabilbay, makalipas yung alas 5 ng madaling araw at sa magiging lagay ng ating panahon, ang Hulyo 29, ang low pressure area po na mataas sa baybayin po ng Rapo-Rapo dyan po naman sa Albay. Dadala ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagidlat dito po sa atin sa Metro Manila. Malaking bahagi po naman ang ating bansa. Merong mga malalakas sa pag-ulan sa hinang LPA sa ilang lugar at sinasabing kapasok po dyan ang Metro Manila. Tama po dyan ang Central Luzon at Calabarzon dyan sa Mepicol Region, Cagayan at Isabela. Yan po naman eh, sanhi po naman ang sinasabing Easterlies, ano? Mong sa Mindoro, Central at Occidental, maging sa Romblon, at sa Marinduque po naman. Posibleng magkaroon ho ng mga biglaang pagbaha, flash floods. Pagho ng lupa, yung landslides naman, doon sa katamtaman, hanggang sa kuminsan ay malakas po naman ng mga pag-ulan. Naranasin ho ng bahagyang pulupulong pag-ulan, pagkulog, pag-idlad. Mga isolated rain showers, thunderstorms po yan ho. Mga ilang lugar, magkagaya po ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region, Yangkar. Pong natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Buong Visayas at Mindanao, hindi po naman ng localized thunderstorm pa rin. Kondisyon ng mga baybayin po natin, Luzon, Visayas, Mindanao, mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa iba't ibang direksyon. Ang katubigan, magiging banayad hanggang sa katamtaman, slight to moderate ang alon. Mga baybayin po naman na may taas na 0.6 hanggang 1.8 na metro. Temperatura dito sa Metro Manila at pagsikat ng araw, wala daw po yan sa 24 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Magsikat po ng araw ay mararamdaman mamayang alas 5.39 ng madaling araw. Tulubog po naman ng alas 6.26 po naman ang gabi. Ayan. Iyon ang ating lagay ng ating panahon, kaya ingat pa rin. Mga biyahero-biyahera, pakiusapan rin ho sa mga long drive na hindi kayang dire-diretsong walang tulugan. Gilid-gilid lang ho tayo pagka nakakaramdam na ho ng pag-antok. Ano? Power nap. Importante ho yan. Power nap. 30 minutes. Sige lang. Natin balikan yung manibela. Iwas disgrasya. Iwas ako na po tayo, kapitbahay.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ingat din sa sunog. Ha? Parang meron dalawang magkahiwalay na sunog. Kahapon ba yun? Gabi ba yan? Madaling araw ba yan? Yung sunog na naganap, ano, may mga sunog kong naganap. Area ng Maynila eh. Yung isa, Quiapo ba yung isa? Quiapo? Merong sunog na naganap dyan. Kaya makakasama po natin ng Phil Rice. Mag-usapan po natin yung kanilang tinututok na paghahanda dito naman sa El Nino. Ano ho? Dito po sa El Nino na yan. Pero yung mga aksidente, sunog sa magdamag. Ingat pa rin, mayroon dalawang magkahiwalay na sunog sa Maynila. Umabot po sa ikalawang alarma. At sinasabing mayroon din po isang vehicle accident naman na itala po naman dyan sa Mega Marine Source. Ang tuwang sunog sa Tondo, Maynila. Umabot po yan sa second alarm. Urban Extension, Tondo, Maynila. Alas 4:12 ho ng madaling araw sa Mega po naman. May klapong isang malaking sunog sa isang residential commercial building sa Rizal Avenue, Conrad Gonzalo, Puyad. Umabot po sa second alarm. At nananatili namang normal. Operasyon to sa mga paligid. Okay, sige ho. At pa rin sa mga sunog-sunog na yan. At nagkaroon din po ng aksidente naman sa kalsada sa Medlupi, Camarines Sur kagabi. Ang pampasiherong bus po ng Alps. Aksidente po sa Kabanang Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur. Nagdulot po yan ng matinding pagsisikip po ng daloy ng trapiko sa aming highway habang sinasikip po naman yung mga pasahero. Ingat pa rin.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Kaya babanggitin ko yung mga naging dahilan na po ng pagtungo ng Pangulo. Yan po sa Agayan. At yan no, sa Dabao, kahapon. Ipag ng Pangulo, katatapos lang ng zona, biyahe dito, biyahe doon, ha? Ating Usapang Agrikultura Headliners.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Olong Marcos Jr. inilagay agrikultura sa sentro ng pinal na pagsusulong ng reforma na sa pamahalaan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
4: Modernisasyon ng agri-sektor, suportado ng mga agri-workers, magsasani ng mga magsasaka sa paggamit po ng teknolohiya, magpapatatag sa agri-products at buffer stocks ng ating bansa.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Sa mga detalye ho ng ating balita, galaw-galaw para hindi pumanaw, ingat po sa mga nasa biyahe. Oh, pakiusap lang si Mamang Chuper, baka tutulog-tulog. Pagigising lang si Mamang Chuper, ano ho, para iwas disgrasya, iwas sa kunapo naman tayo. Mga detalye ng balita, malugod na tinanggap ni Agriculture Secretary Kiko Chio Laurel Jr. Morning, sir. Ang payag po naman ni Pangulong Marcos Jr. sa katatapos lamang na zona na ang agrikultura ang nananatiling sentro ng agenda ng administrasyon, hindi lang upang palakasin ang seguridad sa pagkain, di itaas din po naman ang kita ng mga Pilipinong magsasakat mangingisda. Ana all! Ay no, sa kalihim, ito'y tungkol sa paglikha ng mga oportunidad para sa ating magsasakat mangingisda upang madagdagan ang kanila po namang kita at maging mabuhay po naman sila ng maayos. Naglaan ang Pangulo po naman ng sa bahagi ng zona ng mga programang gawing abot kaya. Pagkain habang pinapahusi po ang ani sa bukid. Sabi din ho ng Pangulo na ang benting bigas meron na. Program na yan ay napanginabangan ng mayigit sa 12 milyong Pilipino. Bang mayigit naman sa 26,000 metriko tonelada ng bigas ang naipamigay na sa mayigit po naman 2.5 milyong pamilya. Okay din ho ng Pangulo ang pinalawak na kadiwa ng Pangulo Outlets. Mahigit po naman sa 800 upang ikonekta ang mas maraming mamimili direkto sa mga magsasaka. Ang halos 2 milyong producers po naman ang nakatanggap ho. Ang nakatanggap po ng ayuda sa gasolina sa ilalim po ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolks and Families. Tinukoy din ho ng Pangulo ang matatag na pag-angat sa produksyon ng bigas, mais, asukal, carne at poultry simula po naman 2023. At sa mga pagbabago naman sa expanded irrigation, mechanization, modernong teknolohiya sa pagsasaka, insurance at support na po naman ang ating pamahalaan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Dag na balitang yan, mataas ang pagmahalaga ni Pangulong Marcos sa agri-sektor. Kanyang sonang sinagawa na po. Welcome na welcome po yan sa DA. Ito na mga dagdag kwento. Nandiyan po naman si Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nalugod ni Agriculture Secretary Francisco Chulera Jr. ang pahayag ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address na nananatiling sentro ng agenda ng administrasyon ang agrikultura para palakasin ang food security at mapataas ang kita ng milyon-milyong magsasaka at mangingisda. Ayon sa kalihim, mahalagang nabigyang diin ng Pangulo ang pangunahing programa ng Department of Agriculture kabilang ang mga hakbang para mapalawak ang agricultural exports. Kabilang sa mga programang itinampok sa zona ang benting bigas, gayon din ang kadiwa ng Pangulo Outlets at pinalawak na tulong sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families. Ayon pa sa kalihim, patuloy rin pinalalakas ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng mas malaking pondo para sa DA. Anya nakatakda ng simula ng konstruksyon ng mga pangunahing proyektong pang-agrikultura ng administrasyon, kabila ang mega cold storage facilities, food hubs, hatcheries, food terminals, rice processing systems, irrigation system at farm-to-market roads na inaasahang magiging game changers sa oras na makumpleto. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meraan Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay samantala, pagkumpirma ng ASF sa Lamitan City tsaka sa Basilan, ho, lalim na po sa hog depopulation o culling ang mga baboy sa barangay Kalugusan matapos kumpirmahin po ng Provincial Veterinary Office sa positibo African Swine Fever, yung mga nakuhang blood sample. Agad na nagsuot ng pansuits ang mga tahong po ng Lamitan City Agriculture Office magsagawa po naman ng mabilis ang paglilinis at maiwasan po naman ng pagkalat po naman ng kontaminasyon. Samantala, pinungunahan po naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng programang Bawat Bayan Makikinabang sa Nabunturan, Davao de Oro. Naturang aktibidad, bahagi po ang pamahalaan ng mga makinaryang pangsakahan. Di ba pang agricultural inputs para po sa mga lokal na magsasaka upang mapatas po naman ang antas ng produksyon.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito.
4: Samantala, cloud seeding operation sa Magatam naging matagumpay ayon sa Philippine Air Force. Detalye ng balita po dyan si J-Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Iniulat ng Philippine Air Force na naging matagumpay ang pagsasagawa ng cloud seeding operation sa bahagi ng Magatam sa hangganan ng Ifugao at Isabela. Ito'y para makatulong na mapataas ang level ng tubig sa natuturang dam na ayon sa pag-asa ay patuloy sa pagbaba araw-araw at malaki ang epekto sa patubigan ng mga pananim. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, tumulong ang mga tauhan ng kanilang Weather Center Unit sa Bureau of Soil and Water Management Department ng Department of Agriculture para sa pagsasagawa ng aktibidad. Nilinaw ni Basco na hindi ginagamit na sa cloud seeding ang alinmang asset ng Air Force bagkus sumakay ang kanilang mga tauhan sa at mga taga-DA sa pribadong eroplano. Giit ni Basco, hiningi ng DA ang kanilang tulong para rito at nakahanda silang umalalay sa sandaling kailanganin itong muli. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Informal pong magbubukas ngayong araw, Hulyo 29, ang WOFEX Manila 2026 sa SMX Convention Center at World Trade Center. Tuwang po dyan ang Department of Agriculture. Itinatampok po dyan yung mga makabagong kagamitan sa pagbe-bake. Mga lokal na agri-start arms, mga produktong pagkain mula po naman sa iba't ibang rehiyon. Tatagal pala yan hanggang Agosto a Primero. Ayun, sige po. 16 na minuto makalipas ang alas 5 na madaling araw. Report tayo, punta tayo sa Tugigaraw.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: At DA Cagayan Valley, tumulong po sa mga magsasaka na naapektuhan po ng El Nino. Dado ng El Nino sa Region 2. May natin lang mga detalye na balitang yan. Nakatutok si Dina Villacampa, Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nalangan ng Department of Agriculture Regional Office 2 ang pamamahagi ng mga nailatag na intervensyon upang mapagaan ang inaasang epekto ng tagtuyot sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa Region 2. Sinimula na naman ito ang pamamahagi ng mga motor irrigation pumps sa mga lugar na nakararanas na ng kakulangan ng supply ng tubig upang masuportahan ang irrigasyon lalo na yung malapit sa ilog. 120 units ang natanggap ng Cagayan habang 130 units sa Isabela, susunod na rin dito ang Quirino at Nueva Vizcaya. Namahagi rin ang mga ito na drought resistant seeds tulad ng puting mais, munggo, pakwan, sibuyas, mani at maging ng ube bilang pamalit sa palay at mais lalo ngayon hindi kayang suplayan ang mga irrigasyon ang lahat ng palayan dahil na rin sa nasa critical level na ang mga irrigation system. Naka-schedule na rin ang isasagawang cloud seeding para sa kinakailangan tubig ng mga dam katuwang ang NIA, Bureau of Soils and Water Management at ng Philippine Air Force. Maliban pa ito sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program na nauna nang ipinamahagi ng DA sa mga magsasaka't mangingisda na apektado ng mahal na presyo ng krudo at naapektuhan ng tagtuyot ang kanilang mga pananim at ang emergency cash transfer sa halos 70,000 na magsasaka ng mais sa Cagayan at Isabela na nasiraan ng pananim dahil sa moisture stress. Take 10,125 pesos din ang natanggap ng mga ito. Ang lahat ng ito ay alinsunod sa atas ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi mapapabayaan ang sektor ng agrikultura at ang tuloy-tuloy ang produksyon ng pagkain upang makamit ang food sufficiency at food security ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato W. Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, Dina Villacampa ng Tugigaraw. Alam sa mga nakikinisan ninyo sa mga partihan ng Tugigaraw, Magpapatupad po ang Metropolitan Tugigaraw Water District na isang scheduled water service interruption. Ngayong alas 8 ng umaga ho yan, tatagal po yan hanggang bukas ang alas 4 na madaling araw. Pinapayuan yung mga residente natin dyan sa mga apektadong lugar ang mag-ipon ng sapat na tubig sa mga itinakdang oras po naman. Uli din po yung mamamahagi ng tulong sa rehiyon matapos panlasan ng bagyong Quiapo. Kanselasyon ng klase, 24 pang bayan sa mga agayan ang naapektuhan. 1,000,000 piso ang halaga ng tulong na ipamahagi sa mga pamilya ho rin.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
4: Higit naman sa isang daang mga hog racers sa Lamitan City, Basilan. Ito yung binabanggit natin kanina. Apektado ho ng African na swine fever. matatapos yung sa ASF na yan. Ang ulo ng tinawiran yan eh. Oh, na pro detalye ng mga balita si Shirley Espino ng Radyo Pilipinas sa Bongga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hindi bababa sa 123 hog raisers ang lubhang naapektuhan ng African Swine Fever o ASF sa lungsod ng Lamitan sa probinsya ng Basilan. Ayon sa Lamitan City Veterinary Office, aabot sa 274 na mga baboy ang naiulat na nasawi dahil sa nakamamatay na sakit. Inilabas ang nasabing datos matapos makumpirma sa resulta ng laboratorio na positibo sa ASF ang mga sampo ng baboy na nakolekta mula sa ilang barangay sa syudad. Unang naitanalang hinihinalang kaso nito ay sa Barangay Kalugusan. Samantala, patuloy na nagipagtulungan ang pamarang lungsod ng Lamitan sa mga ahensya upang ipatupad ang disease control measures at maiwasan ang patuloy na pagkalat ng African Swine Fever sa buong lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ano salamat, Radyo Pilipinas. Ang buwang kahigit po sa 1,670 na kinabang sa Walang Gutom Kitchen. Hurian, ho. Yan po sa mga sambang kenyo na kinabang ho dyan. Napakain po sila ng libre. Sa kauna-una ng Walang Gutom Kitchen po sa Mindanao na matatakpan po sa Barangay Tetuan. Programang yan ng DSWD magsisibing Community Food Bank. Kinamasustansya ang pagkain araw-araw sa mga nangangailangang residente upang laban ang punaman ng gutom.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Dala 7,000 hektare ng taniman ng tubo naman sa Iloilo apektado ng peste. Na itong istoryang ito ah. Hanggang ngayon, lumawak na eh. Inadala ang detalye ng balita kay Hope Donizete ng Radyo Pilipinas Iloilo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.

0: Pototan, San Dionisio, San Enrique, San Rafael at Sara, gayon din sa lungsod ng Pasig. Upang mapigilan ang pagkalat ng peste, nakikipag-ugnayan ng Kapitolyo sa Sugar Regulatory Administration habang nagpapatupad ng istriktong monitoring at surveillance protocols. Nagsagawa rin ng pagpupulong ang Iloilo Provincial Agriculture Office sa mga kinatawan ng SRA, Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture Region 6 at iba pang stakeholders para pag-usapan ang epektibong pamamahala ng red stripe soft scale insect sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Yan sa Iloilo, nagpahayag po ng buong suporta yung mga nangungunang hinalal na opisyal dyan ho. Sa mga pangunahing polisiya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., inyong binanggit dyan sa katatapos lamang na sona. Thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Before Armat Desem DEC, ano ibig sabihin yan? Pinalalakas ang rabbit fish hatchery technology. Puno natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si Willard Cooker, Radyo Pilipinas, Dayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. Matagumpay na nakapag-produce ang Regional Mariculture Technology Demonstration Center LUCAP ng BIFAR Regional Office 1 ng 700 juvenile ng Siganus vermiculatus o rabbit fish bilang bahagi ng pagpapalakas ng hatchery technologies para sa mga halagang marine species. Ayon sa BIFAR, bunga ito ng sunod-sunod na pagsubok at teknikal na pagpapahusay ng istasyon upang makabuo ng epektibong breeding at larval rearing protocols para sa naturang uri ng isda na may malaking potensyal sa aquaculture. Bagamat bahagi pa rin ito ng patuloy na pag-optimize ng kanilang production techniques, tinuturing ng BIFAR na mahalagang tagumpay ang matagumpay na pagpapalaki ng mga juvenile dahil magsisilbi itong gabay sa mga susunod na hatchery runs at technology enhancement initiatives. Matapos ang hatchery phase, inilipat ang 700 juveniles sa RMAT DEC 100 Islands National Park Satellite Station para sa pagpapalaki sa marine cages. Inaasahang makakatulong ang grow-out activity sa paglikom ng karagdagang datos na susuporta sa mga susunod pang programa sa pagpapaunlad ng aquaculture sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Marimildred Coquia ng Dayug, Pangasinan. Yan sa Dayug, na yung pong 608 benepisaryo. Tanggap po ng 20,000 pisong ayuda. Libas lamang na araw ho ng Lunes, na 27. Ay, ang mamahaging yan ay sila rin po ng uplift. Ano yung Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Assistance ng DSWD po naman. Okay, congratulations din sa isang kababayan po natin dyan. Pagkilala sa isang kabataan po dyan, na tumutukoy sa pangalang Rian Arthur Logroño Payawan. Tagatayog, maghihu siya ng International Gold Award sa Global Academic Invitational 2026 at mga Silver Award sa Math Whiz at Coding Wizard categories, Senior Category at Secondary Division. Kinala po naman sa Macau Grand Slam Conclave 2026. Congratulations!
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Samantala, maganda ang pagtanggap ng mga magsasaka sa sinusulong ng Marcos Administration na modern farming o yung paggamit po ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka bilang bagong paraan ang pagkapataas ng produksyon at kita po ng mga ito. At tatandaan na sa kilamang zona ni Pangulong Marcos Jr. binanggit ito ang patuloy na sinasana yung mga magsasaka at mahigsa sa modern farming makatugon sa mga hamon po sa kanilang sektor tulad po ng ASF at avian flu. Isang panayam, sabi naman itong CNFA Administrator Larry Lacson. Good morning, Ad. Marami ang tumatanggap at tumatangkilig sa mga bagong makinarya para po naman sa agrikultura. Or tayo sa Naga, Skills and Livelihood Training, hinggil po naman sa fish processing na isagawa po naman dyan sa Binahian, si Pocot, Camarines Sur. Detalye ng balita dyan si Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pumailalim sa Skills and Livelihood Training on Fish Processing ang 28 na miyembro ng Binahian si Pocot Fisher Folk Association sa Barangay Binahian si Pocot Camarines Sur. Natalakay sa ginanap na training ang tungkol sa mahalagang konsepto ng food safety and proper fish handling prior to fish processing bilang paghahanda sa wastong pagproseso at value adding sa kanilang mga nahuling isda. Bukod dito, nagkaroon din ng hands-on demonstration sa paggawa ng bottled sardines and oil, bangus deboning at bagoong making, kung saan mismo ang mga kalahok ang gumawa

0: ng bawat hakbang sa pagproseso ng mga produkto. Samantala, bilang karagdagang suporta sa asosasyon na ipamahagi rin ng Fisheries Post-Harvest and Marketing Section ang mga kitchen utensils bilang starter kits na magagamit ng mga miyembro sa paggawa ng produkto na kanilang natutunan sa training at ang pagpapaunlad ng kanilang mga kabuhayan. Sa pamamagitan ng nasabing programa, patuloy ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol sa pagpapalakas sa kakayahan ng mga mangingisda at fisherfolk organization para makagawa ng ligtas at dekalidad ng mga produkto na makakatulong sa kanilang mga kabuhayan. Naisagawa ang aktibidad sa pangunguna ng Regional Fisheries Training and Fisherfolk Coordination Division sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Sipokot, PFO Camarines Sur at FPSSD Fisheries Post-Harvest and Marketing Section. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas na ano, sa, Naga ba? Naga? Oh. Or, yung distribution ng pamalas sa APLI program ho yan. Tuloy-tuloy sa magitan po ng DSWD Bicol. Ano ho? At dyan sa bayan ho ng pinagpapangbahagi ng rehiyon. Magbigay po ng dagdag na tulong pinansyal sa mga pamilya apektado ng mataas na inflasyon. Krisis po naman sa langis.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Ay, Sambuanga ho. Alawakang pagkapariso ng mga municipal fishing vessels sa Sambuanga sa nagawa ng Office of the City Agriculturist. Kasin Bolano ng Radyo Pilipinas Sambuanga sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinamunuan ng Office of the City Agriculturist sa pamamagitan ng Fisheries Regulatory and Services Division at ng Philippine National Police Maritime Group ang malawakang pagpaparehistro para sa mga municipal fishing vessels sa Panganak, Manalipa Island sa lungsod ng Zamboanga. Nasa kabuang 44 na municipal fishing vessel ang naproseso sa aktibidad kung saan 42 ang paribagong rehistro habang 2 naman ang na-renew. Layunin ng inisyatiba na suportahan ang mga lokal na mangisda sa pamamagitan ng pagsasaligal ng operasyon ng mga bangkang pangisda, pagtitiyak na sumusunod ang mga ito sa mga regulasyon sa pangisda at mabigyan ng akses ang mga mangisda sa mga programa ng pamahalaan gaya ng siguro at support ng pangkabuhayan. Naging matagumpay ang nasabing aktibidad sa tulong na aktibong partisipasyon ng Panganak Manalipa Mag-PPC Association at Fisheries Coordinator ng Marikaan Agricultural Field Office. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Justin Bulano, Radyo Pilipinas, Zamboanga. Pe-break lang ko kami dyan po sa Zamboanga. Matatandang nagparoon po ng suspensyon. Klase sa lahat ng antasudyan, privado tsaka sa publiko. Yan po ay dahil po sa patuloy na pag-ulan at pagbaha, dulot po ng habagat. Pinapayuhan pa rin po yung residente natin dyan sa Zamboanga. Ito na sa mababang lugar na manatiling alerto sa pabago-bagong panahon po naman natin. Magbabalik po ang usapang agrikultura, sabay-sabay na papahinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sandali po lamang, yan po ng mahalagang paalala.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ano kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat po sa mga nasa biyahe, sa mga motorista natin. Pakiusap lang ho. Si Mamang Chopper, pakikalabit lang. Baka tutulog-tulog sa manibela. Iwas sa aksidente. Iwas ako na po tayo. Kabilisin nilang muna sa mga nakatutok dyan sa atin sa Santa Cruz, Laguna, sa Tran Family. Ganun din kay Engineer Fred Ducusin, Quezon City. Kay Ate Mel Mariano Lopez ng Paranaque. Sining din kay Ganghan Yuji. Ganun din sa Iris Boys, sa PUP Boys. 79 batch ng NEI ay sa Port Solomon. Gandang magandang po riyan, ho. Mandalad ako tayo ng Naga Before Bicol. Pamahagi po ng higit sa 6 milyong pisong tulong pinansyal sa mga mangisda sa Camp Norte. Detalye po ng balita dyan si Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mahigit 6.2 milyong pisong halaga ng tulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa 2,694 na mga mangingisda mula sa Camarines Norte na apektado ng inflation na dulot ng mga kaganapan sa Middle East. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Bicol, bawat benepisyaryo na nagmula sa siyam na baybaying bayan ng Camarines Norte ay tumanggap ng 2,325 pesos na tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program o PAFFP noong July 8 at July 17. Ipinahayag ng iba't ibang mangingisda na malaking tulong ang ayuda bilang pandagdag kita lalo na tuwing masama ang panahon. Gagamitin ng mga mangingisda ang kanilang natanggap na tulong para sa kanilang negosyo, pampaaral sa kanilang mga anak at pang-araw-araw na gastusin. Bukod sa cash assistance, may mga mangingisdang nakatanggap na rin dati ng fuel subsidy at inaasahang makakakuha ng mga fish cages mula sa BIFAR. Pinayuan naman ng BIFAR ang mga mangingisda na hindi pa nakukuha ang tulong na maaari pa rin nilang kunin nito sa kanilang tanggapan sa Mercedes Camarines Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Naga City. O sa mga nakatutok dasin sa atin dyan sa Naga, kay Mayor Lenny Robredo ng Naga. Meron nung one day local and overseas job fair po dyan. No? Gaganapin ngayong araw. Sa 9 hanggang 5 ng hapon po yan. Dyan po sa isang malaking job fair po yan sa Robinson's Place, Naga. Buksan po ang maraming oportunidad para sa mga customer service associate, iba pang lokal, dayuhang trabaho din po naman. Diyan din sa lugar na yan, kasalukuyan din po pinapakita, isang pop-up exhibit. Ano ho? Kailan, dinaluhan po yan ni dating pangalawang Pangulong Lenny Robredo ng kanyang pamilya na sinasabing tatagal po yan hanggang sa darating na araw po ng Linggo. Ay, good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Naga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo
2: Pilipinas. Pagpalim tayo, D.A. Saad, Zamboanga Peninsula, nagsagawa ng pagkasanay para po naman sa paggawa ng banana muffins, egg tart, pie, lang binipisari po naman sa Zamboanga del Norte. Blessing ko po sa detalye ng Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas Report.
9: Halaga ng tulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa 2,694 na mga mangingisda mula sa Camarines Norte na apektado ng inflation na dulot ng mga kaganapan sa Middle East.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Anyari sa kanya. Anyari. Anyari. Balikan kita. Babalikan kita. Ho. Ay, bulamang. Damay bulamang. Kasi na si.
10: Department of Agriculture, Special Area for Agricultural Development of the ESAD Program Phase 2, ang pagsasanay para sa pagproseso o paggawa ng banana muffins, egg tart at egg pie sa kanilang mga benepisyaryo sa iba't ibang mga bayan sa Zamboanga del Norte. Ang training on banana muffins processing ay binigay ng DA Saad sa mga membro ng Libay Farfis Association sa bayan ng Sibutad, Zamboanga del Norte. Habang ang training on egg tart and egg pie making ay binigay naman sa mga kasapi ng Sipaon Farmers Association sa bayan ng Rizal ng nabanggit na lalawigan. Layo ng pagsasanay na magkaroon ng angkop na kalaman ang mga benepisyaryo sa paggawa ng mga kakanin para sa sarili nilang konsumo, alternatibong kabuhayan at dagdag na kita ng asosasyon. Ang maunahing layunin ng DASAD program ng kagawaran ng pagsasaka ay bawasan ang kahirapan at palaguin ang produksyon ng pagkain sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pangkabuhayan sa mga mahihirap na magsasaka at mangingisda sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Kubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Leslie Kubol, Zamboanga, Sibugay. Mga residente ng Zamboanga, Sibugay, nagpapasalamat din po. Ano? Pagkat formal na po ipinamahagi ng DPWH ang kauna-unahang pedestrian overpass sa Ipil. Kakalago po yung 19,000,000 piso para sa kaligtasan ng mga commuter at mga mag-aaral. At iniulat din po ng PIA sa Zamboanga, Sibugay, Kumpay, ang food stamp program kung saan bumababaw ang hunger rate. Pagpamilang binipisari po naman sa nasabing rayon. Thank you, Zamboanga, Sibugay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Mandala, D.A. Batanes, nagatid po ng Climate Resilient Training of Farming. Inland Farming Technology sa mga magsasaka sa 8 Bayan, Batanes. At yun ang detalye si Mayor Gasa de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
1: Radyo Pilipinas Report.
11: Patuloy na naghahatid ng mga solusyon sa agrikultura ang Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABES sa bayan ng Itbayat sa kabila ng matinding tagtuyot at malalakas na hanging dagat. Binisita kamakailan ng Research for Development o R4D team ang mga sakahan upang suriin ang epekto ng tuyong panahon at kakulangan sa nitrogen ng mga maisan. Upang labanan ito, naglunsar ang DABES ng isang capacity building activity. Tinuruan ng DABES sa mga magsasaka ng mga diskarteng pangklima, paggawa ng mga natural na pataba, vermicomposting at aplikasyon ng natural fermented inputs gaya ng fermented plant juice at fish amino acid. Namahagi rin ang ahensya ng mga buto ng gulay at mga biological control agent tulad ng earwigs upang puksain ang mga peste sa natural na paraan. Layunin ng hakbang na ito na palakasin ang produksyon ng pagkain at patatagin ang kabuhayan ng mga magsasaka sa lalawigan. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Bede Guzman, dyan sa Batanes. At umabot na po sa 10,000,000 pisong halaga ng assistance. Pinamahagi sa mga pamilya ang sinalanta ng bagyo, lalo na sa Agayan at dyan sa Batanes. Kaya tuloy-tuloy po yung pag-repack ng family food packs at non-food items, mga regional na bodega para tugunan. Makinigan po naman sa augmentation mula po sa mga lokal na pamahalaan. Thank you, Batanes.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Pag-usapan nun natin, balikan natin minsan ang field rice. Ano ho? Sa atin nakakausap ang field rice ngayon, ha? Okay, makikipa po natin si Dr. Dr. Lailani Juliano. Ang chief po ng Science Research Specialist and Leader, Climate Smart Map Project, Philippine Rice Research Institute, Department of Agriculture. Usapan po natin yung kahandaan ng ating mga magsasaka na paparating po naman na El Nino. Ano-ano ba yung dapat nating tandaan? Ano yung ba ang mga bagay natin dapat matutunan? Ano yung bag nating kakalimutan din po naman? Dr. Leilani Juliano, ma'am, magandang umaga po. Welcome po sa Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas. Si Kahir po. Good morning po.
12: Magandang umaga po sa ating lahat.
2: Nakita ko na sa baba si Dr. Leila. Magandang maga. Ma'am, nasa po kayong lugar niya? Parang mahina ang dating sa akin.
12: Nasa General Santos City po kasi kami ngayon. At nag-attend po ng conference.
2: Sahin ko lang muna, ma'am. Kamusta po ang lagay ng panahon natin dyan sa Jensen ngayon?
12: Maayos naman po. Meron lang paulan-ulan ng konti.
2: Paulan-ulan ng konti. Ayun, no? Okay, bagamat El Nino pag-uusapan natin at kamusta na ho ba? Ano ho ba yung mga binabantayan ninyo dyan sa Field Rice para maalalayan po natin yung ating mga magsasaka sa paparating pong Super El Nino na yan? Lahat po talaga dyan ay medyo nababahal at kinakailangan talaga palaging meron tayong lookout. Kamusta po? Ano ho ba yung mga preparasyon? Ano ho ba yung mga paghahanda natin? At ano yung mga nakaumang na dapat malaman ho ng mga farmers natin dyan sa lugar?
12: Opo, meron po tayong inaasahan nga po na very strong El Nino po, no? Kaya yung mas malimit natin naririnig na super El Nino. So, ilan sa mga kailangan nating bantayan, lalo na po sa ating mga magsasaka, ay yung labis na pagkatuyo ng lupa o kawalan ng soil moisture, kasama na yung pagbaba ng tubig sa irrigation. So, kung narinig po natin sa madami na po ngayon na mga balita ay bumababa ang level ng tubig sa ilan nating mga malalaking dams, no? Isa na yan sa mga palatandaan. Ganon din po yung dahil sa init, mabilis ding dumami yung ilang peste na pwedeng sumira sa mga pananim natin, lalo na po yung palay. At of course, yung pong heat stress na ito, sa mga pananim ay nalalanta o naninilaw yung mga dahon, nagiging bansot yung paglaki ng ating mga palay o kaya yung ibang mga pananim din. At sa palay po, yung nawawalan po ng laman yung butil. So, isa po yan sa mga titingnan po natin.
2: Ma'am, kamusta po yung binhing ipadala? Meron kayo dyan, di ba, yung inbred certified seeds, ilanin po ng RCEP? At libo-libong sako po ng binhi ang kasalukuyang pinamamahagi daw sa mga kwalipikadong magsasaka sa iba't ibang rehiyon. Paano po yung proseso niya? Paano po makaka-avail nun?
12: Sa RCEF po ay nakalista naman yung ating mga magsasaka base dun sa datos ng RSBSA. So, dapat po yung ating mga magsasaka ay kasama sa mga nakalista dito. At yun po namang ating provincial agriculture office kasama yung mga DA regional field offices ay nakapagtala na rin naman po o nakalista na ng mga pangangailangang mga binhi. So sa ngayon po, ang RCEF sa pagkakaalam ko po ay naghahanda na po sila na magpamahagi ng mas madaming mga binhi na may drought tolerance o kaya yung mga early maturing varieties po natin para dito sa darating na tag-araw. So, yun po yung kasalukuyan ngayon na inaasikaso ng RCEF.
2: Ano ang pinakamabisang klase ng binhi na dapat po nating itanim at iutos na siguro sa mga farmers natin kapag may El Nino? Ano ba pinakamagandang klase ng binhi para dyan? Yung mga drought tolerant?
12: Opo. Yung mga varieties po na kahit papano ay meron silang kakayahan na lumaki pa rin kahit na may kakulangan tayo sa tubig. O kaya yung early maturing na banggit ko po ito kanina, mga paaga na binhi po. Ano. Marami po tayo sa listahan nito. Ilan lang po ito sa mga varieties. Babanggitin ko po ano. Yung NSEEK RC480, RC594, RC596, kung meron pa po tayo ng RC10, yan, isa sa mga paagang binhi. So, ilan lang po ito, marami naman pong nakalista na sa RCEF at meron naman po na nakatalaga na sa bawat probinsya na ipapamigay.
2: Okay. Madam, ano po yung tinatawag na alternate wetting and drying, yung AWD? At paano po nakatutulong yan? Sinasabing may benepisyo daw ho yan, makatitipid ng 30% ng patubig nang hindi po nababawasan yung ani. Paano po ba yung pamamaraan na paggawa nito?
12: Yung pong sa alternate wetting and drying, naglalagay po yung ating mga magsasaka ng field water tube o kaya yung tinatawag na observation well. So, ilalagay po ito kasi po doon sa
2: yung mga plastic root pipe. Zone.
12: Opo, yung plastic pipe po, tapos makikita doon kung meron pang tubig doon sa root zone na binabanggit nung ating palay. So kahit po wala tayong nakikita sa ibabaw ng lupa na tubig, maaaring doon po sa ugat ng ating palay ay meron pa.
2: Kapag naglalagay po ng plastic pipe, gaano kalalim yun? May isang pulgada o higit pa?
12: Mga 15 to 20 centimeters po.
2: Hindi naman pala kalaliman, ano?
12: Opo, opo.
2: Pagka ganito na po ang nangyayari talaga at ramdam na yung itong Super El Nino, anong ginagawa? Anong dapat gawin para humapanatili po naman yung lambot at saka yung taba ng lupa kahit wala pong sapat na ulan?
12: Isa sa mga tinitingnan po natin ay yung pagbabalik po ng dayami.
2: Mulching ba tawag doon? Tama ba? Mulching o mulching?
12: Ano po, kailangan lang po natin ibalik yung dayami pagkatapos po ng anihan. Huwag po natin itong sunugin para po maging organic siya. So isa po yan doon sa mga gusto natin kasi pagka po medyo mataas sa organico yung ating lupa ay meron pong tinatawag na water retention. So kahit pa paano po yung moisture ay naiiwan po doon sa ating lupa.
2: Sabihin, pagkatapos yung magtanim, pagkatapos maanina, yung pinanggalingan, yung lupa, lagyan ng dayami. Para ho, wag umapaw yung mga natitirang moisture doon. So dapat yung mga dayami pala, hindi muna sinusunod kasi gagamitin din yan at pwedeng ibulo ito pabalik sa lupa bilang organikong pataba.
12: Opo. Kailangan pong ibalik natin yung dayami sa ating mga bukid.
2: Okay. Sabi po ng isang nakikinig sa atin ngayon, magandang maga po. Ano po ang alternatibong solusyon kaya talagang tuluyang walang supply ng tubig para sa palay?
12: Isa sa mga tinitingnan po natin ay kung maaari po na magtanim ng ibang tanim yung ating mga magsasaka, no? Yung mga pananim na hindi nangangailangan ng masyadong maraming tubig. So, pwedeng alternatibo po ito para sa ating mga magsasaka. O kung hindi naman po talaga pwede na magtanim dahil sadyang walang-walang pagkukunan ng tubig o kaya lalo na po yung mga rain-fed, no? Pwede pong magkaroon na lang ng ibang pagkakitaan, mag-alaga ng mga hayop kung kaya o kaya sa bakuran po pwede na lang muna.
2: Okay. Sabi pa ng follow-up question niya, paano kami matutulungan ng PhilRice, kaming mga magsasaka, sa matinding tagtuyot? Meron bang text center kaya o kaya Facebook bang pwedeng makausap daw dyan sa PhilRice?
12: Ay, opo. Doon po sa Facebook page ng PhilRice, meron po doon na pwede tayong magtanong. Doon sa message, no, pwede tayong magtanong doon. O kaya, pwede, meron na rin naman po tayo nung ating text center. Pwede din tayo ditong magbigay ng tanong doon sa kung ano yung gusto po nating mga pamamaraan pa. Kung tayo ay nagtanim ng palay, marami po tayong mga pwedeng itanong sa text center ng PhilRice. 0917-111-7423.
2: Okay. Ma'am, may makaragdagong mga tanong dito, no? Bakit daw ho mabilis dumami ang peste kapag mainit ho yung panahon at paano ito mapipigilan naman?
12: Yung pagdami po ng peste kapag ka po mainit yung panahon, sa pagkakaalam po natin dyan ay meron po kasi yung cycle ng peste na sadyang nagiging critical para dumami po sila. So,
2: aba, pagkaganyan daw, huwag muna magbubomba ng mga chemical?
12: Actually po, yung sa integrated pest management naman po natin, pinapaiwas po natin na maglagay ng insecticide, no, sa unang 30 to 40 days pagkatanim ng ating palay, dahil madami pa po ang ating mga kaibigang insekto para naman labanan itong mga mapanirang insekto natin.
2: May mga iba daw ho, nagtatanim naman ng mga bulaklak sa gilid daw ho ng mga pilapil, yung bang ecological engineering na tinasabi nila. Daw humaakit yung mga kaibigang insekto na kumakain sa mga peste.
12: Totoo po yun. Isa po yan sa pinakamainam din na pamamaraan upang mapadami po yung ating mga kaibigang insekto.
2: Okay. Paano daw ho tamang paglalagay ho ng pataba, ng fertilizer? Ano ho, kung kulang sa tubig ang isang palayan, anong dapat gawin? Paano daw po?
12: Pagdating po sa paglalagay ng pataba, yung unang paglalagay po ng pataba, usually yan yung pagkalipat tanim, mga 2 weeks after po, no? Kung kaya na po natin na ilagay kahit 50% ng ating pataba, ilagay po natin. Kasi usually naman po yan ay yung mga pauna na mga pataba natin na inilalagay ay ito yung medyo slow naman yung paggamit pa ng halaman. Kung kakayanin yung mga critical growth stages na ilagay, lalo na po yung sa pagbubuntis din ng palay, pangalawang beses pwede na po itong dagdagan doon sa nauna nating inilagay ng 2 weeks.
2: Kasi sinasabi, pagka nasobrahan daw po, lalo na yung nitrogen, kagaya po ng urea, pagka mainit ang panahon, pag nasobrahan mo yan, magiging pagkatuyo daw ng dahon, yung fertilizer burn naman ang mangyayari, at aakit po sa mga peste.
12: Yung pong nitrogen naman natin ay, ito po ay nakakapagbigay ng bulas sa halaman, no? Of course, kapag mas mabulas po yung ating halaman, mas malimit po ay naaakit dito nga yung ating mga insektong mapanira. So, bawasan lang po kapag medyo mataas yung pressure ng insekto o kaya yung sakit doon sa ating lugar.
2: Ma'am Dr. Leilani Juliano, ma'am, marami pong salamat sa mga input, sa mga paliwanag po, sa mga sagot sa tanong. Ano, ma'am, salamat po sa pagkakataon at nandiyan pala kayo sa Jensen ngayon. Napakalayo ninyo pero okay pa rin, ma'am. Maliwanag naman namin na kayo natatanggap na. Ma'am, salamat po ng marami ho. Hanggang sa muli, magkaugnayan po tayo. Ma'am, balikin muna yung Zumba mo tsaka yung favorite breakfast mo. Maraming salamat po sa inyo.
12: Thank you po at magandang umaga po sa ating lahat.
2: Salamat si Dr. Leilani Juliano, anang Science Research Specialist and Leader, Climate Smart Map Project ng PhilRice. Napaka-formal ni Mama, no? Ma'am, good morning. Thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Galaw-galaw para hindi pumana. Wala na kaming oras. So, araw ho ng Miyerkules ngayon sa mga may obligasyon dyan. Kila brother, kila sister, galaw-galaw para hindi papanaw. Pa rin sa mga motorista. Salamat sa mga nakakasama natin himpilan. Dyan po naman sa PD Ilocos Norte. Isang may party ho ng Cagayan. Thank you, thank you. Salamat Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ngalan nila Roger, Jamari, Rolly, Alvin, Arnel, Marian. Paparin po natin sila Linda, Susan, Jamart. Paparin po naman sila Sam, Marisol, Julius, Camila, Trona. Siyempre sa ngalan pa rin po nila Julius Gonzalez, Cristobal de Rambolo. Pero ilustre ng brigado nag-iiwan. Ano mang bagay na matuwid at tama hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang ho. Yan po isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basa-basang naniniwala ho sa fake news. Huwag tayong magbalik.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Matagal nang mailap ang internet sa maraming
14: lugar sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
16: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
15: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
17: Kasama po namin si Secretary Henry po.
18: Si Sec. Asan na si Emrys po yata ang nagkakabit eh.
19: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
15: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
20: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
21: Radyo

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tiniyak na may sapat na supply ng langis sa bansa sa gitna na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East.
4: Headlines.
3: 2-4 na bagyo posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong buwan ng Agosto.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development o DSWD pinagtitibay ang mabilis ang pagdugon sa mga kalamidad sa iba't ibang bahagi ng bansa.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture naglaan ng 35 million pesos para sa pagkontrol sa pagkalat ng peste na nakakapekto sa industriya ng asukal sa bansa.
4: Headlines.
3: House Prosecution Team handa nang ilabas ang katotohanan hinggil sa 612.5 million peso confidential funds ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: Magnitude 7.1 na lindol yumanig sa Kumamoto Prefecture sa Japan.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 29, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na may sapat na supply ng langis ang bansa sa gitna na nagpapatuloy pa rin tensyon sa Middle East. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Ginarantsa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sapat ang oil supply ng Pilipinas na una na anyang nasigurong tatagal ang halos 2 buwan. Ang pagtiyak ay ginawa ng punong ekutibo sa harap ng hindi pa rin natatapos na krisis sa Middle East dahil na din sa hindi pa nareresolbang mga isyo sa rehiyon. Ayon sa Pangulo, malaking bagay ang magandang ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa sa sapat na supply ng langis. Sa kabilaan niya ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nakabili at nakapag-import ng Pilipinas mula sa ibang pinagkukunang bansa gaya ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, ganun din sa China. Nangangahulugin ito na sa loob ng humigit-kumulang 60 araw ay may reserbang supply ang mga oil companies sapat para matugunan ang pangangailangan ng bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: 2-4 na bagyong posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Agosto. Ayon pa sa Climate Outlook ng PAGASA, inaasahan namang 2-3 bagyo sa Setyembre, 1-2 sa Oktubre, Nobyembre at Disyembre, habang 1-1 bagyo ang maaring maranasan pagsapit ng Enero 2027. Sinabi rin ng PAGASA na may posibilidad na mabuo ang isang napakalakas na El Nino sa pagitan ng Oktubre 2026 at Enero 2027, bagamat maari nitong mabawasan ang kabuang bilang ng mga bagyo. Posible pa rin lumakas ang ulan at maging ganap na super typhoon. Samantala, posibleng makaranas ng mas maraming pagulan ang ilang bahagi ng Western Luzon, habang mas konti naman ang ulan sa ilang lugar sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbabala rin ang pag-asa na maaring magkaroon ng dry spell sa pagtatapos ng Agosto sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao. Posible ring makaranas ng drought ang Camarines Norte, Catanduanes, Biliran, Cebu, Negros Oriental, Northern Samar, Samar at Sikihor.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Pinatitibay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kahandaan nito sa pagtugon sa mga kalamidad upang mas mapabilis ang paghatid ng tulong at suporta sa mga apektadong komunidad. Sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binigyandiin ito ang patuloy na pagpapahusay ng pamahalaan sa disaster response sa pamamagitan ng iba't ibang programa kabilang ang Buong Bansa Handa o BBH Initiative ng DSWD. Ayon sa DSWD, layunin ng BBH na initiative na palakasin ang koordinasyon, kahandaan at mabilis na pagtugon ng ahensya sa oras ng mga sakuna at iba pang emergency. Sa ilalim ng pamumuno ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, patuloy ding sinusulong ang nangkagawaran ang mga inobasyon at mekanismo upang maging mas epesyente ang distribution ng relief assistance at iba pang serbisyo sa mga nangangailangan. Giniit ng DSWD na mahalaga ang maagap na paghahanda upang matiyak ang agarang pagtugon sa anumang banta ng kalamidad. Kasabay nito, ang patuloy na pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa kapakanan ng bawat Pilipino.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Patuloy na pinatutupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Uplift Assistance upang mabigyan ng karagdagang suporta ang mas maraming pamilyang Pilipino. Sa klaw ng programa ang umabot sa 3.5 million beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program, gayon din ang 1.5 million na minimum wage earners na miyembro ng Social Security System o SSS. Kabilang din sa mga makakatanggap ng Uplift Assistance ang nasa 2.5 million na mahihirap at near poor na pamilyang natukoy sa pamamagitan ng 2024 Community-Based Monitoring System ng Philippine Statistics Authority o PSA.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Samantala, sinabi ng DSWD na patuloy nitong pinapalawak ang paghatid ng financial assistance upang matulungan ang mas maraming pamilya sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang nasabing hakbang ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kanya na rin binanggit sa kanyang State of the Nation Address o SONA.
9: Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong beneficiaryo ng 4Ps at Walang Gutom Program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging beneficiaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Modernisasyon sa sektor ng agrikultura, suportado ng agri-workers, pagsasanay ng mga magsasaka sa paggamit ng teknolohiya, nagpapatatag sa produktong agrikultural at buffer stock ng bansa. Yan ang balitang atid ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Maganda ang pagtanggap ng mga magsasaka sa isinusulong ng Marcos administration ng modern farming o yung paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka bilang bagong paraan ng pagpapataas ng produksyon at kita ng mga ito. Kung matatandaan sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binanggit nito na patuloy na sinasanay ang mga magsasaka at mangingisda sa modern farming upang makatugon ang mga ito sa hamon sa kanilang sektor tulad ng ASF at avian flu. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni National Food Authority Administrator Larry Lacson na marami ang tumatanggap at tumatangkili sa mga bagong makinarya para sa agrikultura. Madami din anya ang nag-a-adopt ng drone technology. Ang Department of Agriculture anya, mayroong command center kung saan nababantayan ang mga area na pagtataniman ng maraming palay. Sa ganitong paraan din anya, nagiging mabilis ang pagkilos at pagtugon ng pamahalaan na malaki anya ang naitutulong sa pagpapatatag ng buffer stock ng bansa sa bigas.
10: Ganda ang ating buffer stock. Ibig sabihin, marami ang ating buffer stock. Mas secured yung ating mga supply during calamities and emergencies. At the same time, nasusupplyan natin yung ating benta ng bigas meron na. Sa ngayon, dahil sa tayo ay nakapagdagdag ng mga bagong facilities, mas marami tayong nai-imbak ngayon sa ating mga warehouses. Meaning, mas matatag ang ating buffer stock dahil mas lumaki ang volume.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naglaan ang Department of Agriculture, DA, ng 35 million pesos para sa pagkontrol sa pagkalat ng red-striped soft-scale insect na nakakapekto sa industriya ng tubo sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., gagamitin ang pondo para sa high-gear approach ng Sugar Regulatory Administration o SRA, kabilang ang drone operations at chemical spraying sa mga apektadong taniman. Target ng DA na masaklaw ang 25,000 hectares sa mga plantasyon sa Negros Island at Western Visayas. Maaari pa itong palawakin sa 40,000 hanggang 45,000 hectares kung lalala ang infestation. Samantala, magbibigay din ng pamahalaan ng 10,000 pesos na cash assistance sa bawat beripikadong apektadong magsasaka sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development. May git sa 12,000 o 12,300 na magsasaka ang na-validate na bilang mga benepisyaryo. Samantala, nakikipagtulungan ang pribadong sektor at iba pang ahensya ng pamahalaan sa aerial spraying at transportation ng mga kemikal. Patuloy namang gumagawa ang Sugar Regulatory Administration ng biological control agents upang mapigilan ang pagdami ng peste at maprotektahan ang kabuhayan ng libu-libong sugar farmers sa bansa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang programang Bawat Bayan Makikinabang sa mga lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental sa isang programa na ginanap sa Nabunturan, Davao de Oro. Layunin ng programa na mailapit sa mga komunidad ang iba't ibang serbisyo at tulong ng pamahalaan. Kasama si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng mga makinaryang pang-agrikultura at farm inputs mula sa Department of Agriculture o DA at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga benepisyaryong magsasaka. Nagkaloob din ang Pangulo ng financial assistance sa ilalim ng Socio-Civic Projects Fund para sa mga lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental.
11: Kung maging maganda ang resulta nitong programa na sinimula natin ngayon, basta't maging maganda ang resulta nito, titiyakin natin, palalakihin pa natin yung pondong yan. Hihingian ngayon natin ang ating mga congressman. Pagdating ng budget, pupuntahan natin yung mga congressman, sasabihin ko, magandang programa ito, dagdagan ninyo ng pondo.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbisita sa Davao de Oro Provincial Hospital, Montevista, upang inspeksyonin ang bagong medical ward building at iba pang pasilidad nito. Sa kanyang pagbisita, nasaksihan ng Pangulong paglabas ng discharge papers ng ilang pasyenteng nakinabang sa Zero Balance Billing Program kung saan wala silang binayarang gastusing medikal. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga pasyente at kanilang mga pamilya. Nagkaloob din ng Office of the President ng 147.95 billion pesos sa ilalim ng Socio-Civic Projects Fund para sa rehabilitasyon at patuloy na pagpapaganda ng ospital matapos itong mapinsala ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 2026. Target din ng pamahalaan na may angat sa level 2 ang DDOPH Monte Vista pagsapit ng 2027. Ito'y upang mas maraming residente ng Davao de Oro at mga karatig lugar ang makinabang sa mas mabilis at mas mahusay na serbisyong pangkalusugan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Handa ang Department of Foreign Affairs o DFA na sagutin ang mga katanungan kaugnay ng professional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China hinggil sa iyong insul. Kasunod ng panawagang magsagawa ng investigasyon ang Senado. Ayon kay DFA spokesperson for Maritime Affairs Rogelio Villanueva, ginagalang ng kagawaran ang mandato ng Senado at nakanda itong magbigay ng paglilinaw sa tamang forum. Sa Senate Resolution No. 536, hiniling ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang isang Senate inquiry upang alamin kung naaayon ang professional understanding sa 2026 Arbitral Award at kung anong epekto nito sa sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nilinaw ng DFA ng kasunduan ay nagsisilbing hanay lamang ng mga prinsipyo at pamamaraan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa mga resupply mission patungo sa BRP Sierra Madre. Dagdag pa ng DFA, hindi ito nangangahulugan ng pagsuko ng soberanya o mga karapatan ng Pilipinas. Giniit din ng DFA na bahagi ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas ang Ayungin Shoal batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award. Dahil dito, tanging ang Pilipinas lamang ang may karapatang magbigay ng paintulot sa anumang struktura sa lugar at hindi kailangan ng mga barko ng bansa ng paintulot upang maglayag patungo sa Ayungin Shoal.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
6: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Narito na ang ating kaalamang Asya.
13: Kaalamang Asya.
12: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. 13 suspect ang naaresto matapos maaktuhan ng mga tauhan ng Philippine National Police na naglilipat ng mga produktong petrolyo at liquefied petroleum gas o LPG mula sa isang tanker patungo sa mga container sa Barangay Silangang, Mayao, Lucena City. Ayon kay Police Regional Office 4A Director Police Brigadier General Dominic Bakay, ilang linggong sinilalim sa surveillance

0: na City. Dari itong balitang atin sa atin ni J-Mac Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Inatas na ng Philippine National Police sa mga regional office nito sa buong bansa na paigtingin ng intelligence operations at pagpapatupad ng batas laban sa pagnanakaw ng langis. Ito yung makaraang masabat sa ginasang operasyon ng pulisya ang illegal na paihi ng petrolyo na nagkakahalaga na mahigit 16 milyong piso sa barangay Silangang Maayo sa Lucena City sa Quezon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., dapat palakasin ng lahat ng tanggapan ng pulisya sa mga rehiyon sa buong bansa ang kanilang intelligence gathering. Mahigpit din binabantayan ng PNP Chief sa mga lokal na pulisya ang mga bodega upang hindi maipuslit ang mga langis na gagamiting ebidensya sa kaso. Kasunod niyang pinapurihan ni Nartates sa mga pulis na sumabak sa operasyon habang maharap naman ang mga sospek sa kasong pagdamag sa Presidential Decree No. 1865 o Oil Pilferage Law at Republic Act 11592 o LPG Industry Regulation Act. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: House prosecution team handa nang ilabas ang katotohanan sa 612.5 million peso confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Handa na ang House Prosecution Panel na ilatag ang mga ebidensya kaugnay ng umano'y hindi wastong paggamit ni Vice President Sara Duterte sa 612.5 million na confidential funds sa muling pagkapatuloy na impeachment trial sa Senado ngayong araw. Ito ay bagamat may nakapinding manifestation ng prosecution team sa Senate Impeachment Court kaugnay ng alternate o article by article na presentasyon ng ebidensya at testimonya na magkabilang panig. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, ang lead prosecutor para sa Article 1 ng impeachment case, ang yugtong ito ng paglilitis ang magbibigay ng pagkakataon sa publiko upang makita ang mga tunay na ebidensya sa likod ng mga akusasyon laban sa pangalawang pangulo. Sa ilalim ng Article 1, inaakusahan si Duterte ng maling paggasta sa milyon-milyong confidential funds ng OVP at noong siya pa ang kalihim ng Department of Education. Nakdakdaring humarap ngayon ang mga unang testigo mula sa Landmark sina Violeta Constantino, dating manager ng Landmark Shaw Boulevard Branch, at ni Nina Camposano, dating manager ng Landmark DepEd Branch. Laglabas din ang sabpina ng impeachment court kay Marivic Pareha, pinuno ng House Legislative Archives, Museum and Management Service upang ipresenta ang mga opisyal na record ng Kamara. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Senator Jinggoy Estrada hindi pinayagan ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion ni Senator Jinggoy Estrada na agad makapag-bail sa kinaharap na 573 milyong kasong plunder kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project. Sa resolusyon ng korte, sinabi ng Sandigan Bayan na premature o wala pa sa tamang yugto ang motion ni Estrada. Ipinaliwanag ng korte na sa kasong plunder, hindi otomatikong karapatan ang makapagpiyansa at nakasalala ito sa pagkapasya ng hukuman matapos ang isang bail hearing. Binigyan din ng korte na magkaiba ang motion to fix bail at application for bail. Anya, hindi maaaring magtakda ng halaga ng piyansa ang korte hanggat hindi nagahain ng formal na aplikasyon para sa piyansa ang akusado at hindi pa natatapos ang pagdinig para matukoy kung malakas o hindi ang ebidensya ng pagkakasala. Bukod sa kasong plunder, naharap din si Estrada sa dalawang bilang ng graft na may kaugnayan pa rin sa anumang anomalya sa mga flood control project. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Deputy Speaker Janet Garin pumalag sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na aksaya lamang daw ng ang pakikinig sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang hatid ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Report. Sinagot ni Deputy Speaker Janet Garin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na aksaya lamang sa oras ang pakikinig sa sona ng Pangulo. Ayon kay Garin, iginagalang niya ang karapatan ng Vice Presidente na huwag manood o magbasa ng buod ng talumpati. Gayunman sinabi niya mahalagang pakinggan ng sona, sang-ayon man o hindi, sa mga inilalatag na plano at pulisiya ng Pangulo. Anya, bilang mga Pilipino, nararapat lamang na maging mulat at makilahok sa mga usaping may kinalaman sa pamahalaan. Binigyan din ni Garin na ang SONA ay pagkakataon upang malaman kung saan maaaring makatulong ang bawat isa maging opisyal man ng gobyerno.

0: o kabilang sa pribadong sektor. Di niya, hindi aksaya ng oras ang pakikinig dito dahil ang layunin ay ang kapakanan ng bansa.
1: O ikaw ay tunay na Pilipino, sang-ayon ka man o hindi, sa sasabihin ng Pangulo o sino mang leader ng ating bansa ay dapat mong pakinggan. Why? Because you need to get involved. Why? Because you are part of government. Aksaya ba siya ng panahon? Hindi. Kasi pinapakinggan mo at titingnan mo saan ka ba pwede dito makatulong, ikaw man ay opisyal o ikaw man ay pribadong sektor. Dahil lahat yan, regardless of who we believe or what our political affiliation is, ang importante doon, isa ang iniisip natin, ang Pilipinas.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Meralco handang lumahok sa pag-amyenda ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA na naglalayong alisin ang pagpapataw ng systems loss sa kuryente. Nagbabalik si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Pinagalang ng Manila Electric Company o Meralco ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang sona na amyendahan ng Electric Power Industry Reform Act of 2001 o mas kilala bilang EPIRA. Gayunman, ipinaliwanag ni Meralco Executive Vice President at Chief Operating Officer Engineer Ronnie Aperocho na sa katunayan ay handa silang lumahok sa anumang talakayan para sa nasabing hakbang. Pero paliwanag ni Aperocho, bahagi ng operational aspect ang systems loss sa paghahatid ng kuryente at mayroon silang inisyatiba patungkol dito. Katulad ng ERC, handa rin sila makipagtulungan sa pamahalaan, mga mambabatas, regulator at iba pang industry stakeholder para sa reforma sa paniningil sa kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, J. Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pakikisa ng publiko sa conservation ng mga bakawan o mangroves sa National Capital Region. Pinarawagan ng Department of Environment and Natural Resources. Narito ang balitang atid ni Manuel Francisco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Nagpapatuloy ang DNR National Capital Region sa kanilang hashtag Bakawans Your Help campaign upang isulong ang pangangalaga ng mangrove site sa Metro Manila. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DENR-NCR Coastal Resources and Forestry Management Section Chief Justin De Ramos, tinukoy niya na nananatiling banta ang polusyon at mga inaanod na basura sa kalagayan ng mangrove areas.
6: Tahin namin dito sa Bakawants Your Health, yung maliit na effort natin para magtapon ng tama ng basura is malaking help para sa mga bakawan natin para mag-survive sila dito despite ng malaking urbanization natin dito sa Metro Manila.
5: Layo ng DNR-NCR na maging katuwang ang mga paaralan at mabigyan ng pagkakataon ng mga estudyante na mabisita ang iba't ibang mangrove conservation sites sa Metro Manila para sa dagdag kaalaman na at higit na mahikahit ang mga kabataan na maging kaisa sa pagtulong na masagip ang mga bakawan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco, Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Isang magnitude 7.1 na lindol ang yumanig sa Kumamoto Prefecture sa Timog Kanlurang, Japan nitong Martes ng hapon. Umabot sa pinakamataas na intensity 7 sa Japanese seismic scale ang naitala sa lungsod ng Oki at sa bayan ng Hikawa. Ayon sa Japan Meteorological Agency, tumamang lindol sa lalim na umabot sa 10 kilometro. Pansamantalang naglabas ang ahensya ng tsunami advisory para sa mga baybaying lugar sa Kumamoto, Fukuoka, Saga at Nagasaki prefectures na nakaharap sa Ariake at Satsushiro Seas. Samantala, iniulat naman ng Kumamoto Prefectural Police na may 12 bahay na gumuho, 4 na insidente ng mga residenteng na-trap sa kanilang tahanan, 2 sunog at 13 rescue operations na isinagawa matapos ang pagyanig. Nawalan din ng kuryente ang umigit kumulang 48,000 na kabahayan sa Kumamoto habang sinuspinde ng JR Kyushu ang lahat ng biyahe ng Kyushu, Shinkansen at ilang regular na linya ng tren bilang pag-iingat. Samantala, iniutos ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang agarang damage assessment at pagpapabilis ng rescue operations. Wala namang naiulat na abnormalidad sa mga nuclear power plants sa apektadong rehiyon. Pinayuhan ng publiko sa Japan na manatiling alerto sa posibilidad ng malalakas na aftershocks.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita pa rin sa Bayon Dagat, pagbaba ng presyo ng langis na itala sa kabila ng magkakasalungat na pahayag ng United States at Iran. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Kasalukuyang nagkakaroon ng kalituhan sa mga magkakasalungat na pahayag ng Estados Unidos at Iran hingil sa estado ng kanilang negosasyong pangkapayapaan. Ayon sa ulat ng CNN, inihayag ni United States President Donald Trump na nagpapatuloy ang mga pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa. Subalit na rin itong itinanggi ng Iranian Foreign Ministry at sinabing walang nagaganap na anumang negosasyon. Sa kabila nito, nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng tawag sa telepono ang Iranian officials sa mga counterparts sa Saudi Arabia at Oman. Kasabay ng mga huling development, patuloy ang pagbaba ng presyo ng langis nitong madaling araw ng Martes. Bumagsak ng 2.9% ang Brent na siyang pagdaingdigang benchmark matapos sumara sa mas mababang antas na 11.3% noong Lunes. Kinumpirma naman ng isang opisyal ng White House na magsasagawa na magkakahiwalay na pagpupulong si US President Donald Trump, kina Ukrainian President Volodymyr Zelensky at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Inaasahang iikot ang mga talakayan sa mga umiira na labanan sa Ukraine at gitnang silangan. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Philippine men's football team natalo sa Myanmar sa unang match day ng ating National Booters sa 2026 Asian Championships. Mula sa Kapastalak, ang match report hatid ni Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
8: Nabigo ang ating Philippine men's national football team na makuha ang unang panalo sa 2026 ASEAN Hyundai Cup. Ito ay matapos tayong matalo sa Myanmar sa full-time score na Philippines 1, Myanmar 4, Martes ng gabi dito sa New Clark City Athletic Stadium sa Kapastarlak. Sa ating unang match day na inabot ng ulan, mga kababayan, naging factor po ang ulan at kaya nung first half unang nakascore kagad ang Myanmar ng dalawang goals kahit we were trailing 0-2 in the first half. Pagamat nung second half, nakaisa tayo courtesy of Harvey Gayoso no 68 minute, nagdagdag pa ng dalawang goals ang Myanmar para ma-secure ang 3 points, ang kanilang unang 3 points dito sa Group B action. Dahil sa panalo ng Myanmar, 1-1 na ang record, samantalang 0-1 naman ang record ng Pilipinas sa ASEAN Hyundai Cup Group B. Susunod natin mga kalaban ang Laos at sila ibabiyahe pa Vientiane nitong linggo para makaharap ang Laos sa darating na Sabado alas 6 ng gabi oras sa Pilipinas. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato mula po dito sa New Clark City Athletic Stadium para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong dum na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
10: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pangaangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
11: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
10: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
11: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
10: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Philippine Navy nagsagawa ng information campaign sa lalawigan ng Batanes kaugnay sa komemorasyon ng 10th anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito ang report ni Mayan Bata.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Mayan.
14: Kaugnay sa komemorasyon ng 10th anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea o WPS, pinangunahan ng Philippine Navy Naval Command Northern Luzon ang information campaign sa lalawigan ng Batanes, katuwang ang iba pang mga law enforcement agencies sa lalawigan. Isinagawa ang information campaign activity sa sektor ng mga mangingisda at mga mag-aaral kung saan tinalakay dito ang patungkol sa 2016 South China Sea Arbitral Award, kampanya para sa West Philippine Sea, anti-illegal drug campaign, safety guidelines and awareness in fishing activities at cybersecurity awareness. Layo ng isinagawang aktibidad na bigyang kamalayan ang mga residente sa lalawigan, higit lalo sa nabanggit na sektor. Ang isinagawang aktibidad na ito ng Philippine Navy ay nagpapakita ng kagustuhan ng pamahalaan na marating ang mga malalayong lugar upang mabigyang kamalayan sa mga tamang impormasyon patungkol sa ating mga teritoryo. Samantala, nagpasalamat umano ang mga residente ng lalawigan sa isinagawang kampanya ng Philippine Navy Naval Command Northern Luzon upang bigyan linaw ang mga impormasyon patungkol sa mga isyo ng ating teritoryong pandagat gaya ng West Philippine Sea. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Modernisasyon ng agrikultura sa Cordillera Region patuloy na sinusulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Amelia.
15: Patuloy na isinusulong ang modernisasyon ng agrikultura sa Cordillera Region sa pamamagitan ng 2026 Mechanization Roadshow na binuksan sa lalawigan ng Kalinga nitong July 28, 2026. Sa pangunguna ng Korea Agricultural Machinery Industry Cooperative o CAMICO at Department of Agriculture PhilMEC, layo ng aktibidad na isulong ang agricultural mechanization sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga makabagong makinarya at teknolohiya upang mamataas ang produksyon, mabawasan ang post-harvest losses at masuportahan ang sustainable agricultural development. Tampok sa programa ang session at actual demonstration ng iba't ibang kagamitang pang-agrikultura gaya ng village-type rice mills, four-wheel tractors, corn mills at iba pang makinaryang makatutulong sa mas epesyente at modernong produksyon sa agrikultura. Sa kanyang mensahe, binigyang diin na Assistant Secretary at DA Spokesperson Engineer Arnel De Mesa na ang roadshow ay nagsisilbi ring plataforma upang matutunan mismo ng mga magsasaka ang mga praktikal na solusyon sa farm mechanization na makatutulong sa pagpapataas ng produksyon at pagpapalakas ng seguridad sa pagkain. Nanawagan din si De Mesa sa sama-samang paghubog sa hinaharap ng agrikultura sa bansa na umaayon sa mga adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kasunduan para sa employment program ng mga senior citizens, nilagdaan sa Quezon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Mara Grezula.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Para
16: nilagdaan ng Dole Calabarzon, pamahalaang panlalawigan ng Quezon, lahat ng local government units sa lalawigan at McDonald's Philippines Golden Arches Development Corporation kasama ang mga partner franchisee nito ang Memorandum of Agreement para sa Employment Program for Senior Citizens. Ayon sa pabatid ng Dole Quezon, unang programa sa buong Calabarzon ang naturang inisyatiba na naglalayong mabigyan ng pagkakataong makapagtrabaho ang mga senior citizen at kilalanin ang kanilang patuloy na ambag sa lipunan. Sa ilalim ng programa, maaaring matanggap bilang empleyado ang mga kwalipikadong senior citizen na edad 60 taon pataas at sertipikadong fit to work. Magtatrabaho sila sa lobby area ng mga kalahok na sangay ng McDonald's kung saan magsasagawa sila ng magagaan, ligtas at naangkop na gawain. 4 oras kada araw, 5 araw bawat linggo ang magiging oras ng trabaho ng mga benepisyaryo. Tatanggap din sila ng sahod batay sa umiiral na minimum wage, proportionate 13th month pay, group life insurance at fixed term employment contract na maaaring umabot sa 5 buwan. Alinsunod ang programa sa RA 9257 at RA 9994 o Expanded Senior Citizens Act na nagtataguyod ng aktibong partisipasyon, dignidad at economic empowerment ng mga senior citizen. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucen.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bicol nagsagawa ng pagsasanay sa mga mangingisda sa Albay hinggil sa sustainable fishing practices at organizational development. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni Paul Apin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Paul.
17: Sa layuning mapalakas ang kabuhayan ng mga mangingisda at mapangalagaan ng yamang dagat, nagsagawa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Regional Office 5 at Albay Provincial Agricultural Office ng 2 araw na pagsasanay para sa mga mangingisda sa Libon, Albay hinggil sa sustainable fishing practices at organizational development. Tinalakay sa pagsasanay ang wastong pamamahala at paggamit ng Municipal Fish Aggregation Device o PAYAW upang mapabuti ang huli ng isda habang isinusulong ang responsableng pangingisda. Bahagi rin ng programa ang Coastal Resource Management, Financial Literacy at pagpapalakas ng pamumuno at pamamahala sa mga samahan ng mga mangingisda. Pinangunahan ang aktibidad din ng BIFAR Regional Director Ariel Pioquinto, Albay Provincial Agricultural Office Officer in Charge Daryl John Beconsejo at Fisheries Division Head Sunny Perez, katuwang ang lokal na pamamahala ng Libon. Ayon sa Albay Provincial Information Office, layunin ang pagsasanay na mabigyan ng sapat na kalaman at kasanayan ang mga mangingisda upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan kasabay na pangangalaga at napapanatiling paggamit ng yamang dagat sa Albay para sa mga susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 46 minutes makalipas ang 6:00 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Department of Agriculture nagkaloob ng mga pato at itik sa Ita Tribe sa Cadiz City, Negros Occidental. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Atin sa atin ni JP Hervas.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: JP.
26: Nagkaloob ang Department of Agriculture Negros Island Region o DANIR ng 400 pato at itik sa Cadiz Ata Indigenous People Farmers Association sa lalawigan ng Negros Occidental. Ang naturang suporta na bahagi ng pagpapatupad ng sagip sa kaak ay naipagkaloob sa tulong ng AMIA Village Organic Farmers Association o ABOFA. Layunin ng nasabing tulong na higit pang mapalakas ang kabuhayan ng Indigenous Peoples o IP Community sa lugar. Nagpahayag naman ng malaking pasasalamat ang mga miyembro ng asosasyon sa mga natanggap nilang hayop na inaasahang makatutulong sa pagpapabuti ng kanilang pamumuhay at kabuhayan. Tiniyak naman ni Rene Boy Francisco, presidente ng asosasyon, na kanilang aalagaan at pararamihin ang mga pato at itik na ipinagkaloob ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
25: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
3: Cebu at Bohol lalagda sa isang sisterhood agreement. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Darito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
25: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Pilipinas Report.
3: Jessa.
28: Nakatakdang lagdaan ng dalawang natitirang probinsya sa Central Visayas ang isang sisterhood agreement upang mas mapatibay ang kooperasyon at koordinasyon ng Cebu at Bohol. Tatawaging Sugbohol ang nasabing kasunduan na lalagdaan ngayong July 31 ang magiging tulay upang ang dalawang provincial government ay magtulungan para sa ikauunlad ng rehiyon. Nagsimula ang negosasyon para sa Sugbohol Sisterhood Agreement noong ginanap ang joint session ng sangguniang panlalawigan ng dalawang lalawigan sa Cebu Capital Social Hall kung saan ay inaprubahan ang Joint Resolution No. 01-2024. Pipirma mula sa Cebu si Governor Pamela Baricuatro habang si Governor Erico Aristotel Omentado naman ang para sa Bohol. Isang technical working group na may kinatawan ng dalawang lalawigan ang maglalatag sa joint program at inisyatiba ng Sugbohol. Matatanda ang suportado at inindorso ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev maging ng Regional Development Council ng Central Visayas ang nasabing kasunduan dahil mas mapapadali na anila ang pakikipag-ugnayan at ang pagbibigayan ng kaalaman at programa para sa mas maunlad na Region 7. Matapos dumalo sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr., nagpulong ang dalawang gobernador sa Maynila upang pag-usapan ang last-minute preparations para sa gaganaping makasaysayang signing ng Sisterhood Agreement. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
25: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Pambunuan ng Davao de Oro Provincial Hospital, Monte Vista. Malaki ang pasasalamat sa halos 150 million pesos na tulong mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang report ni Armando Feniquito.
25: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Pilipinas Report.
3: Arman.
29: Malaki ang pasasalamat ng pamunuan ng Davao de Oro Provincial Hospital, Monte Vista sa inabot na tulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos itong bumisita sa nasabing pagamutan kahapon Hulyo 28, 2026 sa panayam sa Chief of Hospitals ng pagamutan na si Dr. Ferdinand Anthony Soberano. Inihayag nito na malaking tulong ang inabot na 149.7 million pesos na cheque ng Pangulo para sa operasyon ng nasabing ospital. Ayon kay Soberano na nakalaan ang nasabing halaga para sa pambili ng kagamitan at ekipo ng ospital na mapapakinabangan ng mga pasyente. Git nito, nasa tagal ng panahon ngayon lang nabigyan ng nasabing paggamutan ng tulong na mismong ang Pangulo pa ang nag-abot.
0: Thank you. Big thank you for this gift to the hospital. A long-awaited gift ng hospital. We really need this. The staff really need this. Yung kanilang ang kanilang mga needs na lagi kong nakikita na hindi ko ma-fund.
29: Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
25: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: First responders laban sa internet crime sa mga kabataan, si Nanay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Ryan.
4: Mahigit 6 na po ng mga police, social workers, health workers, prosecutors at iba pang mga first responders mula sa iba't ibang rehiyon ang sumailalim sa multidisciplinary team basic internet crimes against children training. Kabilang sa mga paksang tinalakay ang wastong pagtugon at pamamahala sa trauma ng mga biktima ng online sexual abuse or exploitation of children. Ang legal framework ng OSAIC, investigative at operational strategies, trauma-informed care, public awareness at prevention initiatives at effective media engagement. Ang pagsasanay ay inisiyatiba ng LGU ng Lungsod ng Cagayan de Oro sa pakikipagtulungan ng International Justice Mission, PNP, mga telco companies at Department of Justice. Layunin ito na bigyan ang mga kalahok ng kaalaman at praktikal na kasanayang kinakailangan upang makapag-identify, mag-imbestiga ng mas maayos at pag-responde sa mga kaso ng OSAIC sa buong rehiyon sa pamamagitan ng isang coordinated multidisciplinary approach. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hingog City, suportado ang skills development para sa indigenous women. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog City. Darito ang report ni Noel Calonia.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Noel.
5: Suportado ng ILGU Hingog ang isinagawang nail care skills para sa mga indigenous women sa Barangay Lunaw sa lungsod ng Hingog sa ilalim ng Hingog City Tourism Office. Sa pamagitan ng Livelihood Enhancement Initiative, binibigyan ang mga kababayang tribong Higaonon ng praktikal na kasanayan para mapalakas ang kanilang hanap buhay, madagdagan ang kita at mapunlad ang kanilang kalagayang ekonomiya. Nagpatuto ito na patuloy ang pagpatupad ng lokal na pamahalaan ng Hingog City sa mga programang nagpatatag ng Women's Empowerment, Inclusive Economic Growth at Sustainable Community Development. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, July 29, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account.
7: Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nagkakabot?
12: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
14: Radyo Pilipinas!
21: Radyo! Publiko!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning! Wednesday, July 29, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. At sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan hanggang mamaya ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Traffic update muna tayo mga kaibigan. Direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
6: Yes, good morning din sa ito sa mga alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin natin tingnan ang lagay ng traffic sa EDSA southbound na kung saan nakakaranas na rin po tayo ng pagbagal simula dyan sa may Bonifacio Monumento Circle hanggang sa may General Tino. Masusundan yan na pagdating ng Bansalangin, mabagal na rin ang daloy ng traffic all the way to North Avenue MRT Station. At moderate to heavy traffic na rin dyan naman po sa may Kamuning flyover at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may bahagi rin ng Ortigas. At pagdating ng Show Boulevard, may konting build-up na lamang po dyan na approaching sa may intersection. At muli tayo makakaranasan ng pagbagal, pagsapit na ng Guadalupe patungo naman ng Buendia at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Moderate to heavy traffic na rin sa may Malibay sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA mula po dyan sa may FB Harrison, nagsisimula na rin bumagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue at moderate traffic na lamang dito naman sa may Magallanes sa flyover patungo naman ng Buendia MRT Station. Pero pagdating ng Pioneer sa Mandaluyong, muling babagal ang daloy ng traffic hanggang makarating naman po yan ng Ortigas MRT Station. Diyan din po sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo, unti-unti na rin pong bumabagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Santolan bago umakyat ng flyover. And after ng Santolan, masusundan po yan dyan naman sa may Balintawak, mabagal na rin ang daloy ng traffic. Ito yung mga pababa ng A. Bonifacio at patungo sa direksyon ng Quirino Highway. Diyan din po sa may Bagong Baryo, bahagyang mabagal na rin ang daloy ng traffic, papunta ng MCU hanggang sa may Bonifacio Monumento Circle. Sa may Katipunan Avenue naman, ang southbound lane po nito, mabagal na rin ang daloy ng traffic, simula po dyan sa may Commonwealth Lost Zone na flyover at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Ateneo Gate 3. At masusundan na lamang po yan pagdating na dito sa may C5 Ortigas sa flyover, moderate to heavy traffic na rin na papunta ng Tiendecitas hanggang sa may Lanusa at dumudugtong na rin yan hanggang sa may Bagong Ilog. Ang northbound lane naman ng C5 mula po dyan na sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley. At muli tayong makakaranasan ng bahagyang pagbagal dyan naman po sa may paakyat ng Ortigas sa flyover ng C5. Hanggang dyan lamang po yan sa may ibabaw dahil nga po may isang private vehicle na nasiraan. At pagdating naman dyan sa may Libisa flyover, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, simula dyan sa may Aurora Boulevard, moderate to heavy traffic na rin, all the way to CP Garcia intersection. Sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal, simula dyan sa may panulukan ng Labayani Road at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Doña Carmen. Moderate to heavy traffic na rin pagdating dito sa may tapat ng Diliman Doctors sa papunta naman ng Tandang Sora. Mabagal na rin ang daloy ng traffic sa may Techno Hub patungo ng Elliptical Road hanggang sa may panulukan na po yan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw na Miyerkules ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 5 and 6 at bawal na kayong bumiyahi sa mga oras na ito na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic, advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna, kasama ang alan ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
5: Thank you, si Charlie Nozares. Mga kaibigan, yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 12 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga. Ito ho, ha? Sa panig po ng NCDA, National Council on Disability Affairs, ha? Oho, ito. Naalala nyo ang naging bahagi po ng State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bilanggit niya itong pagpapalawak ng PhilHealth coverage para po sa mga batang may developmental disabilities. Binanggit ng Pangulo yan. At yan po ang welcome na welcome sa NCDA, National Council on Disability Affairs.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Alamin po natin ang detalye sa balitang hatid ni Marian Bastasa. Mary!
7: Alan, lubos na ikinalugo ng National Council on Disability Affairs o NCDA ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address na palalawakin ang healthcare at financial support para sa mga batang may developmental disabilities. Ayon sa Pangulo, dodoblehin ang PhilHealth Benefit Package para sa konsultasyon, assessment at evaluation ng mga batang may developmental disabilities at itataas din mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session sa sasagutin ng PhilHealth kada taon. Sa isang pahayag, sinabi ng NCDA na malaking ginhawa ang hakbang na ito para sa mga batang may kapansanan at kanilang mga pamilya. Mahalagang hakbang rin umano ito tungo sa mas inclusive na sistemang pangkalusugan sa bansa. Kasabay niyan, patuloy rin umano isinusulong ng NCDA ang Developmental Assessment, Rehabilitation and Empowerment for Children with Disabilities o CareVan Program na nagbibigay naman ng libreng developmental assessment at rehabilitation services sa mga batang may kapansanan. Nanawagan din ang konseho sa agarang pagpapatupad ng mas pinalakas na healthcare system na magbibigay ng prioridad sa pangangailangan ng lahat ng Pilipinong may kapansanan. Mula sa NCDA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, si Marian Bastasa, mga kaibigan, mula sa NCDA, National Council on Disability Affairs. Isa pa sa mga binanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address ay itong higit na pagpapalakas ng digital technology sa ating bansa. At syempre, ang isa po sa mga mahalagang papel na gagampanan yan, digitalization, ay ang mabilis na paghahatid ng impormasyon sa ating mga kababayan kaugnay po ng kahandaan para sa anumang kalamidad. Pag-uusapan ho natin yan maya-maya. At nagkaroon na naman ng increased na seismic activity diyan po sa Bulusan Volcano. Makikibalita rin po tayo tungkol dyan maya-maya. Direkta mula sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, sa pamamagitan po ni Director Teresito Bacolcol. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa makarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at napapanood po sa live streaming ng mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan. Ngayong umaga, tayo makikipag-ugnayan sa FIVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Makakausap natin Director Teresito Bacolcol. Sir, magandang umaga po.
9: Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo.
0: Yes, sir. Well, ingi muna kami ng update dito po sa naobserbahan ng FIVOLCS na increased seismic activity ng Bulkang Bulusan, Director Bacolcol, sir.
9: Okay, so for Bulusan Volcano, nakapagtala tayo for the past 24 hours ng 196 volcanic earthquakes. This is from 12 a.m. yesterday to 12 a.m. kanina. Which are all volcano tectonic earthquakes associated ito ng pagkabitak-bitak ng mga bato sa ilalim ng vulkan. This is not the highest that we recorded this year. In fact, meron tayong mas marami pa na volcanic earthquakes na naitala ng sa Bulusan Volcano. For example, noong this year lamang, noong June 26, umabot ito ng more than 138, 121, and 109 noong May 21. So, yun yung mga naitala natin na mga volcanic earthquakes for Bulusan Volcano. Hindi naman ibig sabihin dito na puputok na ang vulkan.
0: Opo.
9: Ibig lang sabihin nito na naging mas restless ang vulkan kaysa the previous days.
0: Okay. At sa kasalukuyan, anong alert level po diyan sa Bulkang Bulusan ulit, Director Bacolcol, sir?
9: Ang Bulusan Volcano ay nasa alert level 1 pa rin. And paalala natin sa ating mga kababayan na huwag pumasok inside the 4-kilometer permanent danger zone.
0: Okay. At itong ganitong mga activity na pinapakita ng Bulkang Bulusan, ito ba'y maaari ring mahulugan ng posibilidad ng pagtaas ng bilang ng mga, ano bang tawag doon, phreatic eruptions mula doon sa summit niya, Director?
9: Yes, pwede magkaroon ng phreatic eruption, but again, even at alert level 0, pwedeng magkaroon ng phreatic eruption kasi as long as the right ingredients are there, may tubig ka, and then may hot volcanic materials, it could be hot volcanic rocks or hot volcanic gases coming into or interacting with water, pwede magkaroon ng phreatic eruption.
0: Ayun.
9: So, yun yung ano natin, babala sa ating mga kababayan na even at alert level 0, the possibility of phreatic eruption is always there.
0: Opo. And ang 4-kilometer permanent danger zone nananatili pa rin, sir?
9: Yes, the public should strictly avoid entering the 4-kilometer permanent danger zone around the summit. Pwede kasi again, as I mentioned, pwede magkaroon ng phreatic eruption anytime.
0: Ayun. Okay, Director Bacolcol, kunin na rin namin ang opportunity na ito, sir, for updates sa iba pang mga active volcanoes na kasalukuyang tinututukan pa rin ng ating FIVOLCS. Sir, please.
9: Okay, so for Taal Volcano, for the past 24 hours, nagpagtala tayo ng 5 volcanic earthquakes. And nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. Yung last sulfur dioxide measurement natin, nasa medyo mababa lamang, nasa 518 tons per day. So ang highest natin this year ay nangyari noong June 3. Umabot ito ng 6,287 tons per day. Pero kahapon, nasa 518 tons per day lamang yung sulfur dioxide natin. Again, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano, and paalala natin sa mga kababayan, huwag pumasok doon sa permanent danger zone, which is the whole of Taal Volcano Island.
0: Apo.
9: For Mayon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 4 na volcanic earthquakes lamang. And kukunti lang din yung rockfall events natin, nasa 10 lamang. And yung kahapon, meron tayong dalawang pyroclastic density currents o yung uson na naitala. And yung sulfur dioxide natin kahapon ay nasa 1,818 tons per day. So right now, yung total volcanic materials na naitala or nailabas na ng vulkan ay nasa 88.05 million cubic meters. This is

0: intensity, malalaman din nyo kung ano yung different earthquake hazards, like liquefaction, kung liquefaction prone ba yung area nyo, or if it's tsunami prone, or if it's earthquake induced landslide prone. Hindi lamang sa earthquakes yan, pati rin sa mga volcanic hazards natin, kung lahar prone ba yung area nyo, kung malapit ba kayo sa pwede bang tamaan ng Uson. And hindi lamang yan, pwede rin malaman ninyo kung bahain ba yung lugar ninyo. So we get the information from PAGASA and from the Mines and Geosciences Bureau. So lahat yan, mga mandated agencies. And yung information are available online through the Hazard Hunter PH platform. And if they're interested naman kung malaman kung nila kung yung earthquake resilient ba yung mga bahay nila, meron din tayong another app for that, which is How Safe Is My House App. Again, Google lang nila, How Safe Is My House App. May 12 questions doon, and based on the answers na i-provide nila, they would know if yung bahay nila is earthquake resilient or not. And then may corresponding interventions naman, corresponding advice kung ano dapat lang gawin.
1: Ayun, okay. Director Teresito Bacolcol, sir, salamat po na marami sa mga update at mga impormasyong ito mula po sa FEVOC, sir.
0: Maraming salamat din po.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang director ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, si Dr. Teresito Bacolcol.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 13 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa ating pagbabalik dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ang ating makakausap, ang batikang ekonomista, si Professor Astro Del Castillo. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our people.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz, Philippine Standard Time. 34 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
2: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas!
9: Radyo! Publiko!
2: Boses! Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko! Radyo Publiko! 738 AM!
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 35 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Patuloy pong programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nasa 104.3 The Capital FM, sabayan na papakinggan sa Sports Radio 918 kHz, ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz. Commander ng Ernesto Ravina Air Base sa Tarlac, dinipensa ng Philippine Air Force matapos po itong ideklarang persona non grata ng sangguniang bayan. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
10: Boss Alan, magandang umaga. Dinipensa ka ng Philippine Air Force sa commander ng Ernesto Ravina Air Base sa Tarlac sa nasi Lieutenant Colonel Owen Avenido. Ito ay makarang ideklarang persona ng grata ng sangguniang bayan ng Kapas sa Tarlac. Ito si Avenido dahil sa ginawa nitong paghihigpit sa base militar. Sa puno maritan sa Kapwa Aguinaldo, sinabi ni Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco na ginagawa lamang ni Avenido ang kanyang tungkulin pangalagaan ng air base, gayon din ang mga komunidad na nakapaligid dito. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang pamunuan ng Air Force sa lokal na pamahalaan para mas ayos ang anumang gusot o hindi pagkakaunawaan na. Magugunitang nagkaroon ng malaking kilos protesta malapit sa hangganan ng military reservation sa barangay O'Donnell dahil sa pinaalis ang mga residente at katutubong nakatira sa paligid nito. Una nang iginit ang Air Force sa lubhang delikado para sa mga sibilyan ang pananatili sa paligid ng Ernesto Ravina Air Base dahil na rin sa ito'y training ground ng militar kung saan dito'y sinasagawa ang live fire exercises. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
11: Yung Philippine Air Force po, we will be reviewing the specifics of these allegations. Pero just to inform that Lieutenant Colonel Owen Avenido, in her capacity as the base commander, ginagawa lang po niya ang kanyang lawful na trabaho na protektahan ang base, ang Colonel Ernesto Ravina Air Base. And also, ito po kasi, pagpoprotekta ito, ito nga po yung kanyang mandato. Hindi lang po pag-protection lang po ng base, but also the communities na nakatira po doon.
10: ang tinig ni Colonel Maria Cristina Basco, ang tagapagsalita ng Philippine Air Force. Para sa Wagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: J-Mac.
10: Yes, Bosalan.
1: Bale, ang naging dahilan ng sinasabing pagde-declare ng persona non grata sa base commander ay doon sa atas niya na huwag magkaroon ng mga nakatira malapit o within the immediate vicinity ng kampo. Ganun ba yon?
10: Tama yan, Bosalan. Dahil doon sa paligid ng kampo na yon, kapag nagsasagawa ng mga exercises gaya ng balikatan, ay nagsasagawa doon ng mga live fire exercise. Ngayon, yung mga shell ng mga kanyon na pinagkuputok doon ay posibleng tumama doon sa mga kabahayan sa palikid nitong base militar. Kaya ang ginagawa, ang naging hakbang nung Camp Commander ay paalisin yung mga komunidad na nandoon upang mapangalagaan yung kanilang seguridad at hindi sila matamaan ng anumang mga debris mula sa mga sinasagawang live fire exercise sa Busanan.
1: Ayun. Okay. Jermark, salamat na marami for these updates.
10: Maraming salamat. Balik muna sa iyo.
1: Thank you. Si Jermark Dagala.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 39 minutes na makalipas pong 7 AM. Paalala sa mga motorista, nagkakaroon ng pag-ulan, di ba? Biglaan. Ingat sa pagmamaneho. Siyempre, pagka umuulan, kinakailangan mas alerto sa pagmamaneho, mas mahaba ang pasensya para mas ligtas, ha? Huwag kong masyadong tumutok sa mga nasa unahan ninyong sasakyan. Make sure merong sapat na braking distance kung sakasakali, di ba? Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Batikang Ekonomista, Professor Astro del Castillo. Prof, sir, magandang umaga po.
9: Kuyang Alan, magandang umaga po. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
1: Yes, sir. Well, isa po sa mga naging pangunahing mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address ay ang maigpit na pananagutan ng pamahalaan, lalo na po sa mga investigasyon kaugnay ng mga anomalya sa flood control project. At ito'y nagresulta ng pag-freeze o pagbawi sa umabot na sa 25 billion pesos na halaga ng public funds. Ano po? Sa pananaw po ng isang ekonomista o ng inyong mga grupo, ano, may epekto ba sa tiwala, of course, ng mga, among others, foreign investors, halimbawa, o yung International Credit Rating Agencies ang pahayag na ito ng Pangulo sa State of the Nation Address, sir?
9: Yes, Kuya Alan, no? Napaka-importante talaga ang governance, no, sa isang as an investment consideration ng ating mga investors, lalo na foreign investors. So makakatulong to, no, yung ginagawang efforts ng ating Pangulo, ng ating presidente, no, lalo na kung mabilisan sana ang tamang hustisya, no, mabilisan ang pagre-recover ng mga talagang assets, no, other financial assets na talagang nawala sa kaban ng bayan, no. Maganda rin sana kung maiayos sa talaga rin ang sistema ng pagbibid sa gobyerno, no, para hindi na tayo maulit na maging biktima ng pagwawala or pagwawaldas ng mga resources ng ating gobyerno.
1: Yun. At isa pa sa mga nabanggit ng Pangulong Marcos Jr. ay yung pagtataas ng tax exemption, no, sa income tax, halimbawa, no, yung mako-cover ng mas mataas na bawas buwis, ika nga aabot na sa 350,000 pesos na kita kada taon para may dagdagan naman yung maiuwing kita o yung take-home pay ng ordinaryong manggagawang Pilipino. At sinasabing isa pa sa mga tax relief ay ang pag-alis naman ng minimum corporate income tax para sa mga micro, small, and medium enterprises, Prof. Astro. Sa tingin po ninyo, paano ito makakapagpasigla o higit pang makakapagpasigla sa aspeto naman ng lokal na ekonomiya, Prof. Astro, sir?
9: Makakatulong to ng malaki, no, Kuya Alan, no? Lalo na kung ito ay mapasa ng mabilis ng Kongreso. Sinasang-ayunan natin yung sinabi ng Pangulo, no? Maganda yan, na-discuss na yan, lalo na nung pumutok yung kaguluhan sa Middle East, no, nung Marso.
1: Opo.
9: Isa to talaga sa mga talagang plano. It's about time talaga na ma-fast track ng ating mga legislators. Paano ang tulong na to, no? Ang tulong na to ay direktamente na talagang magbebenepisyo ang ating mga kababayan, lalo na yung mga middle class and micro and small medium enterprise na mabanggit mo nga kanina, no? Hindi sapat, hindi ito yung ultimate solution, but somehow it will help, no? It's about time that the middle class and the micro and small medium enterprises be really helped, no? Even in such a small gesture. Sana lang, supportahan lang talaga ng legislators ang adhikain ng ating Pangulo.
1: Ayan. At syempre, this is also a balancing act, eh, di ba? Babalansin ng pamahalaan yung tax, pagkakaloob ng tax relief dun sa mga sectors na yan na hindi naman dapat naapektuhan din ang aspeto ng revenue collection ng ating pamahalaan, Prof.
9: Correct, correct. Oh, tama po. Talagang may talaga naman kung may concern din naman doon sa revenues ng ating gobyerno. But I'm sure, no, may plano ang ating gobyerno, ang ating presidente kung paano naman ma-augment yung mawawalang kita, no, dito sa pagbigay ng mga exemption at bigay na additional benefits sa middle class, no, and sa micro and small medium enterprises. Kaya nga sabi natin, suportahan talaga ito ng ahensya, ng mga gobyerno, no? Magtipid sila na mas maayos, no? Gumastos ng efficient ang kanilang resources. At ang pinaka-importante talaga, ang lead rin dito, no? Ang legislators.
1: Yes.
9: Sana bilisan nila yung pag-approve, no? Hindi kasing kung pwede, bilis. Or mas mabilis pa dun sa mga ibang proseso na ginawa nila, no? Lalo na sa impeachment and sa pag-iimbestiga. Bilisan nila, no? Mas mabilis pa sa hampas ng bola ni Alex Ayala, no? Nanalo kanina. Sana bilisan po nila para masuportahan talaga ang programa ng ating ekonomiya.
1: Ayun, ika nga, mas mabilis na legislasyon kaugnay nitong mga nabanggit ng Pangulo nung kanyang SONA the other day.
9: Tama po. At isa pang emphasis doon, ekonomiya, ekonomiya, no? Ay hindi politika.
1: Yun. Okay. Isa pa po sa mga matinding pinalakpakan at nag-standing ovation ng karamihan na nandun sa batasan ay nang banggitin ng Pangulo at hinimok niya ang Kongreso na ambyendahan yung EPIRA. Ano ho, kabilang dyan yung pagtatanggal nitong system loss charges na ipinapasa dun sa mga electricity consumers. Sa tingin po ninyo, Prof. Astro, sir, kung tuluyang may sasabatas na ito, ano, gaano kalaki ang may tutulong nito sa halimbawa sa pagpapababa ng gastusin ng mga micro, small and medium enterprises, ganun din sa kakayahan, ika nga, ng ating bansa na makipagsabayan na sa mga karatig bansa natin dito sa ASEAN, sir?
9: Oo. Kuya Alan, substantial naman, no, yung magiging resulta ng adhikain ng ating Pangulo, no, lalo na pag inaamendahan ng EPIRA. Ang isa sa mga condition talaga ng mga investors, no, lalo na foreign investors, is cost of doing business, no. Kung mapababa ang cost ng kuryente, malaking tulong na talaga mas maakit natin sila, no. Hindi lang magbebenepisyo ng ating mga kababayan, but pwedeng i-consider rin tayo ng mga foreign investors, no, na mas mabilis rin sila mag-invest dito dahil bababa nga ang cost of doing business. Isa tayo sa pinaka mataas, no, ang kuryente sa buong ASEAN, no. So it's really about time that we change that perception, no. And if mangyari talaga yan, I'm sure talagang makakagaan to hindi lang sa mga kababayan, no, pati sa mga businesses. Pero Kuya Alan, kailangan palakasin ng ating gobyerno, no, ng yung ating base load, no, na kalagayan ng ating power, no, para naman din maka-attract sa ating investors, hindi lang pagmura ang ating adhikain.
1: Okay, base load at yung kakayahan nating mag-produce ng power o ng ng kuryente. Yan.
9: Tama po, tama po.
1: Mm-hmm. Okay, Prof. Astro del Castillo, sir, salamat po ng marami sa inyong mga insights na pinagkaloob sa ating mga tagapanood at tagapakinig ngayon pong umagang ito ng Miyerkules, sir.
9: Kuya Alan, maraming salamat din po. Maraming salamat din sa ating mga kababayan. Mabuhay kayo.
1: Yes, sir. Thank you. Ang ekonomista si Professor Astro del Castillo. Philippine Standard Time, meron tayong 48 and a half minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz. O yan, para dun sa mga nagtetext, nagtatanong, magiging maulan ba sa araw na ito ng Wednesday? Narito po mga kaibigan ang weather update direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
7: Radyo Pilipinas Weather!
1: Iatid sa atin ni Grace Castaneda. Grace, good morning!
18: Yes po, good morning din sa ating lahat. Maulan po yung panahon na ating mararanasan ngayong araw dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, at Romblon, maging sa area din po ng Marinduque. So kapag tayo lalabas, huwag po natin kalilimutan yung mapananggalang natin dito sa mga pagulan nito, and paminsan po posible pa din yung short period ng malakas na pagulan. Kaya double ingat pa rin para sa ating mga kababayan. Samantala, yung easterlies naman ay nakaka-apekto po dito sa Cagayan at Isabela. Possible po dyan yung mga scattered din ng mga pag-ulan. Kaya pag-iingat din po sa mga kababayan natin dyan. While yung mga pag-ulan natin for most of the zone, yung nabanggit po natin kanina, dulot po ito ng LPA na nandito sa may coastal waters ng Rapu-Rapu, Albay. And hindi naman po natin nakikita na magiging isang ganap na bagyo ito sa mga susunod na araw. While for the rest of the country, possible po yung ma-isolate na mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castaneda, magandang umaga po.
1: Grace?
18: Yes po.
1: Yung nabanggit mong low pressure area, malapit sa Albay?
18: Yes po.
1: Maliit naman ang possibility kamo na ito'y tumaas pa ang level o maging mag-develop into a tropical depression sa ngayon.
18: Yes po, nakita natin throughout talaga ay unlikely naman po siyang maging bagyo.
1: Mm-hmm. Pero ano, ito ba'y kahit papano may direct ng epekto dun sa gawin ng Bicol Region sa ngayon?
18: Hindi lang po sa area ng Bicol Region, maging dito po sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque, yung LPA po yung nagdudulot ng mga pag-ulan for dito po sa atin.
1: Ayun. Okay. Grace, salamat na marami ha, for the updates mula sa PAGASA.
18: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
1: Thank you. Ingat po tayong lahat. Grace Castaneda mula sa Pag-asa Forecasting Center.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Uy, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, July 29, 2026. Ang ating mga executive producer, thank you Paula Antolin, thank you Ali Gumatay. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Milios, Arnel Villamor, thank you Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
19: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
22: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
21: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
23: Kasama po namin si Secretary Henry po.
24: Si Sec. Asan na si Emes po yata ang nagkakabot po.
25: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
21: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
26: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
5: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa